0: taon po, no, yung itinagal bago kayo nag-decide na, kumbaga, kayo, Miss Charmaine, nasundan ang inyong mister sa New Zealand? Gano'ng katagal itong long distance na ito?
1: 1 year and a half siguro yun.
2: Ah, mabilis din.
0: Mabilis din.
1: Mabilis po siya.
2: Pero ito, ma'am, ito, itong tanong na to ay para naman din sa information ng mga tagapakinig natin na nag-iisip din pumunta ng New Zealand, no? Kayo po ba ay dumaan sa isang agency para makapunta dyan? Kasi naalala ko, meron akong kaklase na nandyan din sa New Zealand. Ang sinasabi niya, hindi naman daw kailangan mag-agency para mag-apply dyan. Kayang-kaya nyo naman daw gawin yung documentation. Paano ba yung experience nyo dyan?
1: Sa iba po talaga is siguro kaya nila kasi may tinatawag kasi dito na DIY.
2: Mm.
1: Pero yung disadvantage po kasi is whether ma-approve or ma-disapprove kasi ang ginagawa ko po nila dito is para maging sure po yung processing nila, yung talagang ma-approve is dumadaan sila sa agency.
2: Sa agency.
0: Mm-mm.
1: Kay agency ko yung kanang connection ng asawa ko, agency.
2: Aha. So sila yung tumulong sa inyo na magproseso ng migration ninyo.
1: Opo.
0: Mm-hmm. Matanong ko lamang po, Miss Charmaine, kasi napag-uusapan na natin ang inyong family po, no? Itong ang inyong husband po ba ay kumbaga interested din po ba sa arts at paano niya po kayo sinusuportahan doon sa career na tinatahak niyo po, no, as a visual and digital artist po?
1: Siguro interested pero pero

0: Tapos para sa akin is, nung una pa po kasi, very supportive po siya sa talents ko. Yun po yung parang naging, parang, siya, actually, siya po yung backbone sa lahat ng mga achievements ko. Kasi without him, I cannot do this. siya po talagang tumutulong, sumusupport. Very supportive po siya sa talents ko. Kahit hindi siya artist, pero nakita niya siguro yung potential ko as a his wife. Yun po, parang talagang todo support po siya sa akin.
1: Ma'am, yung sa pagiging artist, ano, kumusta yung environment dyan sa New Zealand? Sa ikaw bilang artist, meron bang parang suporta na binibigay yung government o yung community para lalong mag-improve yung inyong art? O kasi parang sa ibang lugar, ganun sila ka-liberal pagdating sa art. Eh. Meron namang mga lugar na wala talaga suporta sa mga artista. Paano ang sitwasyon dyan sa New Zealand?
0: Dito po sa New Zealand, mayroon po silang tinatawag na funding. Yun po yung tumutulong po sila to fund the mga artists, sports. Yung kagandahan po kasi dito sa New Zealand, they are supporting also the talents of people dito sa New Zealand. And pero may processing po kasi siya, kaya hindi mo basta-basta makukuha yung mga support ng government dito. May mga requirements din po sila na dapat masunod.
1: Pero kayo ay nag-avail kayo nung ano na yan, nung grant na yan?
0: Sa akin po kasi is, I think yung requirements ko po talaga is kailangan maging consistent na mag-join sa mga exhibitions and kailangan maging 2 years anak ko.
1: So nandun pa kayo sa process na i-establish kayo ng presence nyo?
0: Kailangan makomplete ko po yung mga requirements bago ako ma-approvean talaga.
2: Matanong ko lamang po kasi nabanggit nyo yung sa government ng New Zealand. Pero bilang nga kayo po ay isang Pilipino na nandyan po sa New Zealand ay bukod po sa ating Filipino community dahil nabanggit nyo nga po na sila yung naging tulay para kayo po ay makasama dito sa si Club Pistang Pinoy. How about our embassy naman po dyan sa New Zealand? Paano po nila kayo na-assistehan? No? Syempre bukod dun sa adjustment period, no? Kasi syempre ang ating embassy nakaalalay naman talaga sila sa ating Filipino diaspora, no? Pero itong sa karera na inyong tinatahak ay paano po sila nakaka-contribute po, no, para kahit paano ay maging smooth sailing po, no, ang inyong buhay diyan sa New Zealand.
0: Yung support po nila is through posting po talaga, kasi hindi mo talaga ma-reach out yung mga, kumbaga, especially yung mga art collectors or art lovers. Tinutulungan po akong i-share yung mga artworks ko. Yun po yung way nila to support me. And also for inviting me to go to their place, ganun po. So, yun po.
2: Tama nga naman yun, no, Sir Ares. Kasi para mapalawak yung network. Kasi yun ang kailangan ni Ms. Charmaine.
1: Oh, exposure.
2: Exposure. Eh. Oh, pero sabi niyo nga, kailangan 2 years?
1: Parang 2 years na parang constant presence sa mga exhibitions. Parang ganun din naman sa ibang ano, sa ibang mga grants na para makita nila yung commitment mo sa pagiging artist. So parang gusto nilang makita yung may portfolio ka bang nabuo.
2: Tinitingnan din kasi nila yun, no? Pero bukod doon sa inyong mga painting nyo, kasi katulad nung nabanggit natin kanina ay songwriter si Miss Charmaine. So, yung songwriting po ninyo, no, ay paano nyo naman po ito ipinalalaganap po? Saan po nakakarating itong mga isinusulat nyo po na kanta?
0: Nagsasabay po kasi yung art in music ko. Bali, pag ini-invite po kasi ako sa mga iba't ibang events, sasabihin nila, pwede ka bang kumanta ng ganito or i-render mo yung original song mo, ganun. Ganun po yung parang starting point ko po para ma-involve din sa mga communities na hindi lang sa about sa art, sinishare ko din po yung pag yung mga
1: So
0: song
1: para
0: ko.
1: pala kayong 2-in-1, no? Na pagka inimbita kayo, no? May artist ka na, may singer ka pa, parang
2: parang naalala ko kanina yung, kasi kanina pinasamplean niya si Miss Charmaine, parang talagang gusto na natin pasample. Yung ano ba yung mga title po ng mga kanta niya?
1: Parang na, may YouTube channel siya eh.
2: Mm.
1: Di ba ma, may YouTube channel ka? Kanina naghanap ako kung meron nga eh.
0: Nag-start pa lang ako kaya...
1: Oo, may nakita akong gumawa ka na doon ng ano eh, may nag-recording ka na doon eh.
0: Oo, first, parang first video lang.
2: Mm, first video. Pero i-expect po ba natin na dadami mo yung mga video na yan at malay natin baka isang recording company sa New Zealand.
1: Magulat na lang kami, may makikita kami na ano, anong... ano nga ba yung mga talent show dyan? Bigla na lang may lalabas dyan, oh, si Charmaine from Benguet. Oh.
2: Pwede, pwede.
1: Mas nakakulay orange siya na costume.
2: Pero, yun niya, no, Miss Charmaine, paano, ito yung mga songs niyo po, ano, na sabi niya po, ay, dito sa profile, no, I share stories of my faith, cultures, human stories, and experiences. And speaking of experiences po, no, paano po, kumbaga, syempre bukod do sa culture na kinagisnan niyo po, itong mga nararanasan niyo po, no, tulad ng inyong paglipat, no, pag-migrate from the Philippines to New Zealand, paano po naman ito nai-integrate sa inyong mga likha, mapapainting man o kanta?
0: Yun po, yung artwork ko po and yung mga na-compose ko po na kanta is talagang naka-base din po siya sa experiences ko, especially sa song ko din po na kasi yun nga yung nag-struggle ako noon, mga experience ako na is yung depressions din po. So doon ko po binubuos yung feelings ko po kung paano ko na overcome. And then sa artwork ko po is about sa experiences din po ng experiences ko din po na about din po sa mga nangyari po sa Pilipinas din po. So doon ko po binubuos yung lahat ng mga emotions and feelings ko po.
1: Pero may binuksang importanteng bahagi ito si Ms. Charmaine sa kinikwento niya, Stephan, yung mental health ng mga ano, ng mga migrants.
2: Ay, oo.
1: O, diba? So, sabi niya na nagkaroon siya ng depression, buti na lang mayroon siyang hobby na nakatulong sa kanya para maibsan yung depression niya, yung siyempre, yung iba yung homesickness pag nasa ka sa abroad, lalo na kung matagal. No. So, Miss Charmaine, meron bang tumutulong sa inyo diyan para yun nga bigyan kayo ng psychosocial support o yung bigyan kayo ng advice o yung nakikinig sa inyo kung ano yung nararamdaman ninyo? Meron ba kayong ganyan na support system sa Filipino community diyan sa New Zealand?
0: Meron po, madami po talaga. Yung may grupo po kami dito na mga communities ng mga Cordilleran.
1: Ah, sila po, oh, malaking bagay yun.
0: Opo, kasi sila po talaga yung, syempre, of course, doon kami nang galing. And doon, yun po, sila po yung parang family namin na kung may mga advices, ganun. And then, pag may mga events or nag-banding po kami lahat. So, sila din po nakakatulong sa amin to
1: siyempre, pagka...
0: Para mawalan yung... pag na-homesick ka, nag-invite sila, ganun. Kain tayo dito, ganun.
1: Oo. Siyempre, pagka nalungkot kang ganyan, tapos makakasama mo yung mga kababayan mo, no? Lalo na yung, ano kayo, you belong to one indigenous community.
2: Yes.
1: Maririnig mo yung lingwahe nyo doon, yung dialect ninyo. Tapos maghahain ng mga putahe na... Yung sabi mo nga, di ba, kakain kayo?
2: Mm-hmm.
1: You know,
0: Kakain talaga.
2: Parang kanta talaga, no? Closer to home talaga yung feeling kapag meron talagang literal na kababayan. Hindi lang yung kapwa Pilipino, isa, kundi talagang ka-region, talagang kasyudad, o kaya kabarangay. Tapos nandun pa sa same na host country kung nasan ka. Talagang kahit pa paano ay nararamdaman din na parang nandito lang din sa Pilipinas. And speaking of that, no, Ms. Charmaine, ay dahil kayo po ay maituturing na isang alagad ng sining, no, sa pagdating sa visual, sa digital, at dito kahit sa songwriting pa po, no, sa anong paraan pa po, sa anong paraan ito lahat ng ito napalalakas, no, sa inyong pananaw po, no, napalalakas yung connection sa pagitan ng mga overseas Filipinos na tulad po ninyo at ng ating inang bayan dito naman sa Pilipinas.
0: Para po sa akin is yung pagpinapakita ko po yung talents ko sa iba't ibang communities, especially nung may tinatawag kasi dito na multicultural parade. Doon po ako na-amaze dito sa New Zealand, kasi dito po kasi sa New Zealand they are welcoming every other countries. So nagko-combine po lahat ng mga countries at may makikita kang mga makulay na mga damit, mga iba't ibang talents. And through that, nakikipag-join kami as a, of course, to lift up the yung bandila ng ating Pilipinas. Hinahawakan namin yung bandila natin to represent the our Filipino culture. And yun po sa pagiging artist ko po, doon ko din po pinapakita na hindi lang po about sa talents ko yung, kundi I am promoting also the Filipino cultures and yung pagiging creative po natin as a Filipino, yung identity po natin. Yun po yung parang hinahawakan ko na hindi lang ako basta mag-paint or mag-display or kakanta. Parang yung talagang goal ko po is, yung motive ko po talaga is to represent the Filipino talents po while promoting the pride of our country.
1: Pero maganda din yung napaliwanag ni Charmaine, no? Kasi yung sinasabi nga na yung mga tao sa New Zealand, mga indigenous people din sila, eh.
2: Yes.
1: So, parang meron parang may bond yung tulad ni Miss Charmaine, galing din siya sa isang IP community. Madali silang magkaintindihan ng yung wavelength nila sa art. Halos nagtutugma.
2: Kasi may common denominator ang mga nasa IP community natin dito.
1: Mga native sila, eh.
2: Ito po siguro, no, a few before we conclude, no, yung interview kay Ms. Charmaine, ay, although ito napahagingan nyo na po doon sa previous question, pero paano nyo po ma-encourage, no, ang mga Pilipino na nasa iba yung dagat in general para manatili po sila na engage in nation building at makapag-contribute pa rin po dito sa ating bansa, Pilipinas?
0: In-encourage ko po lahat ng mga Pilipino na whatever we are po, na gamitin po natin lahat ng talents natin, yung experiences natin, and also to promote our cultures po, and also to support the Philippine cultures, Filipino communities and events and organizations po. And of course, to encourage everyone through our talents and inspire people. And yun po, while we are doing our talents, maliit man or malaki man yung niambag natin, the important is we are lifting up the flag of our Philippines. Yun po yung...
2: Mm-mm. At bago ko makalimutan itong tanong, kasi ito naglalaro din sa isip ko ito dahil although medyo maikli pa yung panahon na nananatili po kayo dyan sa New Zealand, curious lang po kami kung after a few years, plano niyo po bang buong pamilya as a whole family ay bumalik po dito sa Pilipinas at dito na po mag-settle, no?
0: Sa ngayon po is hindi po pa namin alam ko ano yung
1: too early pa
0: as if for now we are processing the residence for us as working visa pa lang kasi kami dito and we are praying kung God's will is ma-residence kami dito and wala po kaming parang plano na kung saan kami magpo-forgod. But I love Philippines po talaga.
1: Of course.
2: Kumbaga parang ang puso naiwan. Naiwan dito.
1: I left my heart in Cordillera. Ganyan.
2: Oo, mga ganyan ang mga pataglay natin, no? Mm. Ayun. Siguro no para matulungan din natin si Miss Charmaine na ma-promote yung kanyang art. Miss Charmaine, ano po ang mga inyong social media handles po, no? Para ma-discover pa po, hindi lamang ng mga taga New Zealand, kundi ng buong mundo ang inyong po mga artworks at maging yung inyong mga kanta. Kasi sa isa pa lang sabi nyo, isa pa lang yung video, pero aabangan namin yung mga susunod.
0: Yan po. Salamat po sa lahat. Gusto ko pong i-support nyo yung support my Facebook page, Charmaine P. Bastian Art. Doon ko po pinopost lahat ng mga artworks ko, mga original at mga commissions ko po and mga projects ko po. And then, I just want to take this opportunity na I have an upcoming new original song po to be released soon. And yung title niya po is The Light. Yung song po na ito is all about my experience din and also my stories and yun po and ipopost ko po ito sa official Facebook ko po Charmaine Pascual Bastian and salamat po thank you very much for supporting me always and also sa kababayan natin Pilipino sa Cordilleran na family ko dito sa New Zealand and sa Pilipinas and my family in the Canada and salamat Filipino Commissions Overseas po for having me here po.
1: Miss Charmaine, bago ka namin pakawalan, pwede ba na ninyong batiin ang inyong mga kapwa Cordilleran sa inyong dialect, sa inyong lingwahe?
0: Okay po. Hello, kumusta? Ilocano po kasi yung...
1: Sige po.
2: Go ahead po.
0: Hello, kumusta kayo dita, kakabsat ng Cordilleran. Magyamanak ti support yo kanyak kan panagtuloy nga panagkararag yo kanyak. At ni Apo Diyos lata ti magbendisyon kanya yo. Salamat amin ti tulong kon support yo si ka, ni Apo Diyos ti umada kanya yo.
2: Ayun, so ang aabangan natin of course bukod sa doon sa Facebook page ni Miss Charmaine na Charmaine P. Bastian Art, nandun lahat ng mga artworks, mga commission no, na yung mga pinagawa sa kanya na mga artwork and eto talagang aabangan natin yung upcoming new single original song ang The Light. Ayan, so aabangan natin lahat yan. Di na ba namin talaga kayo mapapakanta? Miss Charmaine. Kahit isang line lang po para pa-teaser dun sa The Light.
1: Sample
2: lang po.
0: Isang line lang.
2: Isang line lang.
1: Sige.

0: Yun po.
1: Yes!
2: Yun, galing!
1: Ayun! Yan ang ano, pa-teaser ni
2: Oh.
1: Miss Charmaine. Kaya abangan natin lahat yan, ang The Light. And with that po, maraming maraming salamat, Miss Charmaine, for gracing our program sa edisyong ito, no? Itong edisyon na ito ng Bridges on Air. Hopefully, isa ulit na guesting, no? Para mas lalo pa natin na mapalagana pang yung artworks, no, ni Miss Charmaine, no? Kasi isa yan, no, sa mga, kumbaga yung mga, siguro yung mga sectors, no, itong sa sining na talagang nakikilala ang ating mga kababayan. Hopefully, lahat ng artworks nyo ay hindi lamang sa New Zealand na makilala, kundi sa buong mundo.
2: Oo nga.
1: Yes, maraming maraming salamat, Miss Charmaine. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thank you po, bye-bye.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa Bridges on Air, particular dito sa segmentong Pinoy Ako, si Miss Charmaine P. Bastian. Isa po siyang visual and digital artist na nakabase ngayon sa New Zealand. Ayan. Iba talaga pagka yung mga talent, no? Multi-talented si Miss Charmaine kasi kaya niyang mag-drawing, magpinta, kumanta, magsulat ng kanta. Ako, ano lang ako eh. Kanta sa CR.
2: K-pop naman yung sa'yo eh.
1: K-pop. K-pop. Makikita na lang ako sumasayaw dyan sa tabi-tabi. No? Ay, hindi. Medyo mahiyain pa tayo. Baka, ano eh, baka mabasha.
2: Pero, on a serious note, no, malaking bagay talaga na meron ka rin yung creative outlet.
1: Yes.
2: No? Lalo na kung magiging, magmamigrate ka. Kasi talagang, yan yung mga reality haharapin mo, yung homesickness. Yung ibang hindi pa nakasubok ng ganun katinding, yung may kaibigan ako, ang tawag niya dyan, ano eh, ano? Four seasons of loneliness.
1: Ah.
2: May mga ganun-ganun siyang kwento eh. Mga, pag naranas mo yung ganun at wala kang outlet, medyo mahihirapan ka. Kaya malaking bagay yung meron kang creative outlet para ma-release mo yung mga pent-up emotions mo. Kaya maganda yung nangyari din kay Miss Charmaine. Isa siyang artist, isa siyang musician.
1: Mm-mm. Although parang hindi na natin masasabi na culture siya kasi sabi nga natin kanina ito yung binigyang diin natin na merong similarities ang mga taga-Cordillera at mga taga-New Zealand na nasa, yung mga nasa indigenous communities. At siyempre, may mga taga-Cordillera din mismo.
2: Oo, yung mga community, mga pocket communities na nandun
1: na. Na biglang magkakaayaan na lang na nakain tayo.
2: Yung talaga yung ano dun eh, yung keyword dun eh, kain tayo.
1: Pagkainan talaga, go na go tayo dyan. Pero more than that, no, more than the eating, no, ng mga dishes na galing dito sa Pilipinas ay yung bonding din, no, yung kasi mahirap yung nag-iisa sa ibang
2: yung
1: bansa.
2: Human interaction, malaking bagay yan.
1: Mm-mm. Kasi yun ang kumbaga magpapatatag, yun ang isa sa mga magiging rason para makasurvive sa isang bagong environment, yung magkaroon ng kakilala, yung pwedeng makikumusta.
2: Oo, kumbaga, tama.
1: Oo, mahalaga yung ano, in general naman yung pangungamusta, mahalaga yan, lalong-lalo na napag-usapan natin mental health. Talagang isiningit na.
2: Talagang isisingit talaga natin yung mental health na yan dahil dito sa Radyo Pilipinas World Service, paglinggo, kayo ang yan ang topic ng inyong program.
1: Yes.
2: Diba?
1: I-plug.
2: I-plug natin yung program ng Warm Heart.
1: Yes. Doon po, doon natin no, ipinapasok no, in general ang mga usaping pang mental health. And I think meron kaming previous episode na all of our OFWs. Next time, i-focus naman natin yung ating mga NRFs.
2: Oo.
1: Para, syempre, different perspectives talaga eh.
2: Kasi alam mo noon, hindi pinag-uusapan talaga yan.
1: Mm-mm.
2: So, kanya-kanya kayong cope.
1: Yes. Kasi may ano pa, may stigma pa.
2: Oo.
1: Pero nung nagka-pandemic, parang nagising lahat na, na ano eh, pag kasi syempre, mayroong mga quarantine yan.
2: Kasi
1: eh.
2: lahat nakaranas ng ano, isolation.
1: Yes.
2: So, Dati, ang na-isolate lang, either nakulong ka, or napunta ka sa ibang lugar.
1: Tama.
2: Eh, nung pandemic, lahat tayo na-isolate.
1: Kaya nga, bawal lumabas. Kaya, pa-Zoom. Diyan nauso talaga yung Zoom eh. Yung nung pandemic. Kaya doon nakakapagkwentuhan.
2: At yun ang pinagmulan ng inyong program. Diba?
1: Yes, yun ang pinagmulan. Siyempre, shout out sa Lumikha. Si Ma'am Bea na ngayon ay nasa Batanes. At
2: ngayon ay naghahanda dahil parating si Quiapo.
1: Ayun.
2: Diba?
1: Yun nga. Yung
2: bagyong kaya po papunta sa lugar niya.
1: Stay safe po sa inyo dyan. No? Kasi talagang sila yung madalas daanan talaga ng mga bagyo. So, sana ligtas. May mga kasamahan tayo dyan kasi meron tayong station dyan. Ang Radyo Pilipinas Batanes. So, ayan. Baka masenyasan na tayo ng ating mga kasama. Syempre, maraming salamat sa ating mga kasamahan dito sa studio, sa ating Master Control, kay Sir Milo Jonella, sa Warcast, nandiyan naman si Hero Lucero, at sa live streaming, di natin pwedeng kalimutan yan kasi may app pa tayo para dyan. Mm-hmm. Nandiyan naman si John Paul Lumuntad. At syempre, maraming salamat sa mga nakapanayam, nakausap natin sa ating CFO Community Correspondent, kay Sir John Nichols G. Ruelos, at kay Miss Charmaine P. Bastian, ang ating guest para sa Pinoy Ako.
2: At pasalamatan na rin natin, Steph, yung mga tumulong sa atin sa CFO, si Diego,
1: yes,
2: si Attorney Jane, si Divine.
1: Oo, yung ating team na talagang masigasig sa pagkahanap ng ating mga guests dito sa Bridges on Air. Kaya marami tayong natutuklasan na Filipino talents dito sa programa kasi meron tayong talagang team na dyan nakatuto. Kaya very grateful tayo dito sa programa dahil sama-sama tayo, kapit-bisig upang makapaghatid ng mahalagang impormasyon at mga inspiring stories para sa ating mga kababayan worldwide. Ayan. So dito na natin tinatapos po ang ating programa muli sa side ng Radyo Pilipinas World Service at sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po si Steph Vicente. Kasama pa rin po natin si
2: Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
1: At ito po ang programang Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
11: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Hi! Gandang umaga po sa inyo lahat, mga kabayan. And welcome. Narito na naman po ang palatong tuna, Go Agri Plus. Nako, mga kabayan, welcome. Na imbaga bigat apo, mga taga Ilocos, Basanto sa Kabosan, mga taga Pangasinan, Asya, mga Bisaya, mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. Ay, tuloy-tuloy po ang mga balitang ito. Alam po nyo, nako, sa araw na ito, marami ko'y mapupulot ng mga impormasyon sa ating mga naimbitahan, naanyayahan, na makapagbigay ng mga impormasyon dito po sa Radyo Pilipinas, Go Agri Plus. Aho, hindi na Arnel, yung ating banner dyan, Miss Aisha, Miss Tess, hindi na yung nakaraang program ang nandyan sa banner ng ating program. Okay, paki-adjust mo ninyo. Tata Rolly, good morning, magandang umaga. Oo, at saka syempre, yung ating mga kasamahan, let's welcome, of course, ngayong araw na ito ang ating mga magiging guest. Ah, diba? Uy, alam ba ninyo, sa Tokyo, Japan, matatagpuan ang Toyosho Market. O, pakinggan nyo ito. Isa sa pinakamalawak at malaking seafood market sa buong mundo. Dito po, ginaganap ang sikat na tuna auction. Eh, gustong-gusto ito ni Tata Rolly, di ba? Tuna, pare. Lalo sashimi. Oh. At kung saan tinitingnan ng mga buyer ang kalidad ng malalaking tuna bago magsimula ang mabilisang bidding. Para itong, Tata Rolly, morning show. Oho, oh, katulad ng Go Agri Plus na ito ay morning show ng seafood industry. Pero ang bida ay higanting tuna. Oh, sarap yun, ihawin, pare. Lalo yung panga, ano? Tata Rolly, dito sa atin, sa General Santos City, kilala ang Fishport bilang tahanan ng malalaking tuna. At dahil dito, binabansagan itong lungsod na Tuna Capital of the Philippines. So, kapag madaling araw, mga kabayan, makikita yung mga itong bagsakan ng sariwang mga nahuling tuna at parang paligsahan. Oho, ang pinakamalaking isdang dumarating sa pantalan. Sa amin naman doon sa Tata Rolly, ayun doon sa atin sa Europe, Tata Rolly, no? Sa Tanyag yung tinatawag na pangalang market ng Vigo ng Spain bilang isa sa pinakamahalaga at malawak ding fishing port sa ng kontinente diyan sa Europe. Dito rin dumadaan ang nako maraming isda at seafood products na binabagsak at iniimbak. Nako, at ito ay ipinapadala sa iba't ibang lugar na ibang bansa sa mundo. Kaya pwede itong sabihing isang seafood gateway ng Europe. Yun. Dito naman, mga kabayan, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa iba't ibang fishing ports. Oho, dito sa Pilipinas. Ay siya, ang aking makakasama ay si Attorney Glenn A. Pangapalan, ng acting General Manager ng Philippine Fisheries Development Authority. Mayong bundag, GM. Good morning. Good morning, GM.
1: Mayong buntag, Kuya Francis Kiko Flores, and sa mga nakikinig at nanonood sa napakaganda mong programang Go Agri Plus ngayong umaga.
0: Thank you. Alam po ninyo, napakasipag nitong si Attorney Glenn Pangapalan. Ngayon ko lang ulit ako'y nabigyan niya ng pagkakataon na iikot niya lahat kasi mga fishing ports ngayon under the PFDA. Pero, Attorney Glenn, matapos naging inspeksyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Navotas Fishport Complex, ano yung pinakamahalagang direktiba na at mga mensaheng ignais ipatupad agad ng Philippine Fisheries Development Authority sa iyong pamumuno?
1: Well, unang-una talagang dapat tuloy-tuloy yung ating implementasyon, no? Para sa kaalaman ng lahat kasi, Kuya Kiko, ongoing project natin ngayon sa buong PFDA sa buong bansa ay nasa 48, no? Hindi lang yung kasi ang nakikita natin yung Navotas Fishport, yung mga malalaki, no? Minsan kasi may nagba-vlog na mga batilyo.
0: Oo.
1: Napapansin natin nga ang dami nang nagba-vlog ngayon sa Navotas Fishing Port kasi manda na, no?
0: Oo nga.
1: But all in all, nasa 48 or 48
0: yan, no?
1: Yung kasi may mga municipal fishing ports tayong ginagawa nationwide, Kuya Kiko. And of course, yung 9 major regional fishing port natin ay ginagawa din natin, no? Kasama na yung Navotas.
0: Ah, good, good. O ano nga kakaba ang kasulukuyang estado ng sinasabi ni rehabilitate niyo na nga kaya ininspeksyon ni ano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at plano nga itong i-modernize pa lalo. Maganda na nga ang Navotas Spaceport lalo na sa Market Halls 1 and 2 at yung sa Shipyard Development Project ano. Ano ngayon ang kasulukuyang estado niyan, the Attorney Glenn?
1: Ang target na natin na talagang ma-inaugurate siya ay January or February next year, no? May dinagdag kasi tayo na area dyan na around 25 hectares. Kasi masikip na talaga. Ang Navotas Fishport po ay napaka-vital na food security facility sa ating bansa sapagkat 80%, 75 to 80% ng fishery requirement ng Metro Manila at mga karatig siyudad at probinsya ay dyan natin binabagsak at dyan nanggagaling yung mga distribution hub siya.
0: Oo,
1: ng
0: nga.
1: Mga fishery requirement natin.
0: Oo, at saka lalong-lalo mga pakipagtulungan ng LGU dyan, malaki, malawak rin yung lalo na Navotas at saka yung Malabon, no? Paano ba makakatulong, Attorney Glenn, ang mga proyekteng ito sa pagpapabilis ng bagsakan, bentahan at yung distribution ng isda sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon? As you have said, ito nga ay hub yung Navotas fish complex, fishery complex na yan.
1: Napaka-importante. Pag naayos so kasi natin yung katulad na lang yung nakikita nyo na maayos na market hall, mas mapabilis, no? So in terms of handling and of course sa sanitation, yung ma-insure natin yung kalinisan.
0: Opo.
1: At pagiging sariwa ng ating mga fishery product na makakaabot sa hapagkainan ng ating mga kababayan, ma-insure man lang natin na ayos yung kanilang nabibiling mga isda or mga lamang dagat ay napakalaking bagay na ho yun.
0: Mahalaga po yan eh. Lalong-lalo, siyempre bibili ka, gusto mo, sariyo ba? Pero isa sa mga binibigyang diin ng pamahalaan ngayon, yung pagbabawas ng post-harvest or losses na tinatawag, Attorney Glenn, ano? Yung pagkasira ng isda matapos itong mahuli sa source niya, no? Dagat man o fish pond man. Ano po bang konkretong sistema o pasilidad na inilalagay o nakalagay na ha, ng PFDA para matugunan ito?
1: Sa ngayon, ho, inayos natin lahat ng ating market halls.
0: Mm-hmm.
1: Nung nandun nga ho si President Bongbong Marcos Jr.,
0: opo.
1: Pinakita ni Secretary Kiko Laurel yung mga previous photographs nung pinuntahan niyang market hall na talagang lubog na lubog ho. Yung nagtitrading doon, mga tao talagang almost abot tuhod yung tubig, no? Lalo na pag high tide talagang pumapasok. Ngayon, inangat kasi natin yan na Kuya Kiko ng 1.3 meters, no?
0: Ba?
1: Yung flooring yan.
0: Mataas
1: kaya, nung pumunta si Presidente, bagyo pa yun, yung ano pa yun eh, patapos pa lang yung bagyong Inday noon. So, medyo mataas nga yung ano noon, yung wave noon. Pero hindi na siya pumasok, hindi na siya katulad dati na konting high tide lang lubog na kaagad yung ating fishing port, no? So, 'yun, malaking development 'yun. And of course, yung access ng ating mga traders, haulers, pati mga batilyo, so mas ma-implement natin yung tinatawag natin na good manufacturing practice sa kanila. And plano din natin na kasi sa fishing port talaga, lalo na yung karamihan ng isda natin nagmula sa Palawan area, para mabawasan yung post-harvest losses ay ang instruction nga ni Secretary Kiko Laurel ay gumawa na tayo ng mga processing areas natin katulad nung ginagawa ng Vietnam at China na pag peak season at maraming isda
0: yun
1: ay pinifreeze natin yung sobra para nang sa gayon ay maiimbak natin. May mga cold storage din tayo kasi dyan sa loob ng Navotas Fishing Port. At iimbak natin at i-release natin kung magkulang naman tayo sa supply.
0: Napakahalaga nga niyan eh. Dahil yung post-harvest facilities niyan, ma-in-place mo lang lahat yan. Mga matutuwa at makikinabang ating mga kababayan. Pero sa panig ng mga ngisda, Attorney Glenn, yung mga traders din at saka mga haulers at maliliit na negosyante sa fish port, you know, alam may mga ancillary ano yan eh na mga activities ano na business. Ano po ang direktang benepisyong mararamdaman nila kapag natapos na ang modernization or rehabilitation ng Navotas fish port complex? At iba pa na mga iba pa ninyong mga fish port complex o mga fish ports at regional areas, Attorney Glenn.
1: In terms of economic and social benefits, talagang ang dami hong namumuhay, no? Ang daming nakakapagbenepisyo. Diyan, kung ma-quantify lang sana natin lahat, no? Kasi ang mga namumuhay sa fishing port, aside sa, of course, yung mangingisda,
0: alright,
1: yung ating mga tinatawag na brokers, batilyo, traders, haulers, ang daming ancillary business sa loob ng fishing port
0: kuya dito.
1: So, and then dalhin natin 'yan sa palengke sa Metro Manila. Doon na naman ang dami na namang nabubuhay na fish traders or fish vendors doon. May mga nagtali papatayo sa mga kanya-kanyang community, no, sa kahit sa mga subdivision. Meron 'yan sila. So, talagang napaka-vital at napaka-importante ho in terms of social and economic benefits sa ating mga kababayan. Pag mayroon tayong magandang pasilidad na yes, katulad ng Navotas Fishing Port.
0: Yes. Yan ang Navotas palabang yan, da, Attorney Glenn. Da, sabi mo, mga 48 fish ports pa ito, pero may mga malalaki. Ano mga susunod na mga areas na dapat pang i-develop at kailangan malaman ng ating mga kababayan ngayon, da, Attorney Glenn?
1: Well, yung fishing port natin sa Iloilo, nung last year ay inaugurate din ni Presidente yun.
0: Ay, oo. Tama nga.
1: Isa din siya sa pinakamagandang regional fishing port natin. Sinusupplyan din niya yung Visayas region and even Luzon also, no? Meron tayong patapos sa Zamboanga na nire-rehabilitate natin yung ating Zamboanga fishing port. Yung ating Suwal, Pangasinan. Ang ating Bulan Fishing Port na may inaugurate din kami ngayong July 20. Kami ni Secretary yata ang pupunta sa Bulan, Sorsogon. Tapos na ho yung ating 60 metric tonner na ice plant, no? Para magtugunan naman natin yung pangangailangan ng kakulangan ng yelo doon sa Bulan, Sorsogon. Ang isda natin doon ay tatawag ay lawlaw or tamban.
0: Oo, nakaw. No?
1: Kung naalala niya, yun yung nagkaroon ng balita na nagkaroon ng oversupply.
0: Oo.
1: So ngayon, tinugunan natin na actually, nung nangyari yun, patapos na yung ice plant natin. Ngayon nga, tapos na at kinukomisyon na.
0: Very good.
1: Ngayong July 20 ho, Kuya Kiko, pupunta tayo sa Bulan, Sorsogon.
0: Nice to know. Ay, mga taga-Bulan, mga taga-Sorsogon, maray na aga sa mga nandyan sa Sorsogon ngayon na nakikinig. By the way, tayo napapakinggan dito sa Metro Manila, Attorney Glenn, sa pamamagitan ng 104.3 FM sa buong Mega Manila. At likewise, yung mga taga-Agoo, La Union, nakikinig din sila bahaya sa FM. San Jose, City of Muñoz, sa Nueva Ecija, na papakinggan din nila din tayo diyan sa Radyo Agri at diyan sa 87.9 FM sa Lucena ng Radyo Pilipinas. Malawak po itong the reach ng ating pag-ugnayan ngayon. Attorney Glenn, paano ba nakaugnay yung modernization ng Navotas Fish Port Complex sa mas malawak na usapin tungkol sa food security ng ating bansa?
1: Sa fishing industry kasi, Kuya Kiko, ang Navotas Fishing Port talaga yung premier fish port natin sa buong bansa. So sabi ko nga sa isang interview ko, siya yung naglalarawan sa estado ng ating mga fishing ports nationwide. So once naayos natin siya at napaganda natin siya, Susunod at susunod yung mga fishing ports natin nationwide na. Pati yung effort ng ating fishing sector ay gagaan at gagana din, no?
0: Opo.
1: Ngayon naman natutuwa nga tayo dahil ang ating secretary sa Department of Agriculture ay isa ring mangingisda, no? Hindi siya baguhan sa usapin
0: ng yes.
1: fishing, oh. So yung support niya ay buong-buo. In fact, nung last week nga, umikot kami sa Davao del Sur at tiningnan namin yung mga project din doon sa munisipyo ng Malalag at Santa Cruz. So yun yung sinabi ko na actually kasama yon sa mga developmental project na 48, no? In numbers na ongoing. And mayroon pa kaming actually gagawin pa na mga iilan for this year, no? Mayroon pa kaming for procurement. Kasi lahat 'to ng ang instruction sa akin ni Secretary Kiko Laurel ay lahat ng production area sa buong bansa ay kailangang lagyan ng post-harvest facility kaagad.
0: Yan, maganda yan po dahil alam po naman 'yung Pilipinas napapalalibutan tayo ng karagatan at napakarami nating mga pagkukunan ng mga lugar mapagpapaalagaan ng mga isda. Well, maraming salamat sa pagpapaunlak mo ng panayam na ito. At least, ngayon natutuwa ako, napakasipag mo na rin, naiikot mo, nagkaroon ka ng panahon para mabigay natin itong impormasyon na ito. Anong mensahe nyo sa ating mga taga-pakinig ngayon, Attorney Glenn, dito sa Go Agri Plus? Go ahead, please.
1: Nanguna, maraming salamat, Kuya Kiko, sa inyong paanyaya.
0: Opo.
1: At sana ay napakinggan ng ating mga kababayan yung mga ginagawa natin sa Department of Agriculture through Philippine Fisheries Development Authority. Kami po ay ang inyong PFD po ay patuloy na nagsiservisyo at gumagawa ng mga hakbang kasi po alam po natin na marami pang kailangan gawin sa sektor ng pangisdaan. Ma-share ko nga ho, Kuya Kiko, sa pagtatapos, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang bansang Hapon, nung pumunta kami doon ni Secretary Kiko Laurel,
0: oo.
1: Ay nalaman namin na mayroon silang tabuuhang 2,400 fishing port na operational
0: wow.
1: sa kanilang bansa, no? Tayo po sa atin, ang nagawa pa lang ng PFDA ay hindi pa umaabot ng 200. So ganun po ang backlog natin. Hindi naman natin hangad na pantayan sila kaagad. Pero dapat po ay ngayon ay masimulan na natin itong maisa katuparan. Sana ang tuloy-tuloy na suporta ng national government sa fishing sector pati na dito sa itong ating mga fishing ports kasi ho, sa dami nating isla, island archipelago tayo, kailangan yes, ho talaga yes. ng connectivity. Hindi pa naman ho huli ang lahat, no?
0: Oo naman.
1: Ang ating mga kawan ni sa Department of Agriculture, sa BIFAR, sa NFRDI, sa lalo na sa Philippine Fisheries Development Authority ay buo po talaga ang hangarin na sana ay sa tamang suporta ng national government ay hindi man natin mapantayan yung bansang Hapon pero sana ma-develop din natin ang ating lokal na pangisdaan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga climate resilient no post-harvest facility at saka yung efficient talaga kasi kayang-kaya naman ho talaga natin ng mga Pilipino na magkaroon ng very successful fishing sector para sa ating food
0: yes,
1: security.
0: Yes, yes. Well said, Attorney Glenn, and with you around and Secretary Kiko Laurel, na aking tukayo, ay imposible hindi pa madagdagan yan hanggang nandyan. Ay mahaba-haba pa naman. May 2 taon. So anyway, alam kong puspusan na yung pagtatrabaho. Salamat, Giyod, sa pagpapa-unlak mo ng panayam na ito, Attorney Glenn. Nagasalamat, boss. At alam ko, busy-busy ka. Happy birthday na rin sa iyong nandiyan na pamilya. Thank you, thank you, thank you. Dagan salamat po. Alright?
1: Dagan salamat, Kuya Kiko. Mayong buntag.
0: Mayong buntag. Alright. Si Attorney Glenn ay pangapalan ng aking General Manager, Philippine Fisheries Development Authority. Mga kababayan, sa aking panayam, ay nako, yung pumda na vota sa fisheries o fish Sport Complex Rehab Modernization Program na binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kamakailan lamang. Uy, siya nga pala. Thank you sa effort ng ating mga kaibigan dyan sa PFDA na pinamumunuan of course ni Amigo Oho, Miguel M. Pilarta, ang director ng division of course, division chief, all right? Division chief ng information department of course, si Mark Angelo N. Perez, information officer 3, Paul Vincent Del Rosario, information officer 3, Catherine Erica Cornejo, information officer 1. Of course, si Ali Jim Subang, audiovisual aids technician 3, at si Robert Gregory Elardo, special projects technical assistant, and Darren J. Kasama dyan, mga kabayan, dito sa si Darren J. A. Bador, ang project technical assistant. Thank you, lahat yan sa information division ng Philippine Fish Port Development Authority. Siyempre, ayon mga kababayan, ang ating panayam na yan. In the meantime, nako, makinig po tayo ng weather update, lalong-lalo yung mga inaabot ngayon ng mga ulan-ulan dahil sa habagat, ulan naman ng bagyo. Nakalis na si Josie, ano? Katatapos lamang. Talamin nga natin kung meron pa minomonitor na makakaapekto sa weather system ng ating bansa sa kasalukuyan sa mga susunod na araw. Yan sa pamagitan ni Dan Villamil, ang weather forecaster mula sa Pag-asa DOST Weather Bureau. Dan, magandang umaga.
2: Good morning po sa ating

0: O mahobayan, sa oras nito, abay, shoutout natin lahat ng mga mangingisda. Aba, okay, and ni-report ng Weather Bureau, of course, ng DOST Pag-asa Weather Bureau. At yan ay kailangan na po maintindihan nyo na okay ang inyong paglalayag ngayon at pangingisda. Sa nga pala, shoutout kay Eric Villegas in Villegas, Cedric Villegas na nakikinig po ngayon. Mabuhay, Kuya June, the engineer June Villegas. Alright, the Villegas family. Yan. Yeah, sa ilang saglit po, ang aking mga kapanayam naman ay mekognayan kung kanina ay isda. Ngayon naman, ang susunod natin mga kababayan ay mekognayan sa bigas. Oho, puro malapit sa tiyan po natin itong mga topic ngayon dito po sa Radyo Pilipinas Go Agri Plus. Okay? Yeah, siyempre. Ah, mga kababayan, welcome. Shout out muna sa mga mangingisda na nandyan sa Sual, Pangasinan, na pinamumunuan ni Berto Tomines. Alright, thank you. Sa narinig po nila ang panayam ko kay Attorney Glenn Pangapalan, ang Acting General Manager ng Philippine Fisheries Development Authority. Okay. Samantala, alam nyo ba na binuksan ng National Food Authority ang 355.4 million pesos na modernong grains hub sa Dumangas? Oo, yun po dyan sa Dumangas, Iloilo. Ay, mayong aga mga taga Iloilo. Ha? Good morning. Palalakasin po ang pagbili, pagtutuyo, pagpapatuyo, mga ibig sabihin, o drying, paggiling at pag-iimbak ng palay sa Western Visayas. Meron pong 10 ton per hour na rice mill at 240 ton per day dryer ang pasilidad dyan po sa Barangay Monfort South at yan ay dyan sa Dumangas, Iloilo. Ganda, no? Inaasahan pong makakabawas ang pasilidad sa post-harvest losses at makakatulong ito sa mas matatag na supply ng bigas. Ayon ito kay NFA Administrator Larry Del Rosario Lacson, Dr. Larry, malaking upgrade ito sa procurement operations ng ahensya dahil mas makakabili ang National Food Authority ng palay, mababawasan ang pagkasira ng ani at mas mabilis na maililipat ang butil sa imbakan. At sabi mga kababayan, ang aking binabanggit ngayon ay tungkol dyan sa National Food Authority at isang food hub na binuksan sa Dumangas, Iloilo. Makakausap ko ngayon ang masipag na administrator ng National Food Authority na si Dr. Larry Del Rosario Lacson. Magandang umaga po, Dr. Larry. Admin, good morning.
1: Hi, Kiko. Good morning at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Good morning po.
0: Nako, salamat po sa pagpapaunlak niyo sa panayam na ito, kahit busy ka, may susunod ka pang program dyan sa DCRH. Ano? Thank you. Dr. Larry, bigyan nyo nga kami ng mga detalye dito sa aking kababasa lamang na balita. Dahil binuksan na nga ng National Food Authority, yung malaki-laki ito, 355 million pesos na modernong grains hub sa Dumangas, Iloilo. Go ahead, Dr. Larry.
1: Well, tuwan-tuwa nga tayo dyan, Kiko, no? At na-inaugurate na ito last July 15 dyan sa Dumangas, Iloilo. At isang napaka-modernong pasilidad ng National Food Authority. Kauna-unahan, no? Na ating in-inaugurate na out of the 36 na kasalukuyang tinatayo. Ano ba ang kahalagahan nito, no? Alam nyo, sa totoo lang, ngayon, ang capacity ni NFA to dry ng mga binibili niyang palay 10% lamang, no? Ngayon with the inauguration or putting up of these facilities, once completed, itong 36 magiging 27% na yung ating kayang tuyuin. Pati rin yung milling capacity tataas, no? Mula 40 hanggang 85% milling capacity aangat po tayo, meaning mas tayo na po ang gigiling ng sariling palay natin. At sa gayon, mas timely, no? Timely yung pagpo-produce natin ng milled rice.
0: Opo.
1: Makaka-respond tayo ng mabuti sa ating mga calamity-stricken na mga kababayan. Ang isang magandang epekto nito, Kiko, yung epekto nito sa ating magsasaka. Kung dati, ang mga magsasaka, napipilitan ibenta sa traders yung kanilang basa o fresh palay. Ngayon, kung nakatayo na po ito, meron na po sila.

0: ang tatakbuhan na NFA na makakabili na ng fresh palay.
1: Wow.
0: Yun ang napakagandang epekto nito.
1: Dr. Larry, pagka binanggit o sinasabi na grains hub ng na itinatayo ng ating pamahalaan sa pamamagitan, of course, ng National Food Authority, saan ang sakop ng mga hub na yan? Gaano karaming areas ang masiserbihan, Administrator Larry?
0: Ito yung particular, yung sa Iloilo.
1: Oo. Particular sa Iloilo, and then, ano mga areas pa, Admin Larry? Hello?
0: Hello?
1: Ah, yeah, go ahead. Nawala ka ka ng bahagya. Pakiulit mo nga lang, please. Go ahead. Nawala pa.
0: Tatlong facility sa Iloilo, sa Dumangas,
1: okay.
0: Sa Dueñas, at sa Haro, Iloilo,
1: mm-mm,
0: kung saan ang seservisyon nito, buong Region 6.
1: Ah, okay.
0: Tatlo ang tinatayo natin. Buong Region 6. Bakit tatlo ang tinatayo natin sa Region 6?
1: Alright.
0: Ang Region 6 o ang Iloilo ay ang isa sa pinakamalaking rice producing region.
1: Mm-mm.
0: At ang bigas na dinadala natin sa Region 7 sa mga NFA warehouses natin sa Cebu ay nanggagaling, no? Sa Iloilo, kanya ganun ka-importante ang Iloilo at Region 6 sa ating operation.
1: I see. Abay, ang target pala dyan sa grain hub na yan eh, hanggang 3,500 o 3,600 bags kada araw, at yung pong mabibiling palay ng NFA. O kaya, nako, eh, mahigit daw palang 300,000 mga sako na sa loob lamang ng dalawang planting seasons. Pero ano talaga ang capacity ng grain hub na yan, Dr. Larry?
0: Yung ating drying capacity niyan,
1: mm-hmm,
0: yung sa na-inaugurate na nga na yan, every day kaya actually niyan ng 240 tons.
1: Mm-hmm.
0: Ano yun sa sako? That's 4,800 na sako ng palay pwedeng tuyuin sa isang araw.
1: Oh,
0: tapos, yung milling capacity naman niyan, mm-hmm, ay 10 tons per hour. Per hour, so 200 bags per hour yan. So, kung 8 oras, 1,600 bags.
1: Napakadami,
0: per
1: ano?
0: Per 8 hours. Marami yan, no? Marami,
1: wow,
0: yan. Malaki kasi ito. Minsan, pasyalan mo at makikita mo na malaki ito. Kanya,
1: Pagka minsan meron kayong biyahe ay makikibuntot kahit malang tagadala ng bag. Anyway.
0: You be our guest. Bisitahin natin.
1: Ay talaga.
0: Para ma-appreciate natin. Oo,
1: sige, sige. Salamat po. Well, Dr. Larry, iyang tungkol sa mga modern, no? Tutuyuin na tapos gigilingin sa isang area. Di mawawala na yung nakikita natin ngayon na binibilad pa sa kalsada, at yung iba naman talagang kahit papaano, pagkalimbawa umaabot na inaabutan ng bagyo, ay basa pa yung palay, nasasayang. Ito, ma-accommodate niya yung mga ganong sitwasyon sa pagkakataong may problemang mga magsasaka sa pagtutuyo ng kanilang palay?
0: Yes, maiibsan niya, ika nga. Hindi lahat, pero dahil dadami ang ating mga magsasaka na masiservisyuhan, na makukuha natin yung fresh palay, mas kokonti ngayon ang nagbibilad sa kalsada, sa court. So, yun actually ang ating sinesave na post-harvest losses. Lahat ng makakapagbenta na farmer sa NFA ng fresh palay, makakasave sa post-harvest losses. Meaning, anong ibig sabihin nun? Mas malaki ang kita. Dahil mas malaking volume
1: naman
0: na may bebenta nila. Hindi lang yung volume yung lumaki kasi nga nabawasan yung post-harvest losses. Pati yung presyo ng NFA, alam naman natin, mas mataas tayo.
1: Oh, yes,
0: at nagkaroon nga ng pronouncement na instruction si Secretary Kiko sa darating na harvest, sabi niya, 21 pesos ang fresh ang bibili ang NFA. Susundin natin yan. At yung dry naman, nasa 25 to 27. So, ang laking effect nito sa ating mga magsasaka, na lalo na yung makakapagbenta sa NFA. Minado naman tayo, hindi lahat kaya nating bilhin, no? Hanggang 5% siguro, kung maganda ang ikot, hanggang 10%, no?
1: Bam, okay na yun.
0: Kaya natin. Pero at least, malaking tulong na ito.
1: Oh, tama ka. Nabanggit mo na yung magandang balita sa presyo ng palay na pamimili nyo sa susunod na bilihan. Babalikan ko yan, ha? Kaya idadagdag ko lang yung binabanggit mo. First, itong grain hub na ito na binuksan sa Dumangas, Iloilo. Tama ba yung pagkakaninig ko, Admin Larry? First, ito, kauna-unahan. Tama. Okay. Saan ang mga susunod? Oo, saan mga susunod na mga lugar? Sapagkat nakikita ko dito sa mga pinadalan yung mga pictures at mga nagagamit namin ngayon dito. Abay, napakaganda, napakaluwag, malinis. Ay, palagay ko, the same ang magiging hitsura nito sa iba't ibang lugar. Mababanggit mo ba kung sa mga lugar na ito, the Admin Larry?
0: Ah, yes, oo. Yung mga susunod nito, halos pare-pareho yan, eh, no? Ang mga susunod na matatapos, palagay ko it's either, syempre kung alin yung una matapos, no? Yung sa Dueñas, Iloilo din,
1: alright.
0: Haro, Iloilo, mabilis na rin yan. Meron din halos patapos na sa Region 5, sa Libon, Albay, tapos sa Catanduanes, so, patapos na rin yan. Tapos sa Region 9, may mga patapos na rin. And at the same time, dito sa parte ng Region 2, no? Full swing lahat yan. Kawayan, sa Kawayan, Isabela, no? So, tsaka dito sa Rosales, Pangasinan yan, tama?
1: Opo.
0: Yan, nasa full swing lahat yan.
1: Abay, di ibig sabihin yan, Admin Larry, bago magtapos pala ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay halos in place itong mga modern grain hub na ito, no?
0: Actually, Chico, ang target natin, next year lang.
1: Tapos na? Wow!
0: Bago mag-middle of next year, tapos na lahat yan, ha? Yung 36 na yan. So,
1: talaga?
0: Tayo natutuwa, na talagang pinondohan niya ng ating Pangulo, ng DA, na mabigyan tayo ng facility. Although, hindi pa rin ito yung sapat sa gusto natin mangyari. Pero, malaking karagdagan ito sa kapasidad ng NSA.
1: Lalong-lalong yung mga mabibiling mga palay sa mga magsasaka na palagi namumroblema, nababarat ng mga ilang middlemen, ano, kastalbahe din. Ano.
0: Yun nga, mukhang yun ang ayaw natin
1: mangyari. Admin Larry, mukhang naunahan natin ang mga pahapyaw na ibabanggit sa SONA, pero maganda yon, at least meron na tayong pre-SONA announcement mula sa National Food Authority.
0: Tama,
1: balikan ko yung sinasabi mo. In-announce nyo na pala ang tungko sa itataas na ng National Food Authority, yung minimum buying price na sa wet palay, 17 pesos per kilo. Tapos, iaagnat nyo ng hanggang 21 pesos kada kilo simula sa susunod na anihan sa September. Abay, edi papano? Ito ba per area pa rin ang inyong babasihan ng mga presyong ito, the Admin Larry, na nabanggit mo nung nakaraang panayam ko sa iyo?
0: Yung 21 kasi utos na ni Secretary yan.
1: Oh, okay.
0: Yan ang magiging nationwide.
1: Mm-hmm.
0: Pero syempre, caution lang, ika nga, sa mga magbebenta, meron pa rin tayong standard na susundin dyan. Kasi hindi naman pare-pareho ang palay. Merong mas basa, merong fresh, merong basang-basa, at merong din tinatawag na minsan pagtagulan, dripping wet, no?
1: Wow.
0: So, iba-iba ang trato niya, syempre. Hindi naman po pwedeng pagpare-parehuhin natin yan. Ang pinabanggit yan na 21 peso na fresh, no? Ay yung the regular fresh, yung natural na fresh na ka-harvest, hindi yung nababad or tumutulo ang tubig, iba yon, iba po yon, no?
1: Oo nga,
0: yun lang,
1: no?
0: Para lang caution.
1: So kailangan pala ma-identify natin yang ganun. Kailangan pala siguro para ma-educate natin ng ating mga kababayan, kahit na hindi magsasaka, at least alam na ng mga kababayan natin anong hitsura nung sinasabi mong fresh na palay, wet, at saka yung dripping, you know, na hitsura nung palay, at saka papaano kung halimbawa binilad din ito sa kalsada, ano po? Ano bang mga, sige nga, educate mo nga kami ng content, mukhang may oras pa naman, the administrator, no? Bago ka pumunta doon sa iyong salang, ano, administrator. Please educate us, ano bang dapat na kamantayan ng NFA para doon sa pagbibili talaga ng mga palay ng National Food Authority?
0: Ang ating ano dyan, sistema dyan, no? Pag sinabi natin fresh,
1: oo.
0: Actually, ang wider range niyan is 18% to 25% moisture content. 18 to 25. But on a regular basis, ang wet na sinasabi ay mga, ano yan eh, 20 to 23. Mm-hmm. Mga ganon, oo, no? Pag sinabi naman nating dry, eh, 14% hanggang 11%, 11 to 14%
1: okay.
0: moisture content. Yan ang dry. Oo. Ngayon, pag meron tayong nakukuha, kunwari ngayong wet season, hindi lang siya 28, 30 pa, ay yun ang sobrang basa na, no? O lumampas pa ng 30. Medyo, yun, ibang usapan na yun. So, syempre, ang kada tumataas ng moisture content, tumataas po ang timbang, no? Kapag tumaas ang timbang dahil sa pagbasa niya, eh para po tayong bumibili ng tubig noon kung pareho ang presyo. So, ganun lang po yun. Oo.
1: Sa quality control na yan na binabanggit mo, Admin Larry, scientific ba itong nagagawa ng National Food Authority? May mga equipment ba para makita yung kalidad ng mga palay na binibenta dyan sa NFA?
0: Yan, importante yan. Ang NFA, at least alam natin yan dahil tayo ay ang grain agency ng bansa. Meron tayong mga equipment yan.
1: Mm-mm.
0: Meron tayong mga moisture meter.
1: Okay.
0: Meron din tayong ano, yung pang-test ng purity. Meron tayo yan, no? May pang-test din tayo kung meron mga discolored grains. Meron tayong mini gilingan para makita yung itsura.
1: Ah, ganun?
0: Yung chalkiness niya. Mm. Makikita, meron tayong mini... Parang mini rice meal, no?
1: Okay.
0: Para portable na ginagamit para matest natin. Siyempre, para makita rin ng part of educating our farmers din, no? Para makita nila, ito po ang actual na kalidad ng palay nila.
1: O, mabuti naman po. At hindi yung hula-hulang sinasabi lang ng mga magsasaka minsan na parang sila ay nadi-disappoint dahil minsan nare-reject dahil isa ilan sa mga qualities ng mga palay na ibenta, dapat nila ibenta, ay minsan nare-reject daw, ano, the administrator.
0: Oo, tama yun. No? Well, ako nalulungkot ko pag nare-reject ka ng mga magsasaka kasi naiintindihan natin yung hirap niya. Pero sa isang banda, ang hirap naman na wala tayong susunding standard.
1: No? Tama
0: kasi,
1: po.
0: Kasi unang-una, hindi tayo trader, meaning ang mga bibili nating palay dapat nasa tamang kalidad kasi iniibak pa natin ito na matagal. Minimum 6 months.
1: Ilang kamo? Minimum of 6 months yung palay na iniimbak.
0: 6 months.
1: Tapos, susunod, another 6 months.
0: Tapos,
1: tama ba?
0: Oo, maabot pa ng isang taon. So, kung hindi tayo magsiset ng tamang kalidad, abay, baka pagdating ng 6 months,
1: wala na.
0: Nabulok na yan, nanilaw na lahat. Tayo naman din ang pipintasan pagdating ng gililing natin at binenta sa magsasaka ay sa mga... kababayan natin. Sabihin naman, eh, bakit ang pangit-pangit, di ba? So, binabalansin natin yung interest at yung pagtulong.
1: Mm-mm-mm.
0: Interest ng consumer at yung pagtulong sa ating mga magsasaka. Yun, talagang pinagtsatsaga natin i-explain na hindi po kasi pwede talaga na basta-basta tatanggapin namin lahat kasi naiimbak talaga sa mga bodega muna yan.
1: Yung binabanggit mo na naninilaw ang mga bigas, kahit na ito ay hindi pa nagiling, kung sumobra na sa pag-iimbak at low ang quality na nabili ng NFA?
0: Oo, kapag hindi tama, unang-una, pag hindi tama yung moisture content, maninilaw talaga yan. Pangalawa, kung talagang ang pangit na ng palay, napilit na ibilad, meaning na nababad sa baha o sa bukid, pag yun ay napalusutan tayo, kahit palay pa yan, kasi chine-check naman natin yan on a regular basis, kahit pala ginigiling, makikita ang mga maninilaw yan.
1: Wow.
0: Halatang halata yan.
1: Thank you for educating us. Sapatkat ang mga akala ng iba, sige, palay yan. Sige, i-inbak mo nang dyan. Kaya pala, mayroon kayong mga modern na system na ngayon na ginagawa. Of course, dati naman, ngayon ay tipe nagpapatuloy mo pa rin. Ano? Na dinadagdagan mo ng mga modern system dyan sa National Food Authority. Speaking of bigas naman, gaano naman ilang buwan ito dapat na nai-imbak nang hindi nagbabago yung quality ng mga bigas na iniimbak ng National Food Authority pagka una kailangan sa mga emergencies, ano, yung halimbawa bagyo, baha, o pangangailangan ng isang lugar, halimbawa nalindol, Anong qualities ng mga bigas? Gaano katagal na iimbak yung mga bigas na yan?
0: Naku, magandang tanong yan, no, Kiko?
1: Thank you, thank you.
0: Ang sagot niya ay ganito. Oo, magandang tanong yan. Ang sagot ko dyan, ganito. Alam mo yung itatagal ng bigas na nakaimbak at still maganda ang quality, napakaraming factors, okay? Pero ang unang-unang factor na determinant na para tumagal ang kalidad ng bigas ay dapat maganda ang kalidad ng palay.
1: Ayun.
0: That's one. Pangalawa, yung pagkakaimbak niya, dapat maganda ang kondisyon ng imbakan. That's why nag-modernize tayo ng mga warehouses, nag-repair tayo, nag-repurbish tayo ng 128 warehouses na dilagyan natin yung malalaking parang Big Ben na fan kung sa simbahan, nakapasok ay malalaking fan, tinalagyan natin ng ganyan. Kasi mas nakakapagpatagal ng kalidad yon. Example ko lang ha, kung sinusutanong mo na gaano katagal tumatagal.
1: Opo.
0: Imagine, nagpunta ako sa bodega sa Baguio, mahigit isang taon na ang bigas na nakaimbak doon. Pero, napakaganda pa.
1: Talaga?
0: Napakaganda pa.
1: Wow! At kasi siguro maganda ang klima. Ganon yun, ano?
0: Yes, napakaganda ng klima, malamig, okay. Ganon. Ngayon, meron naman akong napuntahan no, na bodega. Kakabagong giling, kakaano, pa isang buwan pa lang, o dalawang buwan pa lang. Ay, ang pangit na.
1: Kasi iba naman.
0: Init, oo, pangit yung palay, pangit ang pagkakastor. Kanya lahat ng ito, ano, masabi ko na lang, no? Kanya lahat ng ito, binabago natin.
1: Kaya
0: sabi ko sa, ano ko, is bagong NFA na to, no? Ang next phase nito, kapag naayos na lahat yan, at nandyan na yung mga structure na tapos na, repairs, construction, etc. Ang susunod niyan, Kiko, lahat ng mga facilities na yan, pipilitin natin, lahat yan, solar-powered, na naka-air condition,
1: nice.
0: Para mas tumagal ang kalidad ng ating bigas.
1: Wow, talagang climate resilient ang inyong mga sistema, yes. Modern na. Ay, teka, natutuwang na-educate mo ang mga tagapakinig daw natin dyan sa 97.1 Radyo Pilipinas, Agoo, La Union, at buong lalawigan ng La Union at ang Region 1. Nakikinig din ang 90.1 FM dito sa Radyo Agri sa Science City of Muñoz sa loob ng PhilMEC, Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization, Admin Larry, at ang 87.9 FM sa Lucena, ang Radyo Pilipinas ng Lucena City, at buong Quezon ang nakikinig sa atin na na-educate mo ang ating mga tagapakinig. Yung bigas yun, ha? At saka yung palay. Ibabalik ko, Admin Larry, lang tungkol dito sa pagbubukas ninyo ng ni Secretary Kiko, katukayo kong Kiko Laurel, dito sa Dumangas, Iloilo, yung Modern Grains Hub, ano, eh bawal pala na magbaba ng kargang imported na bigas sa alimang mga ports na matatagpuan sa Iloilo mula September hanggang sa November ng taong kasalukuyan. Ano bang dahilan nito? Bakit ipinagbabawal daw na magdiskarga ng mga imported na bigas sa mga areas na yon?
0: Well, ganito yung Kiko, no? Siguro, lagyan natin ng magandang konteksto.
1: Sige,
0: no?
1: sige nga.
0: Oo. Yung buong Pilipinas kasi, rice produce, production, at saan pinoproduce yan, pinag-aaralan namin yan sa DA. Ang DA ang nangunguna dyan. Nakikita natin dyan, meron tinatawag si DA na heat map na tinatawag, kung saan makikita, gano'n ba kalaki ang production dito? Gano'n ang deficit dito? Gano'n ang ano? Well, ibabalik ko na doon sa Iloilo at sa Region 6. Ang Region 6 ay isa sa pinaka-mataas ang production nang nabanggit ko nga sa iyo kanina. Ngayon, surplus yan. Surplus sa bigas, no? So, pag surplus na region o probinsya, dapat huwag ka nang magpapasok dyan ng imported para hindi masyadong mag-depress palalo ang presyo ng palay at bigas dyan sa area na yan. That's why yung binanggit ni Secretary Kiko na pagdating ng anyan, huwag munang magpapasok sa Iloilo dahil sapat, hindi lang sapat, sobra-sobra ang produksyon sa Iloilo. So, yun yung konteksto ng pagkakasabi ni Secretary Kiko.
1: Mabuti't na idadagdag yung ganun ang konteksto, no? Kasi yung ang iba, Pagka hindi nila naintindihan, bawal na yung mga imported na bigas. Paano ngayon mangyayari? Samantalang kailangan ng tao ang karagdagang bigas, lalong-lalo sa mga areas na yan, sa Iloilo. Pero dagdagan ko yung binanggit mo. Ang sinasabi nyo ma'am, pag nagkaroon, nabanggit nyo nga, pagka merong oversupply ng production, saan ba dinadala ng National Food Authority pagka merong mga oversupply ng bigas sa isang area?
0: Well, ang natural na outflow o paglilipat ng mga stocks ni NFA, dalawa ang pinakamalaking lugar niyan. It's NCR at Cebu. Region 7.
1: Bakit? Bakit ito sa mga lugar na yan? NCR, matatakaw ba? NCR sa Region 7?
0: Marami.
1: Ang
0: mga kababayan.
1: Okay.
0: By sheer population, NCR and by sheer population ng Cebu, ang Region 7, kulang yan. Deficit regions yung mga yan na kailangan ng bigas mula sa ibang lugar. So, yan yung natural na puntahan. Meron ding mga iba-ibang liit-liit na katulad, let's say, yung sa Basulta, yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, yan, deficit yan. Yung mga production natin sa baybandang Region 12, Region 9, Region 10, papapunta naman yan sa Basulta, Barm, no? Sa Bangsamoro. No? So, dyan ang punta naman yan. Yan yung mga natural na outflow ng ating mga bigas.
1: Oo. Mabuti na ganun po ang nababanggit nyo. May nagtatanong dito habang tayo nag-uusap, galing ito sa lugar, dyan sa Tawi-Tawi. Nako, maganda umaga po mga taga-Tawi-Tawi. No? Ang sabi nila, yung bang mga nanggagaling na bigas galing sa Sabah ay Malaysia, ano? Itong tinatanong nila, meron bang permiso ang National Food Authority o antay pamahalan pala sa pag ganitong mga pagpasok ng mga imported na bigas galing naman sa Sabah, Malaysia?
0: Well, tama ka, hindi sakop ng NFA 'yan. Pero alam natin sa Department of Agriculture, tinatignan na 'yan na pinapaayos na lahat na dapat ng papasok kahit Sabah man 'yan or ano, dapat may isa ukulang permiso or permit para at least ma-monitor natin. So we understand the actual situation, di natin maiwasan yan, napakalawak ng dagat. Minsan, yung iba talagang baka hindi yan documented.
1: That's
0: one of the realities kapag ganyan medyo malayo at malawak ang dagat na pwedeng pagdaluyan ng mga produktong ganyan.
1: Natanong ito ng ating mga tagapakinig nandiyan ngayon, nakamonitor sa atin dito sa Radyo Pilipinas. Thank you sa mga nag-text ng tanong na ito. Well, Doc Larry, alam ko meron kang appointment na susunod. So, thank you talaga sa pagtanggap mo ng aming tawag at pagbibigay mo ng puwang sa papanayam na ito. Kahit na busy ang Sabado, nasa iyong pagkakataon upang ibigay ang inyong mensahe sa mga lalong-lalong mga magsasaka na habang ngayon ay nagtatanim na, naghahanda ng kanilang, sa palagay ko, looking forward na mabenta nila ang mga palay sa National Food Authority. Go ahead, Administrator Larry.
0: Yes, una-una, salamat, Rico. It's always a pleasure and napaka-ano ng ating discussion lagi. Thank you so much. At yun naman sa ating mga magsasaka, no? Kayo po ay makaasa na kami sa National Food Authority, patuloy po ang aming pagtingin at pagbabago ng mga sistema at mga pasilidad upang mas makapagserbisyo po sa inyo. At doon sa ating mga kababayan na nagtatanim pa ngayon, meron po tayong bagong sistema. Kung gusto nyo po makapagbenta sa NFA, meron po tayong tinatawag na purchase order system. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa malapit na National Food Authority kung saan pwede kayong pumirma at pumirma sa NFA ng purchase order para kung gano'n, yung inyong palay na kakatanim pa lang ngayon at pag inani ninyo ay meron na kayong market
1: sa
0: inyong ibenta sa NFA.
1: So, yan ba yung first time ba lang ngayon, Admiral Larry? Ngayon mo lang ba binabanggit yan dito sa ating pag-uusap o at least ay madagdagan lang impormasyon sa ating mga mga magsasaka ngayon dahil advance yan ha, the Admin Larry.
0: Oo, ito'y kasalukuyan pa lang naming niro-roll out, first time na iro-roll out ito sa ngayong anihan na ito. So ang ating mga region ngayon ay nagko-conduct ng mga ugnayan, no, para sa ating mga magsasaka para mas lalo nilang maunawaan ito at makasali sila dito sa magandang programa nito.
1: Ay,
0: so, this is the first time, no? This is the first time na i-implement ng gobyerno.
1: Oy, thank you.
0: Syempre, lagi tayo. Oo.
1: So magandang balita, Admin Larry, the purchase order, makipag-ugnayan lang sa National Food Authority, at least meron ka nang naka-standby na pagbibentahan ka agad, ha? Kahit na yes, nagtataning ka pa lang. Oh, magandang balita yes, yan. Nako, eh kailangan i-ano yan. Sige, tay, paano bang maging sistema? Pawawalan na sana kita, kaya lang mukhang napakaganda naman nung balita mong yan kung kailan nung magtatapos na. Oh. Pero mabibitin ako noon.
0: Dagdagan mo. Natin. Mabilis na mabilis, no?
1: Sige lang.
0: Oo. Kapag kayo po ay bumisita sa National Food Authority warehouse or branch, no, i-explain po nila sa inyo, meron lamang po isang piraso ng papel na kung saan ilalagay ninyo ang RSBSA number ninyo, ilang hektarya ang tinanim ninyo, at kung kailan kayo aani. At doon po, pag nagkapirmahan kayo, ay nako, sigurado po na meron ng merkado ang inyong palay. Siguraduhin lang din po natin, katulad ng nabanggit natin kanina na, hanggat maaari, sunod po tayo sa standard. Ingatan din po natin yung ating mga palay. Pero at least meron tayong peace of mind na meron hong pagdadalhan ang inyong palay kahit katatanim pa lang.
1: Yun! Mabuhay ang National Food Authority. Declary, napaganda mo ang Sabado ng ating mga magsasaka na nakikinig sa kasalukuyan. Dagdagan po natin ito sa mga susunod pagkakataon. At announce na ulit natin.
0: Sure, sure.
1: Ha? Thank you, thank you. Talaga. Administrator,
0: thank
1: ingat.
0: You, thank you.
1: God
0: thank
1: bless.
0: You.
1: Alright. Sige po. Sige. Si Administrator Dr. Larry Del Rosario Lacson, ang National Food ng National Food Authority. Ang magandang balita yan, mga kababayan. Ngayon lang po, dapat maintindihan nyo. Punta lang ho kayo sa mga warehouses ng National Food Authority, mga magsasaka na nagtatanim pa lamang na mga palay. Ihanda nyo na, magparehistro na kayo kaagad. At tingnan nyo na meron kayo dapat na pagbibentahan na pag kayo ay nag-ani na. Oh, yes, mga kababayan. That's a good news. Ang ganda namang ending nito. Tata Rolly, batang-bata bumatay. Thank you, Ms. Tess Ramirez, Ms. Isa, Silangan, and Silang ba? Silang. And anyway, thank you Arnel Montimayon and Mark Boqueron. Thank you, thank you. Ang tabayanan po si Asik Ares Gutierrez at si Don Ramon. Si Mang Ramon sa Alerto 738. Ito na naman po inyong lingkod, ang inyong Agricaster, Kakiko Flores, nagsasabing God is good, God is great all the time. All right. Katumaga po.
2: We know you're all time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
4: Maari bang umusog-usog ng konti?
3: Sakay na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado. Pumunta agad sa pinakaligtas na lugar, sa bahay, o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang pagyanib. Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Miss, maganda boses mo ah. Gusto mo magtrabaho sa Japan?
3: Salamat po. Japan?
2: Oo, Japan. Galing ako sa isang recruitment agency. Matutulungan kita na kumita ng limpak-limpak na pera.
3: Talaga po? Ano pong kailangan kong gawin?
2: Sa halagang 50 mil, sagot ko na lahat ng papeles mo, pati na rin ang ticket mo.
4: Ma'am, peke po ang mga papeles mo.
5: Huwag basta-basta magtiwala. Mag-ingat sa mga illegal recruiter. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.
0: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
6: Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings?
7: Usap-usapan,
6: siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa
7: Usap-usapan
6: sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa programang Usap-Usapan kung saan tatalakayin natin mula sa mga pinakahuling kaganapan dito sa ating bansa hanggang sa mga human interest stories na tiyak ay makapupulutan po natin ng mahalagang impormasyon at mga aral. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente, at kasalukuyan niyo po kami na papanood at nasusubaybayan sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lamang po kami sa aming FB page para po live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Bukod sa ating Facebook page ay sabayan niyo po kaming napapanood sa official YouTube channel po ng ating Himpilan. Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. Hanapin niyo lamang po sa inyong mga YouTube account. At samantala, meron din po tayo, ito hindi natin pwedeng kalimutan, ang audio live streaming sa pamagitan po ng ating EVOX PBS receiver app. ito po ay ma-access via Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phone at Apple App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Siyempre, pagka-download at pagka-install niyo po ng naturang mobile application, hindi naman po pwedeng nakatenga lang yan sa inyong mga smartphone. Gamitin po natin yan, lalo na po kapag kayo ay on the go, pero meron naman po kayo nasasagap na internet via data o via Wi-Fi. So, paano ba no gagamitin? Unang-una, pagkapasok nyo po sa mismong mobile application, ay hanapin nyo lamang po, nasa likod ko na, ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong mapakinggan ang programang Usap-Usapan. Sa pagpapalawak naman po ng ating reach, ay syempre, meron din tayong tinatawag po na shortwave radio na posible po sa pagtutulungan po ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service, at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po bilang Voice of America. Ang programang Usap-Usapan ay napapakinggan tuwing Linggo ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan sa pamamagitan ng mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. So, ano nga ba ang mga pag-uusapan natin sa edisyong ito ng programang Usap-Usapan? Ang ating mga paksa para sa araw na ito, balit dalawa ang topic natin na mahalang mahalaga po, lalong-lalo na sa ating mga manggagawa dito sa ating bansa at maging sa ating mga public servants po. Dahil ang pag-uusapan natin, ang labor code, particularly itong tinatawag po no, na Article 297. At sa ikalawang bahagi naman ng ating programa, pag-uusapan naman natin ang Republic Act Number 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards na dapat ay sinusunod po ng ating mga government employees. At kaugnay po nito, isang oras po natin makakasama ang ating resource person, walang iba kundi isa po siyang labor lawyer, walang iba kundi si Attorney Cecilio D. Duca. Attorney Duca, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Unang-una po sa lahat, no, ito, nabanggit ko na rin po no, na sa unang part ay pag-usapan natin itong Article 297 ng ating Labor Code. In layman's term po, no, para mas lalong maintindihan po ng ating mga taga-pakinig at taga-subaybay dito sa programang Usap-Usapan, ay maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ang saklaw nitong Article 297 at bakit po ito mahalaga sa employer-employee relationship?
8: Okay, mahalaga ho ito dahil siyempre may kapangyarihan ang employer na disiplinahin ang mga empleyado na nagkamali o gumawa ng violation. So itong Article 297, ang tawag ho natin dyan ay just causes for the dismissal of an employee. So ito yung mga dahilan kung bakit matatanggal ang isang empleyado sa kanyang trabaho pagkamat siya ay regular employee. So una nga po dyan, yung serious misconduct or willful disobedience, yung hindi pagsunod at yung paglabag doon sa mga inuutos ng employer, katulad doon ng insubordination. So kasama ho yan dyan.
2: Mm-mm.
8: Pangalawa, yung pong gross and habitual neglect of the employee. Hindi ho ginagampanan yung kanyang trabaho. Pangatlo po ay commission of a crime ng employee laban doon sa employer. Kasama din ho dito yung breach of trust and confidence.
2: Mm-hmm.
8: Yung pinagtaksilan ang tiwala. Ha? Kasi alam nyo, mahalaga yung may tiwala eh. Although wala na rohong tapat ngayon, tanghali na lang ang tapat, eh kailangan pa rin natin yan. At yung panlima, other causes analogous to the foregoing. At sabi ho ng ating mga desisyon ng Korte Suprema, kasama dyan yung abandonment.
2: Mm-hmm.
8: O yung hindi pagpasok na wala namang dahilan at talagang ayaw lang pumasok. Ayan ho, yung mga paraan para, mga dahilan para matanggal ang isang empleyado sa kanyang trabaho.
2: Bago ko po himay-himayin, no, kasi nabanggit niyo po yung just causes, no. Syempre himay-himayin po 'yan para mas maunawaan pa ng ating mga taga-subaybay dito sa usap-usapan. Paano po ba naiiba itong just causes dun sa mga tinatawag po na authorized causes of termination?
8: Okay. Yung pong just causes sa 297 ng Labor Code, at ma-emphasize lang ho natin, applicable lang po ito sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ang mga manggagawa po sa pamahalan, hindi covered ng Labor Code. Ano po? Mm-hmm. So ito hong 297, just causes, ang may kasalanan po dito yung employee. Siya ho ang gumawa ng violation. Yun naman ho sa Article 298, ito yung authorized causes, walang paglabag yung employee. Mm-hmm. Si employer ang nagbigay ng dahilan para matapos yung trabaho ng employee. Katulad po nung installation of labor saving device, mm-hmm, o yung tinatawag na automation. At mamaya ho siguro, i-discuss natin ng mas malawak pa. Ano po? Mm-mm. Pangalawa ho, yung redundancy. Ang pangatlo ho ay retrenchment to prevent losses. Pang-apat ay yung pong closure or cessation of operation. So dito ho, mapapansin natin, walang kasalanan yung empleyado. Mm-mm. Si employer ho ang may dahilan kung bakit matatapos yung kanyang trabaho.
2: Attorney, ito na, hihimay-himay na po natin, no, itong nilalaman ng Article 297, kasi ito talaga ang kumbaga maraming nagtatanong sa atin na tungkol po dito sa just causes na ito. Sa usapin po ng serious misconduct po, no, isa to sa inyong mga nabanggit kanina, ay paano po ba ito eksaktong tinutukoy po, at ano-ano yung mga concrete examples na maituturing na sapat na batayan para po sa dismissal ng isang empleyado?
8: Okay, napakarami po niyan, at depende ho sa circumstance, no? Ang isa hong example dito na binigay ng Korte Suprema, yung sexual harassment. Halimbawa, yung supervisor, hinaharas niya yung kanyang subordinate, ay serious misconduct ko itong matatawag, at pwede hong matanggal yung supervisor sa kanyang trabaho. Gayon din naman ho, yung empleyado inutusan ng kanyang supervisor, ayaw sumunod, ay siyempre i-report ito sa management at iimbestigahan po, pwede rin ho itong dahilan na pagkatanggal sa trabaho. So marami po ito, at malawak ko ang saklaw nito, depende dun sa prevailing circumstances, ika nga.
2: Kanina nabanggit niyo yung hindi pagsunod po, no? So ito po, tama po, ito yung tinatawag po na insubordination.
8: Opo.
2: Opo. Kapag po sinabi po na insubordination po, ay gaano po ba dapat kabigat yung hindi pagsunod po ng employee, no, sa kanyang employer bago po mag-decide ang for example, a company to dismiss this employee po?
8: Well, ang insubordination po yung tahasang pagsuway doon sa inuutos, at legal naman yung utos. Mm-mm. Kasi may mga utos minsan ng employer na hindi naman legal o unreasonable, eh hindi naman usapat yun. Kaya bukod pa dito sa mga dahilan na ito, dapat mag-observe pa tayo ng due process.
2: Mm-mm.
8: Papasagutin pa natin, bibigyan natin opportunity na magpaliwanag yung employee. Now, doon po sa insubordination, halimbawa, inutusan siya na gawin yung trabaho niya naman talaga.
2: Mm-mm.
8: Eh nagpabukas-bukas, ayaw niya sundin, eh baka ho maging dahilan ito na pagkatanggal. Pero kung inuutusan naman po siya, lalo na ho yung mga younger generation of workers,
2: mm-mm,
8: ang inuutos ho ay hindi naman nasa job description, ay baka naman po pwede ho siyang magsabi na hindi ko naman po trabaho yan sa magandang paraan.
2: Mm-mm.
8: Alam mo, may mga nagtatanong dito, lalo pagka parating na yung Pasko, ano?
2: Mm-mm.
8: Ang sasabihin nila, eh normal hong tinatanong sa akin ito, eh dapat ho ba kaming magsayaw o kumanta sa Christmas party? Eh wala naman sa job description namin yan. So, yan po, eh alam nyo, sa aming mga nauna ng henerasyon ng mga manggagawa, parang katuwaan lang ito eh.
2: Mm-mm.
8: Pero dito ho sa mga younger generations, eh kung wala ho ito sa job description nila, hindi talaga sila susunod, at maaari din naman nating hindi gawing dahilan dahil wala naman po talaga sa job description. In the spirit of fun lang naman ito.
2: Pero attorney, syempre baka umano si kuwari si employer, no, na pakikisama lang po, no, ano ba 'yung pwede nating i-counter doon?
8: Well, kung ang pakikisama ho kasi may hangganan, halimbawa, itong empleyado talagang pag sa tingin niya mapapahiya siya pag sumayaw siya, katulad ko, hindi ho ako marunong sumayaw, eh paninindigan ko 'yan, hindi talaga ako sasayaw dahil hindi naman dancer ang in-applyan kong trabaho. So hindi naman nung mapipilit yung employee Kasi baka ho ma-violate yung kanyang safe space. Tandaan po natin, may safe spaces act tayo na hindi po pwede ho itong harassment, bullying, intimidation, or discrimination dun sa safe space ng tao. Mm-mm. Kahit to sa pabrika, may mga safe spaces ho tayong tinatawag.
2: So, bali po, attorney, mahalaga dito lumalabas ang kahalagahan po ng boundaries. Tama po, attorney?
8: Tama po yon. At dapat po mag-set tayo ng mga boundaries kung saan lang ang po pwede at hindi po pwede. At ito naman po ay naaayon sa batas natin.
2: Mapunta naman po tayo dito sa konsepto po ano, ng gross and habitual neglect of duties. In layman's term po, ano, paano po ba eksakto ito mapapaliwanag at kailan po ito nagiging sapat na basehan para sa termination? And of course, kung maaari po, no, makahingi na rin po kami ng concrete example para mas ma-imagine po ng ating mga taga-subaybay.
8: Opo, medyo may mga specific example ho tayo dito. Kaya lang, tandaan po natin, dalawa po ang elemento nito. No? The negligence must only be gross, and must be habitual. So, yung gravity at saka yung habituality. Ano po? Halimbawa po, palaging late itong empleyado. Ang palugit sa kanila ay 15 minutes. So, pumapasok po siya mga 30 minutes na after the time. Ay maaari po itong habitual, pero hindi naman siguro gross. So, baka hindi pa siya pwedeng tanggalin. Pero kung ito naman po ay halimbawa, pinagsasubmit siya ng report. At itong mga report na ito ay napakahalaga para dun sa operasyon ng kumpanya. Eh, hindi niya sinasubmit. Paulit-ulit po, na-warningan na siya, ay baka ho pwede na siyang tanggalin dahil mapuperwisyo ho yung operasyon ng kumpanya. Halimbawa po, yung isang bank teller, palagi na lang nawawalan ng koleksyon o nagkukulang yung koleksyon, eh nalulugi ho yung banko. Eh kung paulit-ulit pong ginagawa ito at nangyayari, eh yan po ay maaaring maging dahilan ng pagkatanggal base doon sa gross and habitual neglect.
2: Ano po kaya yung mga masasabi po na kasi syempre kailangan may evidence po no sa kada accusation po dun sa ating mga employees. So para po dun sa mga employers, ano po yung pwede po nilang panghawakan para talaga pong umusad itong irereklamo na gross and habitual neglect of duties.
8: Okay, ganito po 'yon. Halimbawa, na may nawalang pera. Dahil trabaho nitong teller na magbilang ng pera, tumanggap, eh nawawala po. So, bibigyan ho ng written memorandum. Kasi ho, hindi po pwedeng puro verbal, although hindi naman ho sinabi na palaging written. Kaya lang ho, alam nyo, our courts are courts of records. So, mas maganda ho na recorded dyan. So, namimuhang ka na, inulit mo pa rin, malaki ang nawawala sa kumpanya, eh po pwede po ito na maging dahilan ng pagkatanggal. May isa pong desisyon ng Korte Suprema noong 2009 pa na kung saan yung isang rider ng isang door-to-door company ay nakawala ng motor. Mga 5 taon na po siya or 6 na taon nang nagtatrabaho doon sa kumpanya. Tapos may policy ang kumpanya na pag iniwanan nila yung kanilang mga vehikulo o yung motor, yung sasakyan, dapat ilock. Ito yung rider na ito, hindi niya nilock yung motor. So nawala. Pero ang problema po, nakaka-5 o 6 na taon na siya. So nung tinanggal ho siya, after ma-imbestigahan at mapatunayan na talagang siya ay may kasalanan, ang argumento niya, maaring ito ay gross neglect, pero hindi habitual. Dahil 5 taon na ako, isang motor pa lang ang naiwala niya. Eh, ang tanong ho doon, aantayin pa ba natin na makawala ka na isa pang motor para sabihing habitual? So minsan po, yung habituality, po pwede nating isantabi kung talagang napakalala nung pagkukulang ng empleyado. Pero ang general rule po natin, gross and habitual neglect.
2: Ito naman po, no, kasi meron din tayong tinatawag na fraud at loss of trust and confidence. Ano po ba yung mga batayan para yung ginawa po ni employee ay masabi po na under these circumstances at ano po yung kumbaga yung mga pwedeng panghawakan naman ni employer upang ma-i-push itong mga just causes na ito?
8: Okay, unang-una po kailangan dito ay position of trust and confidence para maging applicable itong ground na ito. Now, nung unang panahon, ang palagi lang pong natatanggal dito ay mga supervisor at mga managers dahil yan ay position of trust and confidence. Kaya lang po, through the years, may mga desisyon ng Korte Suprema na sinasabing hindi lamang yung managerial employees ang pwedeng matanggal sa pamamagitan ng breach of trust and confidence. Pupwede rin po yung rank and file, pero ang kategorya ay fiduciary rank and file employees.
2: Mm-mm.
8: Eh sino po ba itong mga fiduciary rank and file employees? Ito po yung mga pinagkakatiwalaan ng employer, katulad ng mga cashier. Diba? Kasi kumukolekta ng pera, kolektor, mga property custodian. Dahil sa kanilang normal and regular exercise of their function, eh, they hold substantial amount of money or property belonging to the employer. So pagka nawawalan po ng gamit, nawawalan ng pera, eh mawawala po ang tiwala ng employer. Pero tandaan po natin, may sinabi nilang Korte Suprema na subjective ho kasi ito eh.
2: Mm-mm.
8: Kaya kailangan may substantial evidence naman na yung kanyang pagkawala ng tiwala ay sinadya. Yung breach of trust ay sinadya ng empleyado at hindi lamang nagkamali ng hindi naman sinasadya.
2: Attorney, kanina nababanggit na po natin na itong due process regarding sa pagtanggal po ng ating mga employees. Ano po ba yung nararapat na hakbang na dapat sundin po ng ating employers, mga managers and supervisors upang maiwasan po ang paglabag sa karapatan ng mga manggagawa? Kasi both parties, meron pong mga karapatan na pinangahawakan po yan. Di ba po, attorney?
8: Tama po yun. Kasi para po maging legal ang pagtanggal, dapat merong cause, whether just or authorized, at merong observance of due process.
2: Mm-hmm.
8: Now, sa ilalim po ng umiiral na batas at mga desisyon ng Korte Suprema, kapag ka ang dahilan sa pagtanggal ay yung just cause, ay ganito po ang due process, no? Kasi yung due process ay constitutional right po yan. Nagre-require ng notice and hearing. So that two notices ang ipapadala sa employee. So yung unang notice, ibibigay kay employee, ito normally tinatawag nilang notice to explain.
2: Mm.
8: Please explain within ganitong hours in writing. So ito po, sinasabi dun sa employee, may pagkakamali ka. May hindi ka nagawa o kaya may ginawa ka na hindi mo dapat gawin, nilabag mo yung mga patakaran ng kumpanya, ay magpaliwanag ka in writing. At dapat po bigyan siya ng hindi bababa sa 5 araw. 5 calendar days para makapag-submit ng kanyang paliwanag. So ngayon po, isinubmit ni employee yung paliwanag niya. Eh lahat na ng paliwanag ginawa, eh hindi talaga sapat eh. Sabagay, di ka talaga sasapat sa isang taong iba na ang hinahanap. So iba na ang hinahanap ni employer. Ha? Hindi na sapat yung paliwanag. Dahil dito po, matapos na basahin ni employer yung paliwanag ng employee, ibibigay niya yung second notice.
2: Mm.
8: Yung second notice po ay notice of termination. Na maliwanag na sinasabi, nagpaliwanag ka nga, pero hindi sapat yung paliwanag mo, nagkamali ka, may ginawa kang paglabag, ito ang desisyon namin, tatanggalin ka.
2: Mm-mm.
8: Yun po ang due process requirement. 2 notices. Now, yung pangalawang notice, hindi po kaagad-agad ibibigay kapag ka nagbigay ng paliwanag yung employee. Limbawa po, on the 5th day, nagbigay nung kanya written explanation yung employee. Ay, hindi kaagad-agad ibibigay ng employer. Kasi pag binigay niya kaagad, para lumalabas, hindi niya nabinasa yung paliwanag. So, kailangan basahin niya po yung paliwanag at baka naman makumbinsi siya, hindi ko natatanggalin ito. Kasi nakapagpaliwanag naman. Pero kung hindi po sapat yung paliwanag, doon ibibigay yung second notice, which is the notice of termination.
2: Mabigyang linaw lang po natin ito, attorney, no? So pag nagkaroon ng notice to explain, hindi pa naman ito malalagay doon sa record po ng employee, tama po?
8: Ay, nalalagay na po ito.
2: Ah.
8: Kasi nakalagay na sa 201 file yan dahil pinagpaliwanag na siya. Dahil may presumption po na may ginawa na siyang kamalian. Ngayon po, kung magpapaliwanag siya, ilalagay din doon sa kanyang 201 file na tinatawag, yung paliwanag niya para maging fair naman doon sa employee.
2: Sa inyo pong karanasan po, no, bilang isang labor lawyer, ano-ano po ba yung mga karaniwang pagkakamali, no, na nagagawa ng mga employers po natin dyan sa pagpapatupad ng just causes na maaring magdulot po ng illegal dismissal cases?
8: Manako, marami po yan. Doon sa mga karanasan natin, may mga employers na may init ang ulo.
2: Mm.
8: Pag sinabing, hindi ko na gusto ang ginagawa mo, umalis ka na, hindi na gusto makita pa. Yun po, walang due process yun. So yung employee, hindi na papasok, ay yun po ay maaaring illegal dismissal na yun dahil ni hindi man lang binigyan ng paliwanag yung empleyado. Kasi po kahit may dahilan tayo, kung hindi tayo nag-observe ng due process, ay magiging illegal po ang pagtanggal. At may mga consequences po ito.
2: Ito naman po, attorney, of course, syempre pinoprotektahan natin no, yung rights ng both sides po. No? Paano po ba napoprotektahan ng batas ang mga empleyado laban sa mga, dito nga po, no, sa mga hindi makatarungang pagtanggal, lalo na kung merong mga sitwasyon na sa palagay po nila, no, sa tingin nila, na merong hindi pagkakapantay no, sa kapangyarihan between the employer and the employee?
8: Opo, maliwanag po ang sinasabi ng Article 4 ng Labor Code na all doubts in the interpretation or application of the Labor Code, including the implementing rules and regulation, the doubt must be resolved in favor of labor.
2: Mm-mm.
8: Ito po, kung may duda, kung merong hindi sigurado sa pag-interpret ng batas, i-interpret po natin pabor sa manggagawa kasi meron po, tama kayo, na merong imbalance

0: natin ang makalimutan ito, no? Paano daw po kaya, no, kung ang employer po ay hindi kumbaga nakapagsasalita ng hindi maganda against the employee, saan po ito under at ano po ang kaprosahan for that?
1: Kung ang employer naman po ay nilalapastangan yung karapatan ng mga employees, ay po pwede naman, no, ang employee na mag-resign. O kaya mag-file ho siya ng kasong constructive dismissal dahil po yung maltreatment of employees, yung mga bad words ho na yan, eh may desisyon ang Korte Suprema na yan po, bagamat hindi siya tinatanggal, ay pwede hong i-consider ito na constructive dismissal at illegal dismissal. Of course, hindi ho pwede makipagmurahan si employee kay employer. Pero pag kaminumura na po siya, sinalapastangan na yung kanyang karapatan, hindi man siya tanggalin, po pwede po itong pumasok doon sa constructive dismissal. At illegal pa rin po ito.
0: Moving forward po, attorney, ano po kaya yung mga remedyo na maaari pong gawin ng isang empleyadong naniniwala na siya ay tinanggal ng walang sapat na batayan?
1: Opo, madali po yan. Pupunta po siya doon sa labor arbiter ng National Labor Relations Commission sa lugar nila. At magpapile po siya ng kasong illegal dismissal. At ang procedure po dyan sa ilalim ng batas ay magkakandak po ng SENA yung single entry approach. Pag-uusapin po ang employer at ang employee ng hearing officer at meron po yung 30 days para sila ay mag-usap, magkasundo. Pag nagkasundo sila, ano man yung mapagkasundoan, yung po ang ipapatupad. Ngayon kung hindi po sila nagkasundo dito sa SENA proceedings, i-elevate ito kay labor arbiter at doon na po sila magpa-file ng kanilang mga position paper. At ang arbiter po ang magde-desisyon kung ito ba ay illegal o legal yung pagtanggal sa employee.
0: Ito naman po, no, attorney, paano po kaya naman tinutugunan ng mga batas po natin in regards to labor, yung ating labor laws, yung mga sitwasyon kung saan ang termination ay maaaring may halong personal motives o hindi malinaw po na pamantayan? Kasi minsan ito ang kinakatakot po ng ating mga employees.
1: Apo, ganito po yan. Kung illegal po, mapapatunayang illegal yung pagtanggal. Regardless kung ano man po yung dahilan, eh may konsekwenso itong tinatawag natin at i-re-reinstate, may order po ang arbiter dyan na i-reinstate yung employee sa kanyang former position without loss of seniority rights. At babayaran po yung kanyang back wages from the time na siya ay tinanggal hanggang siya ay maibalik doon sa kanyang trabaho. At syempre may damages ho at meron ding attorney's fees na babayaran si employer. So yun po ang mga consequences pag illegal yung dismissal.
0: Meron po kaya tayo, no, mga sample cases po, no, na regarding sa pwede po nating maibahagi sa ating mga taga-pakinig, taga-subaybay dito sa programang Usap-Usapan without giving too specific details po, attorney?
1: Opo, eh, may isa hong ahente ng isang car dealership. Palagi po siyang tinutuya, palagi siyang dinidiscriminate ng kanyang supervisor. So ang ginawa niya, nag-file siya ng kasong constructive dismissal. At nanalo po siya. Ayun ang sabi ng arbiter. At nakarating po ito sa Korte Suprema. At sinasabi ng Korte Suprema yung maltreatment ng employer sa kanyang employee ay constituting illegal dismissal or constructive dismissal. Pag constructive dismissal po, hindi siya tinatanggal, pero parang pinapaalis ka na eh. Hindi kasi nasabi umalis ka, pero yung ginagawa ni employer, parang gusto mo nang ikaw na mismo ang bumigay. Parang gusto mo nang bumitaw. So, nakarating ito sa Korte Suprema, ang order ng Korte Suprema, constructive dismissal, ipinababalik yung empleyado doon sa kanyang posisyon. May back wages, damages, attorney's fees. Ngayon po, siyempre, kung nagkaroon na ito ng strained relations dahil nagkasagutan na, inapin na nga siya, ay maaari pong orderan ng arbiter o ng Korte Suprema na magbayad si employer ng separation pay in lieu kapalit ng reinstatement. Kasi nga po, reinstatement is no longer possible. At ang separation pay po in lieu of reinstatement, sa computation po ng ating mga desisyon ng korte, ay 1 month salary for every year of service. In addition pa po ito, doon sa back wages na matatanggap niya.
0: Paano po kung, for example po, attorney, na i-reinstate nga po, no, itong si

0: employee, pero nung nandun na ulit siya sa trabaho, ay pinag-ano, kumbaga parang inulit na naman po, no, ni employer, no, yung kumbaga yung mga pamemersonal. Paano po kaya, attorney, no, meron po bang paraan para ma-resolve just in case na ganun ang naging sitwasyon?
1: Eh, magpapail na naman uli siya ng illegal na constructive dismissal case. Pero pagka ganyan po, alam nyo, nararamdaman naman ng employee. Kung ibabalik siya sa trabaho, eh talagang piperwisuhin siya eh. So po pwede ho siyang mag-request sa labor arbiter na in lieu of reinstatement, ay bayaran na lang ho siya ng separation pay. May mga ganyan po tayong kasong nahawakan. So tinatanong ko yung kliyente, yung employee. O ikaw ba, gusto mo pang ma-reinstate dun sa employer? So ang sasabihin niya, meron po bang ibang paraan kasi ayoko na rin makita yung employer ko. Kasi pag nakikita ko, eh parang nagdidilim ang panginingin ko. E di sasabihin natin kay arbiter sa position paper na instead of reinstatement, eh kailangan, ano na lang, payment of separation pay in lieu of reinstatement. Pero kailangan may prueba naman ho tayo na nagkaroon na talaga ng strained relations. In one case po na hawak ko, na nahawakan natin, ay nagkasagutan ho, ang ginawa ng employer, nung binato itong employee, tinamaan sa mata, yung ashtray, ibinato sa kanyang mukha, hindi siya nakailag. Eh, yung ba naman, gusto mo pang bumalik doon sa ganong klaseng employer? So, kaya ang ginawa namin, doon sa position paper, nag-request na lamang kami ng separation pay in lieu of reinstatement. At napagbigyan naman ho ng labor arbiter, at yung employer, no, makita niya, eh mukhang ayaw niya na rin makita yung employee, binayaran na lang yung separation pay.
0: At just to close this first part pa lamang po ay nitong ating programa, dahil marami pa po tayong pag-uusapan, pero more on the public servants naman po later on, attorney. Ano ang inyong maipapayo sa ating mga employees, no? At maging sa mga employers na nasa private sector upang maiwasan po yung mga pagkakaroon ng sigalot at masiguro po napatas ang pagpapatupad ng labor laws po natin.
1: Okay, unahin po natin yung mga employers. Meron po sinasabi dito in Deuteronomy chapter 24 verse 18 at 14 na do not take advantage of the workers who are poor and needy. Kasi po itong mga manggagawa natin, nangangailangan sila kaya sila nagtatrabaho. So wag naman nating abusuhin. Kasi po pag inabuso natin 'yan, ay may balik 'yan. Baka naman yung luha ng mga manggagawang ito ay maging balakid sa ating pag-asenso. Ngayon yung mga employees naman, ay palagi po tayong naghahanap ng trabaho, pero pag may trabaho na, ayaw namang gawin ng matino ang trabaho. So pag may trabaho po tayo, alalahanin natin na hindi tayo susweldohan. Kung hindi tayo magtatrabaho, no work, no pay po tayo, unless senador kayo. Pero kung hindi po, ay no work, no pay po tayo. Kaya kung kayo po ay may trabaho, alagaan po ang trabaho. Kasi po, napakahirap humanap ng trabaho sa panahong ito. Ngayon, kung hindi nyo naman gusto yung trabaho nyo, eh huwag nyo nang permission pa yung employer. Mag-resign na lang kayo at maghanap ng ibang trabaho para wala po tayong problema.
0: So ayan, nag-conclude na, no, ang ating usapin patungkol sa Article 297 ng ating Labor Code. At sa pagbabalik, kasama pa rin po natin na si Attorney Duca, ay ating pag-uusapan naman itong tinatawag po na Republic Act Number 6713. O ang Code of Conduct and Ethical Standards. Dahil malaga na maganda, no, syempre ang kalidad ng serbisyo publiko na ibinibigay ng ating pamahalaan sa publiko. So paano ba natin masisiguro na ganun nga ang mangyayari? Lahat ng yan sa pagbabalik ng programang Usap-Usapan.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At nagbabalik po ang programang Usap-Usapan. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating panayam kay Attorney Cecilio D. Duca. Isa po siyang labor lawyer. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, tulad ng ating nabanggit kanina, ay pag-uusapan na natin itong Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards. Para naman po ito sa mga nasa public sector o mga empleyado po ng ating pamahalaan. So, Attorney, no, again, in layman's terms, ay maaari niyo po ba kami nga bigyan ng overview kung ano ang layunin po nitong naturang batas at bakit mahalaga po ito sa serbisyo publiko?
1: Okay, napakahalaga po nito dahil ang sinasabi ng ating saligang batas doon sa Article 11, Section 1, public office is a public trust. Mm-hmm. Kaya po tayo nasa gobyerno dahil may tiwala sa atin ang taong bayan, elected man yan or appointed. Kaya po itong Code of Conduct and Ethical Standards ay mga pamantayan na dapat gawin at sundin ng lahat ng mga kawani at opisyal ng pamahalaan. Wala pong exempted dito.
0: Dahil nabanggit nyo na rin po, no, itong public office is a public trust. When it comes to, of course, mga legalities, ay paano po ba dapat isinasabuhay ang konseptong ito sa araw-araw na trabaho ng isa pong lingkod bayan?
1: Unang-una po, yan ay mindset. Ano po? Kaya po itong ating Civil Service Commission, meron po tayo mga panunumpa bilang mga kawani ng pamahalaan na ginagawa during flag ceremony, ano po, para makondisyon yung ating kaisipan na tayo po ay hindi nagtatrabaho lamang, kayo po ay naglilingkod at ang serbisyo po sa publiko ay hindi po pwedeng ipagwalang bahala dahil nagpapasweldo po sa bawat kawani ng gobyerno ay ang buwis ng taong bayan. So kaya kailangan maibalik ho natin yung maayos at matino at matapat na serbisyo.
0: Attorney, ano po ba yung mga matatawag po na pangunahing prinsipyo o pamantayan ng asal na inaasahan po, no, sa mga public officials at employees sa ilalim po ng batas na ito?
1: Okay, matatagpuan po yata ito dun sa Section 4 ng Republic Act 6713. Kasama po dyan unang-una yung commitment to public interest na dapat unahin po natin ang kapakanan ng publiko over and above our personal interest. Unahin po natin yon. Halimbawa, medyo hindi maganda ang pakiramdam, pero may mga trabaho pong hindi pa matatapos at kailangan tapusin, eh siguro ho, kung kaya rin lang pumasok, pumasok po tayo para matapos yung trabaho. Kasama din po dito yung professionalism. Na paglingkuran po natin ang bayan na merong dedication at devotion to duty. At hindi po tayo naglilingkod sa ating mga political patrons kundi sa taong bayan. Kasi may mga naririnig tayo na pinapasweldo ng gobyerno pero ang pinaglilingkuran ay yung mga politiko. At naririnig naman po natin ito sa mga deklarasyon nila. E yan po ay paglabag doon sa tinatawag na professionalism doon sa ilalim ng Republic Act 6713. Kasi hindi po yung taong yun ang nagpapasweldo sa kanila. Taong bayan po. So dapat ang paglingkuran ay taong bayan. Ganon din po yung justness in sincerity na dapat po tayo ay we shall remain true to the people at all times. At hindi po tayo naglilihim at iwasan po yung mga gawain na labag sa batas, labag sa moralidad, labag sa magandang kaugalian at sa mga patakaran ng gobyerno. Then ganun din po yung political neutrality. Pero ito po, medyo malawak na usapin yung political neutrality kasi ang dapat pong politically neutral ay yung mga covered ng civil service. Ito po yung mga nasa career service, meaning yung mga permanent or regular employees. Kasi po, syempre, yung mga elected officials ay mga politiko po ito, hindi natin maaasahan na magiging politically neutral po sila. Para sa paglilitis yan, hindi natin po pwedeng sabihin na yung prosecution ay dapat patas. Kasi pinagtatanggol nila yung kanilang kliyente. Ganon din naman ho yung depensa, pinagtatanggol din nila yung kanilang kliyente. So pero po, ganyan po yung mga politiko. Pero yung mga civil servants, ito yung mga eligible at may permanent appointment, ay dapat politically neutral po. Bawal silang mangampanya, bawal silang manira ng mga government officials or employees.
0: Ito naman po, attorney, no, siguro ito medyo curious po ang ating mga taga-subaybay dito sa ating programang Usap-Usapan. Ano po ba yung mga pinagbabawal na gawain sa ilalim po ng RA 6713 na dapat iwasan po ng mga opisyal at kawani ng ating pamahalaan?
1: Okay, pinagbabawal po dito una yung financial and material interest. Na kapag kayo ay nasa gobyerno, eh hindi kayo dapat directly financially or indirectly interested doon sa mga transaksyon na inaaprubahan ng inyong opisina. Kasi po magkakaroon tayo diyan ng violation. And then pinagbabawal din po yung outside employment and other activities related thereto. So ano pong ibig sabihin niya? Pag nasa gobyerno ho tayo, bawal ho tayo mag-part-time unless pinapayagan ho tayo. Katulad po ng mga abogadong nasa gobyerno, pinagbabawalan po mag-practice ito kung sila ay nasa gobyerno unless pinapayagan po sila, meron silang authority to practice. Otherwise, paglabag po ito, hindi lamang sa Code of Conduct and Ethical Standards, ganun din sa Code of Professional Responsibility and Accountability ng isang abogado. At ang prohibition po na yan ay mananatili habang siya ay nando sa opisina at within 1 year kapag ka siya ay natapos na doon sa opisina niya kung umalis na siya. And then kailangan po yung pinagbabawal po yung disclosure or misuse of confidential information. Ito po yung mga confidential info, hindi po natin po pwedeng i-divulge doon sa mga interesadong tao whether for profit or not. Pinagbabawal din po yung panghihingi at pagtanggap ng regalo. Lalo na po kung napakalaki nung amount. Kasi o minsan yung mga regalo pinapayagan sa ibang batas kung alumbawa po merong okasyon at reasonable po yung regalong ibinigay. Halimbawa, souvenir, mga ganun po, o kaya may birthday, binigyan mo ng cake, pero yung pong tatanggap ka ng milyon-milyon ay bawal po ito sa Republic Act 6713 at baka po makasuhan pa ng graft and corruption or plunder pag lumagpas po ng 50 million yung tinanggap.
0: Doon po sa usapin ng financial at material interest, kasi nabanggit yung violation, ano po ba yung eksaktong violation po na yun at paano po ito maaaring patunayan based po no, sa inyong yung mga nahawakang kaso nyo na po, attorney?
1: Okay, halimbawa po, itong opisina nila ang mag-a-approve. Halimbawa, gawin na lang natin example para mas malinaw. Ano po? Halimbawa po, yung LTFRB chairman, siya rin ay operator ng isang taxi or bus company. So, magkakaroon po ng conflict of interest yan at malalabag po yung Republic Act 6713. So, kaya po kung tatanggapin niya yung appointment, kailangan mag-divest siya. Kasama po ito dun sa requirement na Republic Act 6713, yung divestment ng kanyang financial interest doon sa negosyo na sinusupervise mismo at nare-regulate ng kanyang opisina.
0: At dahil nabanggit nyo na rin po no, ang conflict of interest, ay paano po ba eksakto itong pinutukoy no, within government offices at ano po ang mga halimbawa nito no, just tulad lang kanina para mas maintindihan po ng ating mga taga-subaybay, ano po ba yung mga examples nito na aktual na sitwasyon?
1: Opo, halimbawa po, ikaw ang Secretary of Finance. Tapos ikaw din ay presidente ng isang bangko, ay talaga po may conflict of interest yan. Kasi yung Department of Finance ang mga nagre-regulate po ng mga banking institutions natin kasama ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So dapat po mag-divest. Yun ho ang matibay na paliwanag doon. Kasi ho, pwede naman silang magnegosyo. Kaya unless sila ay pinagbabawalan. Kasi ho, may mga posisyon sa gobyerno na bawal talaga magnegosyo. Pero kung pinapayagan naman po, at marami naman po yan, basta lamang hindi doon sa negosyo na sila mismo, yung opisina nila, ang nagre-regulate.
0: Under din po ba ng conflict of interest, kasi merong lumilitaw na term, no? Ito po yung nepotism po. No? For example, may nagtatanong po sa atin paano kung magka-mag-anak sila. Gusto nung isang kamag-anak niya, nandun sila sa same office sa isang government agency. Paano po kaya yun, na attorney?
1: Ayan, covered naman po ito nung ating Presidential Decree 807 na pinagbabawal po yung nepotism o yun yung civil service law. Bawal po na i-appoint yung kamag-anak up to third degree of consanguinity or affinity. Yung consanguinity po ay blood relationship. Hanggang doon po yan sa mga pamangkin. At yun namang affinity by reason of marriage, yung mga kamag-anak naman ng asawa. So yan po ang tinatawag na nepotism. Ay talagang hindi po pwedeng i-appoint yan kung ikaw yung disciplining authority o ikaw yung head at i-appoint mo yung kamag-anak mo. Pero may mga exceptions naman po ito doon sa Presidential Decree 807. Hindi ho applicable ito sa mga public school teachers.
0: Mm.
1: Halimbawa po, ang principal ng eskwelahan ay tatay mo, po pwede kang i-appoint doon as a teacher. Wala hong prohibition. Ganon din po sa mga doktor. Specific po yan. At saka sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Hindi ho applicable yung nepotism dyan. But all others, applicable po itong prohibition on nepotism. Gayun din po, hindi ho po pwede yung mag-asawa. Kasi by reason of marriage, dun sa isang opisina, pero may exception din po ito. Halimbawa po, yung dalawang single ay para magkatrabaho sa isang opisina ng gobyerno. At sila naman po ay nagkainlaban. Ay pati ba naman pagpinting ng puso, ay panghihimasukan pa natin. Ay sila ho ay nagpakasal. Hindi ho natin po pwedeng sabihin na mag-resign yung isa. Kasi mag-asawa sila na naroroon. Pero ang tingin ko ho, dapat kunin nilang ninong o ninang yung boss nila. Para sigurado.
0: Pero pag ganun po, no, ano po ang pwedeng gawin po, no, just in case, attorney?
1: Pagka ganun na, wala tayong magagawa kasi doon na sila nagkita.
0: Mm-mm.
1: At sila ho ay mag-asawa, doon lang sila nagkita, doon naman sila nagkatagpo. Nung pumasok sila, pareho silang single, basta wala lang ho silang gagawin paglabag. Hindi ho natin sila po pwedeng pagbawalan dahil kasama ho ito doon sa exception, doon sa rule on nepotism.
0: Ito naman po, attorney. Paano naman po pinangangalagaan ng ating batas ang transparency and accountability sa hanay po ng ating mga lingkod bayan?
1: Ay, marami pong paraan. Marami po tayong batas dyan. Unang-una, ito na nga, Republic Act 713 at yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Meron pa po tayong Republic Act 1379 at marami pa po. Unahin po natin dito sa Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Na pinagbabawalan po at pinaparusahan ng pagkakulong yung graft and corruption, yung pagkuha ng pera ng gobyerno at paggastos nito na hindi naman doon sa pinaglalaanan talaga. Para po masigurado ang transparency at para sigurado rin na hindi nagpayaman sa kanilang posisyon ang mga government officials and employees, nire-require po ng Republic Act 3019 at saka ng Republic Act 6713 yung pagsasubmit po ng SALEN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kaya lang po minsan, ang sabi dyan, SALEN, sekreto ang laman nito.
0: Yun lamang. Ito naman, attorney, ang susunod po namin ang katanungan. Ano po ba yung mga mechanism po na maaari pong gamitin upang masiguro na ang kapangyarihan na ipinagkakatiwala po sa mga opisyal o kahit siguro, no, basta nakakataas po na opisyales ng isang government agency ay nagagamit ng naayon sa batas at hindi nalalabag po ang tiwala ng ating publiko?
1: Dapat po itong pantayan natin, yung ating mga government officials and employees na sinusunod nila kinasa batas. Ang problema lang po parang hindi alam ng mga hindi taga-gobyerno yung Republic Act 6713.
0: Mm-mm.
1: So dapat to, kahit hindi taga-gobyerno, alamin din ito para maging batayan natin at tingnan kung ito bang mga opisyal at mga kawanin ng pamahalaan ay sinusunod yung Code of Conduct and Ethical Standards. Kasi po, katulad ito ng mga professional na regulated ng PRC, may Code of Ethics o iyan. Kami ho mga abogado, may Code of Conduct and mayroon kaming Code of Professional Responsibility and Accountability na kapag hindi ho namin ginawa o may mga paglabag, meron pong kaparusahan. So ganun din po sa government officials and employees, babantayan natin kung sinusunod ba nila yung nakalagay doon sa Republic Act 6713 kasi yun po yung Code of Conduct and Ethical Standards. So halimbawa po, baka hindi nag-file ng SALEN, may parusa po yan. Baka may mga property na hindi na ilagay sa SALEN, kailangan po magpaliwanag yan. Kasi pag hindi po na ipaliwanag yung legitimate source ng kanyang property, ay kukumpiskahin po ito ng gobyerno ayon sa Republic Act 1379 at maibabalik lamang sa kanya kung mapapatunayan niya at maipapakita niya ang legitimate source ng property na yon. Halimbawa po, nanalo siya sa loto. O kaya, namana niya ito sa kanyang nanay at tatay. O kaya, may nag-donate sa kanya. Pero kung hindi ho maipapaliwanag, ang presumption po ng batas ay ilgaten ito at kukumpiskahin ng gobyerno.
0: Attorney, sa inyong pananaw po, no, based na rin sa inyong naging practice, ay ano-ano po yung mga masasabing karaniwang hamon po pagdating sa pagpapatupad po ng RA 6713 sa iba't ibang ahensya po ng ating pamahalaan?
1: Well, minsan po ang hamon dito, paano pa-file ng reklamo? Paano kakasuhan? Kasi po, siyempre, yung iba magpa-file ng anonymous complaint, eh normally po yung anonymous complaint hindi ho pinapakinggan sa ilalim ng Rules on Administrative Cases in the Civil Service o yung tawagin nating RACs ng 2025. Kasi po dapat yung complaint ay formal complaint kasi para naman mabigyan ng due process yung inireklamo. Kasi mahirap pong idepensa ang sarili kung hindi mo kilala kung sino nagre-reklamo laban sa'yo. So para maging fair naman tayo dun sa government official or employee, kailangan po kilala at magpapakilala kung sino yung nagre-reklamo para madepensahan naman nung inire-reklamo yung kanyang karapatan. Kasi tandaan po natin, may mga sinasabi din ng Korte Suprema na kahit ng mga government officials or employees yan, hindi naman inaalis yung due process at yung karapatan nila na ipagtanggol yung sarili nila laban sa mga malisyosong akusasyon.
0: And speaking of reklamo, attorney, meron po ba nga kasi kanina na pag-usapan natin sa first part, yung Labor Code Article 297, meron po ba nga at least a counterpart po nito when it comes to public servants?
1: Marami po yan. Pwede yung ireklamo dun sa disciplining authority or head of office. Pwede rin pong ireklamo sa Civil Service Commission, either sa regional office or sa main office. Pwede rin po sa ombudsman. Kasi may kapangyarihan po rin mag-imbestiga ang ombudsman. At kung ito naman po ay transaksyon, dahil nakalagay po sa 6713, dapat makakuha tayo ng response o ng action within 15 working days dun sa mga request natin. Pag hindi po ito na-actionan, ay sa ilalim po ng Anti-Red Tape Authority at saka yung Ease of Doing Business Act, ay may mga period lang po sinusunod at hindi po nasunod ito ng government official or employee, pwede ho tayo magreklamo sa Anti-Red Tape Authority o yung ARTA kung tawagin.
0: Kanina na pag-uusapan po natin itong anonymous complaints na banggit niyo po na syempre lahat naman po ay dapat dumaan sa due process. Kaya kailangan magpakilala din yung complainant po, no? Pero paano po kaya natin mahihikayat itong mga masasabi na whistleblowers o mga empleyado na na gustong magsumbong, no, na mga maling gawain pero medyo natatakot sila, no, na malagay sa panganib ang kanilang seguridad?
1: Well, depende po kung ano yung irereklamo nila, no? Kasi may mga provision din ho, yung mga batas natin at desisyon ng Korte Suprema na kahit yung anonymous complaint as exception, pinapakinggan at iniimbestigahan kung may iaatas po silang ebidensya. O kaya ito ay matter of public knowledge naman. So po pwede rin po yung kahit anonymous. Pero kung hindi naman po, eh kung naka-witness sila ng crime, eh baka po pwede silang pumasok dun sa witness protection program or kung sila naman ay participant up to some extent, eh baka maging state witness. Depende na po ito doon sa Department of Justice sa pag-evaluate.
0: At of course, kanina nababanggit na natin Civil Service Commission, Ombudsman, gaano po kalaki ang papel ng mga ahensyang ito sa pagpapatupad at monitoring ng Republic Act 6713. Paano ba exactly nila mapoprotektahan yung karapatan? Kasi nabanggit na natin kanina itong mga anonymous anonymous complaints. So paano sila itong mga gustong magsumbong, paano pa sila mapoprotektahan nitong mga government agencies na nabanggit po?
1: Ayun po, sa tulad na sabi natin, kahit anonymous complaint po kung meron silang attached na ebidensya, halimbawa screenshot o picture, iniimbestigahan naman po 'yan ng Civil Service Commission. Ang Civil Service Commission nga lang po ay limited dun sa administrative aspect. Meaning suspension or dismissal from service. Pero kung sa tingin po nila ang ginawa ay constituting a crime, eh siguro ho, sa ombudsman nila ireklamo. At sa ilalim po ng Ombudsman Act, yung Republic Act 6770, eh kahit po anonymous complaint, eh dapat imbestigahan ng ombudsman. At kapag ka napatunayan, eh ipinapailan ho ng kaso ito sa korte. So kasama po dun yung criminal at administrative cases.
0: Siguro, ito na lamang po, attorney, bago ko po kayo pakawalan from this interview, ang dami po natin no, natutunan regarding dun sa kaninang topic natin, yung labor code at itong RA 6713. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga lingkod bayan upang mapanatili po ang integridad, professionalismo at tiwala po ng publiko sa ating gobyerno? Go ahead po, Attorney Duca.
1: Okay, balikan lang po natin yung una nating sinabi that public office is a public trust. Kaya po tayo nasa gobyerno, may tiwala sa atin ang sa taong bayan, huwag po natin sirain ang tiwala na yan. At napakaganda po ng mga benepisyo na nasa gobyerno, isuklian po natin ng matapat at maayos na paglilingkod. Kasi po, mahirap humanap uli ng trabaho at yung mga nasa gobyerno naman po, ay pinapasweldo po tayo ng tax ng taong bayan. Suklian po natin ito ng dedication at tapat na paglilingkod. Huwag po nating iwalang bahala yan.
0: And with that po, maraming salamat po, Attorney Duca, for joining us dito sa episode na ito ng Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Thank you so much, kasamang Step.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama sa edisyong ito ng Usap-Usapan, si Attorney Cecilio Duca, isa po siyang labor lawyer, kaugnay po ng ating dalawang paksa sa araw na ito, ang Article 297 ng Labor Code at ang Republic Act Number 6713. Bago tayo magtapos sa edisyong ito ng Usap-Usapan, syempre pasalamatan muna natin ang ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control, nandyan si Sir Milo Jonella. Sa Warcast, nandyan si John Paul Muntag. Sa Audio Live Streaming, nandyan naman si Hero Lucero. At syempre, nandyan din ang ating Executive Producer sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at sumubaybay sa programang Usap-Usapan. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kita-kits po sa susunod na Sabado.
4: Anong latest? Usap-Usapan. Usap-Usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.
6: Lider ng mga mangisda at mga kinatawan ng BIFAR, Philippine Coast Guard, National Security Council at lokal na pamahalaan ang dumalo. Layunin at programa na mabigyan ng tamang impormasyon ang mga mangisda tungkol sa West Philippine Sea. Ayon kay BIFAR Director Eliezer Salilig, mahalaga ang papel ng mga mangisda sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Sinabi naman ni National Security Council Director Romeo Racadio na kailangang labanan ang misinformation at disinformation sa isyu ng West Philippine Sea. Kasama sa programa ang pagsasanay sa batas, kasaysayan at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa tulong ng Fish Ride Project ng US Embassy Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: At mga lumang polymer banknotes, ginawang armchairs para sa mga mag-aaral sa Davao. Nagbabalita si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nagdating abot sa halos 100 armchairs na gawa mula sa recycled na polymer banknotes na hindi na maaaring gamitin sa sirkulasyon ang ipinagkaloob ng BSP Employees Association Incorporated o BSPEAI sa Doña Pilar L. Marfori Elementary School sa Davao City. Pinangunahan ni na BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan, BSPEAI President Brent Lucero at iba pang opisyal ng BSP ang nasabing turnover ceremony. Bahagi ito ng Banknote to Armchair Project kung saan ginagawang matitibay ng armchairs ang mga unfit polymer banknotes at iba pang manufacturing byproducts sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isang recycling company. Ay sa BSP, nakapaloob na sa disenyo ng polymer banknotes ang tamang pamamahala sa mga ito hanggang sa dulo na kanilang life cycle. Layunin din ang proyekto na maiwasang maging basura ang mga lumang polymer banknotes habang nakatutulong sa mga paaralang nangangailangan ng kagamitan. Ipinakita rin ang datos ng BSP na mula 2022 hanggang Mayo 2026, 0.02% lamang ng mga inilabas na 1,000 peso polymer banknotes ang naibalik bilang sira o luma kumpara sa 54.75% ng paper banknotes sa parehong denomination. Ay sa BSP, patunay ang proyekto na maaring pagsamahan ng inobasyon, pangangalaga sa kalikasan at serbisyong panlipunan upang makapaghatid ng konkretong benepisyo sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asa na si Ms. Muyatang nagkakabit?
14: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
2: Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, July 25, 2026. At syempre, tumutok na ho kayo sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. At syempre, nakita na nga ho natin yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong nagdaang linggo, kung saan pinasabpina ho yung bank at financial records ho niya. Yun sa BIR at siyempre sa AMLC, no? Anti-Money Laundering Council, pinasabpina na ho yan at binigyan ho siya ng deadline hanggang July 30, 2026, this coming week nga ho, no? Para isumite itong mga hinihingi ho ng Senate Impeachment Court. So yan ho ang pag-uusapan natin maya-maya lamang ho, ah. At syempre, sona na ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes, July 27. Kaya ano ho ba yung gusto niyong marinig dito sa sona ni PBBM? Ayan ho, ito na ho yung pangalawa sa huli, no? Pangalawa sa huli niyang sona. At syempre, sa Lunes nga ito gaganapin kasabay ho ng pagbubukas ng sesyon ng Senado at ng House of Representatives. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, paano ho makapagtanong sa ating programa? Mag-text ng inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din ho kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at syempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa Usaping Legal natin ngayong araw, naghain na ng subpoena ang Senate Impeachment Court sa iba't ibang bangko at ahensya ng gobyerno para ilabas ang financial records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasseh Scarpio, kaugnay sa alegasyon ng di umanong hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Kasama sa binigyan ng subpoena ang Bureau of Internal Revenue o BIR at Anti-Money Laundering Council o AMLC. Binigyan ng hanggang alas 9 na umaga ng July 30 ang mga bangko at ahensya ng gobyerno para sumunod sa subpoena. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, ano ang reaction mo sa pagsabina sa bank at financial records ni Vice President Sara Duterte? Ano ang reaction mo sa pagsabina sa bank at financial records ni Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, pinag-uusapan nga ho natin itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nandito na ho tayo sa Article 2. Papasok na ho tayo dito sa Article 2. Ano ho yung sinasabi sa Article 2? Meron daw hong culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust dito ho sa di umanong pagkamal no, ng kanyang unexplained wealth. Hindi ho maipaliwanag na yaman. Na sinasabi nga ho dito sa Articles of Impeachment, manifestly disproportionate. Ibig sabihin ho, hindi ho tugma sa kanyang lawful income at earnings during her incumbency as public official. Yan ho yung sinasabi. So siya daw ho ay nagkamal ng unexplained wealth na hindi maipaliwanag, no? Hindi ho maipaliwanag at disproportionate nga ho doon sa kanyang lawful income bilang isang public official. At sinasabi din ho doon sa artikulo ho na iyon na siya ho ay nag-fail nga ho, no? Na fully and truthfully na i-disclose ho yung kanyang at yung kanyang kanilang ari-arian mag-asawa, no, assets, liabilities and network doon ho sa kanyang mga SALN, Statement of Assets and Liabilities and Network noong taong 2022, 2023 at 2024. At sinasabi din ho dito sa Article 2 ho na ito na siya ho ay nag-fail na mag-divest at nag-willful na nagpatuloy pa rin daw ho sa kanyang mga business interests during her tenure as Vice President for the years 2022 to 2025. So, kung ako ang tatanungin nyo ho, sa lahat ho ng mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ito po ang pinakamabigat. Kasi ho, dito ho sinasabi na meron ho siyang unexplained wealth, no? At kapag ho meron kang unexplained wealth, saan ho ba nang gagaling ho iyan? Yan ho ang tanong ho ng bayan. So paano ho sila nag-arrive at that conclusion? Kung babasahin nyo ho yung Articles of Impeachment, sinasabi ho doon ng prosecution na ito nga ho, yung lawful income daw ho ni Vice President Sara Duterte mula taong 2007, no, kung saan na kung kailan ho siya naging Vice Mayor up to the time na siya ay naging Vice Presidente. Except yung years nga ho ng 2013, 14, 15 na kung saan hindi ho siya public servant, ay umaabot ho ito sa 30 million pesos. So 30 million pesos. Pero nung in-examine ho nila yung mga kung ano-anong financial records ho ng Vice President, ang nakita ho nilang amount no na nabangga ho doon ay 80 million pesos. So sa makatwid ho, ang kaya ho nag-arrive sila doon sa ganung conclusion ay 80 million ho yung mga nandoon sa financial records etc. Pero 30 million lang ho ang computation nila ng lawful income. Kasama na ho dito yung sweldo bilang isang public official at yun ho mga interest ho niya sa kung ano-ano pang mga negosyo. At yun nga ho kung ano-ano pang mga negosyo, nagtala daw ho ng net loss. So ibig sabihin, wala rin ho naidagdag doon sa kanyang kita, which is 30 million pesos. So yung difference ho niyan, yung discrepancy ho niyan, which is 50 million pesos, yan ho yung sinasabi nung prosecution na yun nga daw ho na at the very least, yun yung tagong yaman o yun yung unexplained wealth ng Vice Presidente na hindi nga ho nakareflect dito sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth na dapat ho ay taon-taon na idineklara ng lahat ng public officials. No? Kahit ho yung pinakamababang empleyado sa gobyerno, nagde-declare ho yan ng SALN hanggang ho dun sa pinakamataas, yung presidente, vice-presidente. So ito daw ho mga amounts na ito na 50 million, sinasabi ho niya, ay sinasabi ho ng prosecution ay hindi ho nakadeklara doon sa SALN ho ng vice-presidente. At syempre kung titingnan naman ho yung records na Anti-Money Laundering Council, bilyones ho yung mga transaksyon na pumasok doon sa kanilang mga bank accounts. Pero katulad nga ng yung pinapaliwanag natin last time, ang tinitingnan lamang ho doon ay yung mga pumapasok at lumalabas. At yun ho yung tinototal. So hindi naman ho talaga kung magkano yung balance noong bank account na yun at a particular period of time. So ayan ho. So huno, sino ho yung mga binigyan ng subpoena? Una-una ho yung BIR, Bureau of Internal Revenue. So yung BIR ho, nandyan ho kasi yung mga income tax returns ng Vice President, pati ho na rin ho ng kanyang asawa kung joint filing ho sila, no? So bank returns ho, income tax returns ng mag-asawa. At syempre yung AMLC or Anti-Money Laundering Council, binigyan din ho ng subpoena para ho malaman, no, yung mga bank accounts din ho, no? Yung mga pumasok at lumabas dun sa mga bank accounts ng mag-asawa. At anong bangko yung mga binigyan pa ho, na, ng subpoena? Ang dami hong bangko na binigyan. Isa na ho dito yung Metro Bank, Philippine Savings Bank, BPI, Security Bank, Land Bank, at BDO. So at the very least, meron ho dyan anim na bangko na meron hong sinasabing bank accounts yung mag-asawa, at kaya ho ito pinasubpoena ho no, ng Senate Impeachment Court. So ito ho yung BIR, AMLC at yung mga bangko. Dyan ho natin naasahan na maglalabas ho ng financial records ho ni Vice President Sara Duterte. So yung BIR ho ay para doon sa income tax returns. Yung AMLC para ho doon sa mga suspicious bank transactions. At syempre yung mga bangko para ho talaga mismo doon sa mga bank account nito nga hong mag-asawa. At syempre, ito lang naman ho, yung mga banko, ang sinabi na lang ho ay yung mga peso-denominated accounts. Kasi ho, syempre, hindi ho pwede yung mga dollar-denominated accounts dahil meron ho tayong exception ho dyan sa batas, no? So may Foreign Currency Deposit Act ho tayo, no? Na nagsasabi nga ho na bawal hong pakialamanan yung mga bank accounts o tingnan, no? Ito yung mga private accounts niya ho, no? Maliban na lamang kung meron hong waiver, no, o pagpayag o consent yung mga depositor. So bawal hong tingnan ho yan, yung mga dollar denominated or foreign currency denominated accounts, bawal hong tingnan yan. Kaya ho ang pinasabi na lamang ay yung mga peso denominated accounts. At syempre meron din ho tayong problema doon sa BIR kasi yo ang section 71 nga ho ng NIRC, National Internal Revenue Code. Ito ho yung batas na sumasaklaw ho sa pagbubuwis sa ating bansa. Pagbabayad ho ng buwis, ano ho yung karapatan ng mga taxpayer, etc. So ang sabi ho doon sa ating NIRC o yung tax code ho natin, yung mga tax returns ho kapag ho ito ay ifinile na ho dito sa ating BIR, sila ho ay magiging public record na ho. Public record na ho yung mga tax records. Kaya lamang ho, pwede lamang ho silang buksan at inspeksyonin kapag ho merong order yung presidente. So kapag in-order ho ng presidente na buksan o i-open, i-inspect yung particular na income tax return ng isang individual, ay yun lamang ho yung pagkakataon na kung saan maaari ho itong buksan. So at yung isa pa hong exception, kapag ho nagkaroon ng waiver o nag-consent ho yung individual na taxpayer para ho maaring buksan o inspeksyonin ang kanyang tax records. So yun lamang ho yun. At syempre wala pa ho tayong naririnig na meron hong utos, no, para i-open at i-inspect nga ho itong income tax records ni Vice President Sara Duterte. At syempre nauna na nga hong sinabi ni Jose Claire Castro, no, na dapat yung Senate Impeachment Court ang mag-utos ho niyan at hindi ibigay ho sa Pangulo. Pero yun nga ho, ito ho yung nandoon sa National Internal Revenue Code or Tax Code na exemption na kailangan ipag-utos ho ng Presidente yung pagbubukas at pag-i-inspect noong mga tax records na kahit na sinong individual. So kaya ayan ho, binigyan ho sila hanggang July 30, 2026. So yan ho ay sa Webes, no? So Webes na ho yan, July 30 at hanggang 9 a.m. nga ho ng July 30, kailangan ho nilang ipasa etong kanilang mga bank records, financial records na hinihingi nga ho ng Senate Impeachment Court. Pero yun nga ho, sinasabi ni Senate President Presiding Officer, no? Senator Cheese Escudero, sinasabi ho niya, hindi naman ibig sabihin na pinag-utos nila, pinasabi na nila, e bubuksan na ho nila. So meron pa kong mga mangyayaring debate diyan sa susunod na linggo. So yan ho yung aabangan natin ha. Syempre magbibigay ho ng itong mga bangko at yung mga ahensya ng gobyerno, ibibigay ho nila yan. Pero kung bubuksan nga ba ho doon sa Senate Impeachment Court at gagamitin ito bilang ebidensya, ay ayan ho yung malaking tanong ho natin. Kaya ho tayo ho ay sumubaybay dito sa mangyayaring impeachment trial sa susunod na linggo. At napaka-importante na ho nung tatalakayan ng articles of impeachment ito nga ho nga sinasabing pagkamal ng unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Eto, sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
2: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Ang pelikula ngayon, tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, magulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
2: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona, Sona 2026.
20: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
2: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
21: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
21: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might,

0: ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay.
1: Usaping Legal.
4: Kasama si Attorney Danny Galang
1: sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
6: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
7: Sagot kita!
6: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
7: Sagot kita!
6: Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito,
7: Sagot Kita!
5: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, happy viewing ho dito sa mga nanonood sa ating live stream. Ha. Nandito na ho si Mark Boqueron, Bossing Boss, Gorpiar Singh, Maricel Manlapas, Juan Doynog, M. Anthony Arbado, at syempre, nandito na rin ho si Bren Morcilia. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. Syempre, nandito din si Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, Jassie Tan. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat ho ng nakikinig at nanonood ho sa ating Facebook live stream. At syempre nandito rin ho tayo sa Free TV. Hanapin nyo ho Channel 3 kung kayo ho ay naka TV Plus. Ayan ho, Channel 3 ho tayo makikita. Ayan ho, yung Usaping Legal at syempre lahat ho ng programa ng Radyo Pilipinas buong araw nandyan ho yan. Channel 3 ho sa TV Plus. At syempre kapag ho kayo naman naka-afford the box, Channel 45 to 49, hanapin nyo ho dyan. So naka-live ho tayo dyan, pwede ho tayong mag-message ho kayo at syempre pwede ho natin batiin kayo at basahin ho ang inyong mga katanungan. Ito, first question natin coming from, Anonymous, okay? Attorney, paano po ang ganito sa akin? Tinanggal ako dahil binigyan ako ng tip ng customer. Then, pinatawag ako ng CRS ng mall kasi nag-violation daw, nasa CRR daw na bawal tumanggap ng tip. Nag-sorry ako. Nagmakaawa na bigyan ako ng isa pang pagkakataon kung mali ako pero hindi sila nakinig. Tinanggal pa rin ako kinabukasan. Wala na akong duty. Guard kasi ako sa isang mall. Ayan. So yan ho, yung nag-message ho sa atin, guard sa isang mall. Siya ho ay tumanggap ng tip mula sa customer, nahuli ho siya. At ayun nga ho, siya ay tinanggal na ho sa trabaho dahil ho dun sa pagtanggap ng tip sa isang customer. So ano ho yung maaari ho niyang gawin? So una ho kasi may konsepto ho tayo ng just cause, no? Na kung saan maaari ho kayong matanggal sa trabaho. So kahit sabihin po natin na meron tayong security of tenure, 'di ba, para ho doon sa mga regular na empleyado na hindi ho kayo basta-basta pwedeng matanggal sa trabaho, meron ho tayong konsepto ng just cause. Na kung saan maaari ho kayong matanggal sa trabaho. So ano ho yung katulad ng just cause na 'yon? Ito ho yung mga serious misconduct, habitual tardiness, habitual absenteeism. Ayan ho, o yung pagtatangka ho sa buhay ng employer. Okay, so kaya ayan ho, meron ho tayong mga just causes na tinatawag nga ho. At kung halimbawa ho, sinasabi ho doon sa inyong company regulations, sa mga regulations ho na inyong employer, sinasabi ho doon na bawal ninyong gawin ng isang bagay, halimbawa ito nga ho, yung pagkuha ng tip galing sa mga customer, ay ayun ho, kapag ho iyon ay na-violate ho ninyo, ay maaari ho iyon makonsider na serious misconduct. So serious misconduct ho yung tawag ho doon at syempre maaari ho kayong matanggal sa trabaho. Pero

0: Lagi nga ho natin sinasabi dito sa ating programa, kahit ho gaano na ho kabigat yung naging kasalanan ho ninyo, ay hindi ho kayo basta-basta pwede matanggal sa trabaho kung hindi ho ito dumaan sa due process. So, ano ho yung due process na tinatawag ho natin? Meron ho tayong two notice rule at syempre ho, yung opportunity to be heard. So, kailangan ho bigyan ho kayo ng unang notice na nagsasabi ho na kayo ho ay meron nagawang kasalanan sa inyong employer. At nandun na rin ho doon sa first notice na kayo ho ay pinagpapaliwanag. So, kailangan ho kayo ay kausapin o di kaya naman ho kayo ay pag-sumite ng written explanation. Ayan ho, no, para ho makuha naman ho ang inyong panig. At yung pangalawa naman ho notice, dito ho na ho sinasabi kung ano yung naging pasya ng employer ho ninyo, ng management, at kung bakit ho naging ganun yung pasya na kayo ay tanggalin na sa trabaho. So in between nga ho nung dalawang notice, kailangan ho may opportunity to be heard o pagkakataon ho para ho makuha o mapakinggan ang inyong panig. So either yan ho ay face to face o di kaya naman ho written explanation, ay basta ho dapat ho ay napakinggan ang inyong panig. So kapag ho hindi dumaan sa due process, kahit ho meron pa ho serious misconduct, ay kayo ho ay maaaring magdemanda for illegal dismissal. So ayan ho. Kapag ho napatunayan ng ating mga labor arbiter ng korte na meron ho talagang illegal dismissal, kayo ho ay maaaring ma-reinstate o maibalik sa trabaho, mabigyan ho ng kaukulang danyos o damages para ho doon sa inyong sinapit, at syempre kasama na rin ho dyan yung mga back wages. Yung mga dapat na sinweldo nyo ho nung kayo ay tinanggal sa trabaho. So from the time na kayo ay illegally dismissed hanggang ho kayo ay maibalik sa trabaho, back wages ho yan. So kailangan ho yan ibalik din ng inyong employer. Ngayon ho, sa kaso ho dito, doon so sa nag-message ho sa atin, ay yun nga ho, siya ay nag-violate ng isang company regulation na bawal ho tumanggap ng tip galing sa customer. Ang hindi lamang ho natin na alam ho dito ay kung properly nga ho bang naobserbahan yung due process. Kasi ho dito, sinabi naman ho na kinausap po siya, nagmakaawa po sa kanya. Nagmakaawa ho siya, no? Nagsorry ho siya, no? Pero hindi ho sinabi dito na nabigyan ho siya ng dalawang notice. Diba? Yung opportunity to be heard, sapat na ho ba yun? Yun lamang ho ba yung sinabi sa kanya, kinausap lamang ho siya, sapat na ho ba yun? So hindi ho natin masabi kung talagang naobserbahan yung due process. At yun nga, pag sinabi ho natin, pag hindi ho naobserbahan ng due process ng tama, yung tama hong pag-obserba ng due process, two notice rule, opportunity to be heard, ay ayan ho, maaari ho kayong magdemanda for illegal dismissal sa ating Department of Labor and Employment at syempre National Labor Relations Commission. So kung kayo ho ay wala hong kakayahan para kumuha ng abogado, maaari ho kayong humingi ng tulong sa ating mga Public Attorney's Office, PAU. Ayan ho, nakakalat ho yan sa buong bansa. At syempre doon sa ating mga Integrated Bar of the Philippines, IBP Chapters, na syempre ho nakakalat din ho sa iba't ibang rehiyon nga ho. Ito yung mga asosasyon ng abogado. At libre ho, pro bono ho nila kayong bibigyan ng tulong para ho sa inyong mga suliranin. So halimbawa ho dito sa Quezon City, punta ho kayo dito sa Quezon City Hall. Ayan ho, doon sa Hall of Justice, nandoon ho yung IBPQC. At pwede ho kayong humingi ng tulong ho dyan. Ito, second question naman natin coming from Socor 2025. Ito, kung kuha naman ho tayo sa YouTube. Ah. Meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho ninyo mapapanood yung mga past episodes na Usaping Legal. Ayan ho, at syempre naka-upload din ho dyan yung mga ating mga interviews sa ating mga resource persons. Maraming salamat ho sa lahat ng ating mga subscribers. 20,000 plus subscribers ho sa YouTube. Maraming salamat ho sa inyong pagsubaybay sa ating programa. At syempre, pwede din ho kayong mag-message ng inyong mga katanungan ho dyan. Katulad ho nito. From Socor 2025, good day po sir. Paano po kung hindi alam ang exact address ng suspect at mobile number lang ang meron? Marami po ang ebidensya at natatago na po ang suspect. So, nag-comment ho siya doon sa ating video on small claims cases. So syempre unang-una ho, yung hung nangutang ho sa inyo at gusto ninyong dalhin sa small claims court, hindi naman ho suspect ang tawag ho dyan. Okay, hindi naman ho siya criminal, no? Kasi ho, di ba sinasabi ho natin, didiscuss ho natin dito sa ating programa, yung ho mga hindi ho nagbabayad ng utang, hindi naman ho sila basta-basta nakukulong. So wala ho talagang nakukulong sa pagbabayad ng hindi pagbabayad ng utang. Maliban na lamang ho kung meron hong elemento ng panluloko, estafa o fraud, o di kaya naman ho meron hong bouncing checks. 'Di ba? Yung mga nag-issue kayo ng mga cheque na wala naman ho talagang laman, bouncing checks ho 'yan, BP22. Ayan ho, diyan ho maaari ho kayong makulong. Pero kung hindi lamang ho kayo nagbayad ng utang dahil wala kayong pera, ay ayan ho, hindi ho kayo maaaring makulong. Kaya hindi ho suspect yung nangutang ho sa inyo. At syempre sinasabi ho niya sa ating small claims cases, kapag ho kasi ang pagkakautang ho sa inyo ay hindi ho lumampas o hindi ho higit sa 1,000,000 piso, 1 million pesos, hindi ho kasama yung interest, ay maaari nyo ho yan dalhin sa ating mga small claims court. Kasi ho, ang kagandahan ho sa small claims court, bukod sa mas mabilis ho yung magiging paniningil nyo ho ng utang, ay hindi na ho kailangan ng mga abogado dyan. So in fact, bawal nga ho yung mga abogado sa ating mga small claims court, maliban na lamang ho kung sila ho yung idinedemanda o sila ho yung nagdedemanda. So ang ikalawa ho, dahil hindi nyo na ho kailangan ng mga abogado, hindi nyo na rin ho kailangan ng mga pleadings or mga habang pleadings nga ho na naglalaman ng mga argumento, depensa sa isang kaso. So kasi ho, yung mga gagamitin nyo hong forms para ho masabi yung inyong mga paniningil ay templated na ho iyan. So halimbawa ho, doon sa naniningil, meron ho tayong statement of claim na tinatawag. Diyan nyo ho ilalagay yung pangalan, address, magkano yung inutang ho sa inyo, ano ho yung nature ng pagkakautang. At syempre doon naman ho sa kabilang partido, verified response. Diyan nyo ho ilalagay yung inyong depensa kung kayo nga ba ho may pagkakautang talaga o nagbayad na ho kayo, etc. At syempre lalakipan nyo ho lahat ng mga ebidensya. So ang problema ho kasi nitong ating nag-message ho sa atin, hindi niya ho alam yung address. So ayan ho, hindi ho maaari yun na hindi nyo alam yung address kasi ho hindi ho kayo ma-entertain ng ating small claims court. Kung alam nyo lamang ho ay yung mobile number. Kailangan ho ay pumunta ho kayo sa barangay kung saan ho nakatira yung tao. Kung alam nyo ho at least kung nasaan siya jurisdiction nakatira, no, pumunta ho kayo sa barangay, magpatulong ho kayo kung ano yung exact na address nitong taong ho ito para ho siya ay maserva nung subpoena. No. Kailangan ho kasi siyang maserva nung subpoena. Okay, para kung magpaliwanag ho siya at makapagpadala ho siya ng kanyang verified response. So kung hindi ho natin alam yung address, paano ho natin maibibigay doon sa tao, no? Yung subpoena ho sa kanya. So kaya ho napakahalaga nung address. Kaya kailangan ho malaman ho ninyo kung ano yung address, maaari ho kayo siguro ho sa mga kamag-anak kung kayo makapagtulungan ho kayo o di kaya naman ho sa barangay nga ho sinasabi ho niya nagtatago na daw ho yung nagkautang sa kanya ay ayan ho, sana ho ma-verifikan nyo ho dahil kailangan ho talaga yung address para ho kayo ay ma-entertain nga ho sa ating mga small claims court. At syempre tandaan din ho natin na kung kayo ho ay nakatira sa iisang barangay or adjacent na barangay ho sa isa't isa, kailangan ho ay dumaan ho muna kayo sa ating barangay. Barangay Justice System nga ho. At yun nga ho, kapag ho kayo ay dumaan sa barangay at syempre kayo ho ay pag-aayusin at pagbabayarin ho ng utang, pero kung wala pa rin hong mangyari, ayan ho, bibigyan na ho kayo ng Certificate to File Action o yung CFA na tinatawag ho natin. Yung Certificate to File Action, kailangan nyo ho yan ilakip o isama ho doon sa inyong Statement of Claim para ho katunayan na kayo ay dumaan na ho sa barangay. So kung kayo ho ay nasa isang barangay pero hindi ho kayo dumaan sa barangay, ay maaaring hindi rin ho kayo ma-entertain ng ating mga small claims court. So tandaan lamang ho natin na yung decision ho sa ating small claims court ay pinal na at hindi na ho maaaring i-appela pa sa mas mataas na korte. So ayun ho, sana ho ay makita nyo ho yung address ha nung taong nagkautang ho sa inyo para ho masimulan na natin ho itong proseso sa small claims court. At syempre tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan, mag-comment sa ating ng inyong mga opinion sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaction mo sa pagsabpina sa financial records ni Vice President Sara Duterte? Ano ang reaction mo sa pagsabpina sa financial records ni Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Babasahin ho natin ang inyong mga opinyon sa pagbabalik ng Usaping Legal.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.

0: isang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
8: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
0: Radio Magazine 1278.
9: At Radio Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: Radio Pilipinas World Service.
12: Sports Radio.
13: Radio Magazine. Servicio Publiko.
9: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
14: Radio Pilipinas.
15: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radio Pilipinas.
17: Radio Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
19: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usapin Legal.
20: Kasama si Attorney Danny Galang
19: sa Radyo Pilipinas
20: 738 AM.
21: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nasa Facebook live stream ho natin. Nandito na ho si Mariam Modim, Irene Guillermo at syempre si Ralph Jericho Pamintuan Laurente. Ayan ho, maraming salamat din ho sa mga nanonood sa ating Facebook live stream. Hanapin niyo ho Usaping Legal Facebook page at syempre Radyo Pilipinas Facebook page. Happy viewing din ho kay Jovi Muñiz watching from Chicago, USA. Ayan ho, happy viewing ho sa inyo. At syempre maraming salamat ho doon sa mga patuloy ho na nag-share ng ating mga videos sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Cebu, Baguio. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. Ayan ho, magbasa lamang ho tayo ng inyong mga komento ho ha, sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaction mo sa pagsabpina sa financial records ni Vice President Sara Duterte? Galing ho kay Bren Morcilia, dapat lang para malaman kung malinis ba o puno ng kahiwagaan ang pagkamal niya ng napakaraming salapi nasa mga bangko nila. Ayan ho, kaya ho makikita na ho natin kung ano nga ba yung totoo dito sa mga sinasabing unexplained wealth. Kapag ho ito ay nasabpina na nga ho, sinabpina na nga at kung bubuksan nga ho nitong Senate Impeachment Court at kung gagawin ho itong ebidensya, no? Kasi ho, sa ngayon, sinasabpina pa nga lang ho. Hindi pa ho talaga ito tiyak na magiging ebidensya. Siyempre, may mga pagtatalo pa ho dyan, eh. Magdedebate pa ho yan. Eh. Ito, from cellphone number ending in 3358, I hope nabubuksan ng kahon ng bank records, SALN at financial records ni VP Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Scarpio sa lalong madaling panahon sa trial. Ayan ho. Maraming salamat ho sa inyong mensahe. Cellphone number ending in 3358. Ayan ho, sukay na ho natin to. At ayan nga ho, nasa Article 2 na ho tayo. So, apat na articles ho ng impeachment, sa impeachment ni VP Sara. Article 2 na ho, itong papasok. So, ito ho yung ako, para ho sa akin, ito ho yung pinakamabigat nga ho, no, na artikulo dito sa mga sa kanyang articles of impeachment. Kasi nga ho, sinasabi na meron ho siyang allegation nga ho, no, ng tagong at hindi maipaliwanag na yaman. So ayan ho, kaya ho kapag ho meron kong ganyan yung public official ay syempre meron ho yan betrayal of public trust dahil ho syempre halal ho siya at dapat ho idinedeklara ho niya ang kung ano mang yaman ho niya. Diba ho? Wala naman hong sinasabi na ang public official dapat ganito lang ang yaman eh. Dapat ho ilang million lang. Pero ang sinasabi ho sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas, ay dapat ho idinedeklara nyo ho yung totoong yaman ho ninyo at kompleto, accurate, tamang yaman ng bawat public official. So kung sabihin ho natin ay kayo ho ay milyonaryo, milyonarya, bilyonaryo, ay ayan ho, katulad ho ng mga ilang senador, ha, mayroon ho mga ilang senador na bilyonaryo ho, diba? And wala naman hong kaso ho yun, ay kung inihalal ho sila despite ho na alam ho ng tao na sila ho ay milyonaryo, bilyonaryo, Ang kailangan lamang ho ay nakadeklara ho sa kanilang SALN, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, yung kanilang totoong yaman. So, ayan ho, dapat lamang ho ay nakadeklara. Kung ito naman ho ay mapatunayan nila na galing ho sa mga legitimate means, no, legal naman ho yung pagkuha nila ng mga yaman ho nila, ay okay lamang ho yun. Wala nga ho naman nagsasabi na dapat ganito lang ang yaman ng isang public official. Although sa ating hong konstitusyon, dapat ho ang public official ho talaga ay namumuhay ng simple, modest lives nga ho yung sinasabi. Pero ayun ho, kung kayo ay milyonaryo, bilyonaryo, ay dapat ho ideklara nyo na ho yan doon sa SALN ho ninyo ng kompleto at tama. So kaya ho ito yung naging issue eh. Kasi ho, ang tinitingnan ho ng prosecution ay ito lamang yung mga income na galing sa kanyang sahod bilang public official, galing ho doon sa kanyang interest, doon sa mga business interest ho niya. Ay ayan ho. Pero yun nga ho, ang sinasabi nila, ang computation ho nila is napakalayo nga doon sa kanyang idineklara sa SALN at doon ho sa lumalabas na kung magkano lang talaga yung kanyang income. So yan ho yung malalaman natin, kaya pinasabihin na ho yung mga bank at financial records. So sa BIR, makikita ho natin yung income tax return, magkano ho yung fina-file nilang mag-asawa taon-taon. Yung sa AMLAC, makikita ho natin magkano ho yung mga transaksyon na pumapasok sa kanilang mga bank accounts. At syempre dun sa mga banko na ho mismo, magkano yung mga laman nga ho ng kanilang mga bank accounts. Pero sabi nga ho ni Senator Cheese Escudero, ito ho pinasabpina pa lamang. So hindi ho natin alam kung ito ay bubuksan mismo doon sa impeachment trial, kasi ho baka ho syempre may meron ho talagang gagawin niyang depensa para kung hindi mabuksan itong mga financial records ho na ito. Itingnan ho natin yan kung mabubuksan ho yan at kung magagamit nga ho nga ebidensya ho yan. Pero kung sa akin lamang ho, ay syempre ho, kailangan ho naman buksan ho yan, makita ho yan. Kasi ho, impeachment trial ho ito. Ito ho ay may public interest. So, public official ho, pangalawang pinakamataas na official ho sa ating bansa ang ini-impeach dito sa trial ho na ito. Kaya dapat ho, lahat ho ng posibleng ebidensya na maaring mailabas nga ho, no, ay makapagbigay ng linaw dito sa mga issue ho na ibinabato ho sa Vice Presidente, ay dapat ho yan ho ay makita ho ng taong bayan. So kailangan ho makita ho natin yan para ho at doon sa mga senator judges para ho makapagdesisyon ho ng tama, no, kung talagang i-impeach nga ho ito at magiging guilty nga ho ito si Vice President Sara Duterte. And ho, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maaari pa rin ho kayong mag-comment ha, sa ating Facebook live stream ng inyong mga opinion sa ating Tanong sa Bayan. At syempre ho sa YouTube, i-upload ho natin ang video ho natin. Syempre dito sa YouTube ho, YouTube channel ho natin, Attorney Danny Galang YouTube channel. At syempre maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff, Mark Bukiron, Arnel Villamor, at Engineer Rolly Bumatayo. Syempre kasama din ho natin si Tess Ramirez at Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang, mag-ingat tayong lahat.
5: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
12: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 na umaga.
22: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Kapayapaan at kapwa, susi sa mas matatag na ASEAN at pandaigdigang ugnayan. Detalye sa live report ni EJ Lazaro.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: EJ.
23: Yes, at binigyang diin nga ni Department of Foreign Affairs
1: Secretary Maria Teresa T. Lazaro na ang kapayapaan ang pangunahing susi sa pag-unlad ng ekonomiya, inobasyon at matatag na ugnay ng mga bansa sa pagbubukas ng High Level Conference of the High Contracting Parties, the Treaty of Amity and Cooperation o TAC sa Maynila. Sa kanyang keynote speech, sinabi ni Lazaro na ang limang dekadang kapayapaan sa Timog Silangang Asya ang nagbigay daan upang maging sentro ng paglago ng ekonomiya at kooperasyon sa rehiyon. Aniya, hindi nagkakaroon ng kaularan kung walang matatag na kapayapaan. Ibinahagi rin ng kalihim ang konseptong Pilipino na kapwa na aniya'y sumasalamin sa pagkilala ng o pagkilala na magkakaugnay ang seguridad, dignidad at kapakanan ng bawat bansa. Iginiit niyang hindi zero-sum game ang kapayapaan at walang bansang maaring umunlad ng mag-isa sa harap ng mga pandaigdigang hamon. Pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Secretary Lazaro.
2: Kapwa is often translated as neighbor, but its true meaning runs deeper. It means understanding that my security, my dignity, and my well-being are fundamentally inseparable from yours.
1: Kasabay nito, nagbabala si Lazaro na nananatiling marupok ang kapayapaan sa gitna ng tumitinding geopolitical tensions at kawalan ng katiyakan sa buong mundo. Dahil dito, nanawagan siya para sa patuloy na dialogo, pagpipigil sa sigalot at mahigpit na pagtalima sa rule of law. Ay sa kalihim, nananatiling mahalagang plataforma ang ASEAN at ang Treaty of Amity and Cooperation upang isulong ang mapayapang pagresolba sa mga hindi pagkakaunawaan, pagpapalalim ng pagtutulungan at pagpili sa kapayapaan bilang gabay sa ugnayan ng mga bansa. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, EJ Lazaro. National Capital Region Police Office, kumpiyansang ligtas ang seguridad sa sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kampante ang National Capital Region Police Office na magiging maayos at payapa ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin, walang makitang bantal sa seguridad ang NCRPO matapos ang isinagawang inspeksyon at walkthrough sa kahabaan ng Commonwealth Avenue hanggang sa labas ng batasang pambansa ngayong umaga. Sinabi ni Abirin na handa na ang kanilang seguridad para sa ikalimang sona ng Pangulong Marcos Jr. Kaugnay ito, nanawagan si Abirin sa mga grupong ng magsasagawa ng rally na sumunod sa mga napagkasunduang panuntunan upang maiwasan ang kaguluhan at posibleng pag-aresto. Sinabi rin na opisyal na all systems go na ang NCRPO at nagsimula na ang deployment ng mga tauhan ng PNP, hindi lamang sa Quezon City kundi maging sa Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Samantala, muling nagpaalala ang Philippine National Police o PNP sa mga reliyista na mahigpit nilang ipagbabawal ang pagsusunog ng mga effigy o kahit na anong protest paraphernalia sa mismong araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco, gagawin nila ang lahat ng mapayapang pamamaraan upang mapigilan ang pagsusunog ng mga effigy at mga protest images. Bukod kasi sa pinsalang inudulot ito sa kapaligiran at kalikasan, ay posible rin itong magdala ng panganib sa mga makikilahok sa mga rally at protesta. Kung hindi na talaga mapigilan ang nakikilos protesta sa ganitong gawain, ay dito nagagana ang kamay ng batas.
23: Kung may magsusunog po, it is not allowed. As a matter of fact, not only mga effigy, anything na ano na magsusunog ka is not allowed. We will exhaust all peaceful means para po mapigilan itong mga illegal po ito na gawain. But kung hindi po ano, we will, kung hindi po matitigil, ay we will have to act more decisively.
12: Yan ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco. Oras sa buong Pilipinas, alas 12 ng tanghali, 718 barangay sa Ilocos Region na sa hazard list ng Mines and Geosciences Bureau dahil sa banta ng landslide at baha dahil sa bagyo at habagat. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Itong 218 barangay sa Ilocos Region na ang may posibilidad na makaranas ng rain-induced landslides at flooding batay sa advisory ng Mines and Geosciences Bureau hanggang alas 8 ng umaga ng July 26. Batay sa inilabas na datos, kabilang sa mga apektadong lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at Pangasinan. Sa pagtataya ng MGB, 150 barangays ang may very high hanggang high na banta ng landslide habang 230 ang nasa moderate. Samantala para sa pagbaha, 328 barangays ang nasa very high, 580 ang high at 600 ang moderate na antas ng panganib. Ayon sa MGB, nakabatay ang advisory sa pinakahuling 72-hour rainfall forecast ng PAGASA gamit ang GSM 100mm at WRF 150mm na rainfall thresholds na maaaring magbago depende sa kondisyon ng lupa. Pinapayuhan ang mga residente sa mga nakalistang barangay kabilang ang mga kalapit at downstream na lugar na manatiling mapagmatsyag. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
2: Anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines.
4: Pilipinas Radyo Publiko.
5: BMW Secretary Hans Leo Cacdac personal na bumisita sa pamilya ng seafarers Antique na nasawi sa drone attack sa Black Sea. Pamahalaan ng akong magbibigay ng tulong. Mula Radyo Pilipinas Iloilo, si Marian Grace Erenyeta sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
6: Personal na binisita ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac ang pamilya ng isang seafarer mula sa Antique na nasawi sa drone attack sa Black Sea. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Iloilo kay Secretary Cacdac, sinabi niya na personal niyang binisita ang asawa at mga menor de edad na anak ng seafarer kasama ang ilang personal ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA upang ipaabot ang pakikiramay at magbigay ng paunang tulong pinansyal. Ayon pa kay Secretary Cacdac, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-utos na bisitahin ang pamilya na nasawing si Fair at nangakong magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan. Inaasahang maiuwi sa Pilipinas ang labi ng si Fairer sa susunod na linggo at sasalubungin ito ng kanyang pamilya. Bukod sa tulong pinansyal, funeral, burial at transport assistance, magbibigay rin ang pamahalaan ng psychosocial support sa pamilya. Dagdag pa ni Secretary Cacdac, tiniyak din ni Pangulong Marcos na mabibigyan ng kinakailang suporta ang mga anak ng seafarer para sa kanilang pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenyeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko.
4: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Road closures at rerouting ipapatupad sa lungsod ng Maynila para sa ikalamang State of the Nation address sa zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pagpapatupad ng malawakang road closures at traffic rerouting ang mga otoridad sa Maynila simula bukas, Hulyo 26, para sa nalalapit na ikalimang State of the Nation address o zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa pansamantala na isasara ang ilang bahagi ng Liwasang Bonifacio, Mendiola at Ayala Bridge. Apektado ang mga lane na Magallanes o Magallanes Drive, MacArthur Bridge, Quezon Boulevard, Lerma Street, CM Rito Avenue, Legarda at Ayala Boulevard. Magkakaroon din ng rerouting para sa mga motorista mula sa Quezon Boulevard, Espanya Boulevard, Santa Cruz, Santa Mesa, Taft Avenue, San Marcelino at iba pang pangunahing kalsada upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko habang isinasagawa ang mga seguridad kaugnay ng zona. Pinapayuhan ng publiko na planuhin ang kanilang biyahe, gumamit ng mga alternatibong ruta at sundin ang mga ipinapatupad na traffic advisory upang maiwasan ang abala sa araw ng zona sa Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. National Capital Region Police Office o NCRPO magde-deploy ngayong araw ng 50% mula sa kabuuang 20,000 police para sa zona. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Abot sa 10,000 police ang ipapakalat ngayong araw para sa seguridad ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin, nasisimulan ngayong Sabado ang pag-deploy ng 50% ng mahigit 21,000 tauhan ng Philippine National Police sa mga itinalagang lugar. Bukas araw ng Linggo, inaasahang i-deploy na ang kabuuang 10% ng mga tauhan ng PNP kasama ang mga force multiplier para sa seguridad sa zona. Tiniyak ni Abirin na mayroon pang karagdagang puwersa na magmumula sa mga karating lalawigan upang makatulong sa pagbabantay sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House prosecution na nawagan ng katotohanan sa impeachment trial kasunod ng kumakalat ngayong splice videos ni Congressman Chel Diokno at Senador Alan Peter Cayetano. Ang video ay shinare sa social media account ni Senator Judge Pia Cayetano. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nawagan ng House Prosecution Panel sa publiko at sa mga miyembro ng Senado na tiyaking buo at walang bawas na impormasyon ang makakarating sa publiko kasunod ng pagkalat ng umano'y ang manipulado o splice na video ukol sa ginawang impeachment trial sa Senado. Sa isang inilabas na pahayag ni House Prosecution Spokesperson at Advisor Robert Ace Barbers, iginit nito ang kahalagahan ng pagpapanatili ng integridad ng proseso upang hindi malito ang taong bayan sa mga lumalabas sa social media. Sinabi ni Barbers na iginagalan niya ang posisyon ng bawat miyembro ng Senado o ng Senate Impeachment Court kabilang si Senator Judge Pia Cayetano. Ngunit nakiusap na tulungan ang publiko na maunawaan ang buong konteksto ng mga kaganapan. Formal ding umapila si Barbers kina Senator Judge Pia Cayetano at Senator Judge Alan Peter Cayetano na magsalita upang ilahad ang totoong nangyari sa gitna ng pagkalat ng naturang video. Narito ang pahayag ni House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers.
5: We would also like to ask Senator Judge Pia Cayetano and Senator Judge Alan Cayetano to simply tell the Filipino people, especially those that have seen this spliced video, kung ano yung katotohanan. Dahil nandoon po naman sila sa nung araw na yon, nung habang nagkakaroon ng oral arguments. At alam po nila at dinig na dinig nila kung ano yung katotohanan na taliwas o hindi kapareha ng video na kumakalat sa ngayon. So I do hope in the spirit of fairness that the center judge showing their impartiality sana mabago at makorek po itong videong ito.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pag-ulang Lole Caraga nagbigay ng tulong pinansyal sa Cacao Farmers Cooperative para mapalago ang produksyon ng tsokolate sa Surigao del Norte. Mula Radyo Pilipinas Butuan, si May Diaz sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaasahang tataas ang kita ng mga cacao farmers sa bayan ng Mainit, Surigao del Norte matapos mabigyan ng 1,000,000 pisong livelihood grant ang Mainit Upland Agriculture Cooperative sa ilalim ng programang DILP o Dole Integrated Livelihood Program. Sa pamamagitan nito, ang mga ina ng cacao ay maaaring iproseso ng kooperatiba upang maging mga produkto na may mas mataas na halaga. Gagamitin ang ipinagkaloob na pondo sa pagbili ng mga kagamitan sa pagpuproseso para sa proyekto. Gamit ang ikipo, ang mga ilaw na buto ng kakao ay gagawing mga produktong handa ng ibenta gaya ng tableya, artisan chocolates at iba pang produktong gawa sa kakao. Makatutulong ito sa mga magsasaka na pataasin ang halaga ng kanilang ani at palakasin din ang kanilang kita. Pinangunahan ni Dolly Caraga Regional Director Attorney Jason Balaez ang turnover ceremony katuwang ang lokal na pamahalaan ng Mainit. Bukod sa pagbibigay ng mga kagamitan sa pagpuproseso, kabilang din sa proyekto ang mga pagsasanay at capability building na naglalayong mapabuhay buti ang sistema ng produksyon ng kooperatiba, mapalawak ang oportunidad para sa sustainable livelihood, makalikha ng disenteng trabaho, patatagin ang mga negosyong pangkomunidad at pasiglahin ang lokal na ekonomiya ng Mainit. Para sa Bagong Pilipinas, ni Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
6: Muli po, isa mapagpalang pagbati at welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kami po inyong nasusubaybayan at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa iba't ibang panig ng mundo, kami po'y napapakinggan gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang ating PBS e-box radio receiver app. Yan po ang mga iba't ibang mga pamamaraan upang kami masubaybayan, mapakinggan ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin po namin sa ating Global na Tayo team, ang ating pong production side. Of course, ang ating executive producer for today, si Ms. Diesel Nanyong. Sa master control, si Milo Jonella. Sa wirecast, si Hero. And of course, kasama rin natin sa production side, si Ginoong Jay Arevalo. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Papalapit na ng papalapit ang ikang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong 2026. Ano po? Ito na ang ika-anim. Pang-anim na ba to? Pang-anim na? Na sona? Ng, pang-anim ba? O pang-lima? Pang-limang sona ng Pangulo. O State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa July 27, sa Lunes na po yan. Ilang araw na lamang. At marami tayong mga kababayan ang tumututok at tututok sa mga kaganapang ito sa Lunes. Ano, at puspusan na po ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, paghahanda ng House of Representatives, paghahanda ng Senado, yung mga security preparation sa House of Representatives, maging sa Senado, siyempre, yung ating Philippine National Police, maging yung ating mga sandatang lakas na nakatoka mag-augment para sa ikang security measures ng Philippine National Police in and around Batasan o House of Representatives building. Siyempre sa iba pang mga lugar kung saan magdaraos ng mga nakatagdang protest rally na sasabay sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. ngayong Lunes, July 27. Pero siyempre bukod po sa paghahanda, tayo rin po ay nagbibigay ng focus sa mga iba't ibang sektor, hindi lamang sa government sector, kundi sa private sector. Ano po, lalong-lalo na bakit sa private sector? Dahil ang mga ginagawa po ng gobyerno, mga programa at serbisyo na sinasabi po ng gobyerno na ginagawa nila ay para sa taong bayan. At para sa private sector, sila dapat ang nakararamdam ng mga programang ito. Okay, at mga serbisyong ito. For example, ito pong kalulunsad lamang na uplift assistance program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbigay o na, patuloy na nagbibigay ng 2,000 pisong financial assistance sa mga qualified na mga beneficiaries. Ano po? At matatandaan po ninyo, nung mga nakalipas na araw, may nakapanayam tayo na kababayan natin na beneficiaryo ng uplift assistance program. Taga dito siya, taga Quezon City siya, kung di ako nagkakamali. Ano? Ito pong susunod natin, meron na naman tayong makakausap na beneficiaryo, ano po, ng uplift assistance program. Siya naman ay taga Cavite. Biruin niya, taga Cavite siya. At later on, kung tayo po ipapalarin, makakapanayam din natin ng ilang mga local government units at ilang mga government agencies para malaman natin ano po, ano ba yung mga programa at serbisyo na naipagkaloob nila at sa tingin nila ay nakapagbigay ng epekto sa kabuhayan ng ating mga kababayan na maaaring mabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona sa Lunes. Ano? At syempre, hindi ho tayo papahuli dahil nakatutok din tayo sa mga kaganapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So natapos na yung Article 4 sa pamamagitan ng kanilang huling witness ng prosecution na si NBI Director Matibag. So ano ang mga maaari nating expect sa susunod na mga araw, lalo-lalo na pagkatapos po ng sona ng Pangulo, sapagkat magbabago na naman yung schedule impeachment trial after the sona at saka yung kontrasona sa Senado. Magbabago na schedule sa umaga na sila. Diba? Sa umaga na hanggang hapon. Kasi po nito mga nakalipas na linggo, hapon sila nagsisimula, alas 2, tumatagal na hanggang alas 6, alas 7, minsan umaabot ng alas 8. Sa pagkatapos po ng SONA at nung nakaschedule din na kontra SONA, bibigyan daan yan sa Senado, magbabago na po yung schedule ng impeachment trial. Sa umaga na sila magsisimula. So, pero bukod doon, alamin natin ang pagtasa ng House Prosecution Panel sa naging performance ng ating House Prosecution Panel sa Senado nitong mga nakalipas na linggo, lalo na sa pagtatapos ng presentasyon ng Article 4, which is a grave threat and inciting to sedition. Tatlo po kasi yung naging witness dyan ng prosecution. Una, yung NBI agent na si Kalilong, sumunod si NBI Regional Director Lotok, at lately, katatapos lamang nga po, mismong si NBI Director Matibag. So, sa tingin ba nyo, naging matibay ang paglalatag ng prosecution panel para sa Article 4? O meron pang dapat na ikang ginawang ibang approach dito ang prosecution panel? And of course, titingnan din natin kung ano yung paghahanda sa mga susunod na araw para po sa iba pang mga artikulo ng impeachment trial. So lahat pong yan, nakakamada para sa edisyong ito ng Global na Tayo. Pero bago tayo magpatuloy, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Ngayon po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. At tulad po na nabanggit ko kanina, una nating makakapanayam ang isa nating four-piece beneficiary na ikang sa ilalim po ng Uplift Assistance Program ng pamahalaan. Nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon si Ms. Lorna Orias, isa pong four-piece beneficiary mula sa Naic, Cavite. Ms. Lorna Orias, magandang araw po sa inyo.
9: Magandang umaga po, sir.
6: Thank you. Salamat po, Ms. Lorna, sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa ngayong araw na ito. So, tama po ba kayo taga Naic, Cavite?
9: Opo.
6: Ayan.
9: Barangay Sapa po, Naic, Cavite.
6: Barangay Sapa, Naic, Cavite. Okay. So, beneficiaryo po, natanggap niyo na? Kung maitanong ko lamang po, natanggap niyo na ba yung
9: natanggap na po namin na salamat po.
6: 'Yun. Kailan po niyo natanggap?
9: Miyerkules po.
6: Ah, Miyerkules. So, sa paano po paraan niyo natanggap yung assistance?
9: By cash card po.
6: Cash card. Okay. Sige. So, ang tanong ko ngayon diyan paano niyo po paano makakatulong yung 2,000 po sa inyo at sa inyong pamilya?
9: Malaking tulong po sa amin po yon dahil ang natanggap po namin na iyon ay natitiyak po namin na makakapasok po sa mga susunod na araw yung aming mga anak dahil doon po namin ilalaan po yung natanggap po namin na 2,000.
6: Sa tingin nyo ba sapat yung 2,000? Sapat na ba?
9: Sa totoo lang po, hindi po sapat. Pero sasapat po siya sa loob ng 2 linggo or 3 linggo na matitiyak po namin na tuloy-tuloy po ang pagpasok ng aming mga anak. Dahil po may pambaon na po, may pambudget na po.
6: Yan. Kasi hindi lang naman ngayong buwan na to, ibibigay ito, no? Hanggang December ito, di ba?
9: Salamat po.
6: Alam niyo ba na hanggang...
9: Alam
6: niyo po ba na hanggang ang layo nito ay hanggang December, kung maaari? Alam niyo ba yon?
9: Ang sa pagkakaalam ko po kasi ay one time lang po.
6: Ah, one time. Okay.
9: Okay.
6: Oh, sige. Anyway, kahit sabi nga kahit maliit, makakatulong pa rin, 'di ba? Makakatulong pa rin. Eh matanong ko lang po, Ms. Orias. Gano'n na kayo katagal na four-piece beneficiary?
9: Ako po ay magtatatlong taon na po sa four-piece po.
6: Four-piece, okay. So matanong ko na rin po, mawalang galang na ano ho. Ano ba ang hanap buhay ng inyong asawa at kayo ba ay nagtatrabaho rin?
9: Ang asawa ko po ay tricycle driver po. Tapos ako naman po ay 1 year na po ako sa RHU Halang Naik po.
6: RHU? RHU? Opo. Saan nagtatrabaho kayo sa RHU?
9: Opo.
6: Okay. So ilan pong anak ninyo? Ni Mr.
9: Apat po.
6: Apat. Eh, nag-aaral po lahat yung apat na yun?
9: Opo, nag-aaral po sila lahat, sir.
6: Ano na bang edad o pinaka
9: panganay? Ang panganay ko po ay 19, isang 18 po, isang 16 at isang 12 po.
6: Aba, 19, ano yun, nasa college na o senior high?
9: College na po. Magdadalawa na po. Dalawa na po yung college ko po.
6: Wow.
9: Papasok na po yung pangalawa ko ngayong 27 po ba? Or 29 po.
6: Wow, dalawa na pala ang nasa kolehiyo mo, no?
9: Miss,
6: can I call you Lorna na lang? Lorna? Yan.
9: Opo.
6: Dalawa na pala yung nasa college mo, Lorna, ha? Pero bago ka, sabi mo kasi tatlong taon ka pa lang na four-piece beneficiary. Bago ka naging four-piece beneficiary, siyempre, nandyan na yung mga bata, nandyan na yung mga supling ninyo.
9: Okay.
6: Hindi ba kayo nahirapan? Paano kayo, how did you survive bago pa kayo naging four-piece beneficiary?
9: Noon po, isang magsasaka po kami, tubigan po, palayan po yung aming hanap buhay noong mga nakaraang taon. So, nakasurvive naman po sa pagtutulungan po naming mag-asawa po.
6: Mm. And then, ito na, dumating na yung pagkakataon na naging four-piece beneficiary kayo.
9: Opo, nabiyaya naman po na mapabilang po sa programa ng four-piece po.
6: Pero matanong ko din, nung naging four-piece kayo, nagbago na ng hanap buhay si Mr. Tricycle driver na siya o hindi pa?
9: Ano po siya, parang panggabi po kasi siya namamasada po. Sir, sa umaga po, nasa bukid po kami. Sa gabi po, namamasada po siya.
6: Talaga naman. Ano? Sa umaga, nasa bukid.
9: Opo.
6: Sa gabi, nagta-tricycle driver.
9: Abi,
6: mahal na mahal talaga kayo ng mister nyo, no? Ng pamilya nyo. Talagang matindi yung pagkayo niya para lamang para sa inyo, Miss
9: Lorna.
6: Para
9: po sa mga anak na makatapos po silang lahat.
6: Oo. So, ngayon, sino ang tumulong sa inyo? Automatic ba na natanggap nyo yung 2,000 o may nag-inform sa inyo na may available na ganitong financial assistance?
9: By municipal link po namin at saka sa munisipyo po ng NAIC po, nag-announce na rin po sila na may matatanggap po kami na 2,000 po.
6: Ang munisipyo ang nag-inform sa inyo?
9: Opo, at saka yung mga municipal link po namin, mga ML po namin sa DSWD.
6: Ayun, okay, sige. So, ngayon, ang pupuntahan ng 2,000 kung napag-uusapan natin, sa pag-aaral ng mga bata.
9: Okay. Para po talaga doon yun. Lahat naman po, pati naman po yung natatanggap po namin na tulong galing po sa gobyerno, ay napupunta po lahat yun sa pag-aaral ng mga bata. Kasi lahat naman po yun ay para sa kanila po.
6: Ayun. Nakagaan ba sa buhay ninyo ang four-piece?
9: Sobrang nakagaan po. Yung mapabilang po kami sa programa ng DSWD or ng four-piece. Sobrang napagaan po yung buhay namin. At yung panatag po yung loob ko kasi sa hanggat nandito po kami sa programang ito, masisiguro ko po na ang mga anak ko po ay tuloy-tuloy po sa pagpasok po sa kanilang pag-aaral.
6: Eh, matanong ko na rin, Lorna. Diyan ba sa barangay mo, nag-iisa ka lang na 4P beneficiaries o meron ka pang kilalang iba?
9: Marami na po kami. Halos lahat naman po ay member na ng 4P.
6: Uy, okay. That's good. Alright. So, Lorna, hindi ko na masyadong patatagalin ito. So, I just want to of course magpasalamat sa oras na pinagkaloob mo kahit sa oras na ito. And ano ba kaya ang maaring mensaheng maiparating mo kay Pangulong Marcos Jr. At saka sa DSWD bilang isang four-piece beneficiary at para dito sa Uplift Financial Assistance Program?
9: Opo. Para po sa ating mahal na Pangulo po kay PBBM, Mr. President, labis man po ang kung ka hindi man po kalabisan, na sana po ay hindi lang po one time itong inyong pagbibigay tulong po sa amin, dahil sa ngayon po, dahil sa sobrang nagtataasan po ang mga bilihin, pangunahing bilihin, sana po ay hindi lang one time po ang pag-abot ng tulong ninyo sa amin. Sana po ay hanggat hindi po bumababa ang pangunahing bilihin, lalo na po ang krudo, dahil sobrang apektado po sa amin, pag tumaas po yung krudo, matik na po yun, lahat nagtataasan. Sana po ay hindi lang po one time ito. Hanggat nandyan po yung patuloy na pagtaas, sana po ay patuloy po kami ninyong alalayan para po masigurado po namin na yung aming mga anak ay mapatuloy po sa kanilang pagpasok, sa kanilang pag-aaral po. Para po yung aming kikitain po sa araw-araw ay maitatabi po namin yun para po sa susunod na mga bayarin ng kuryente. Kasi yun po talaga ang patuloy din po ang pagtaas ng singil ng kuryente. Sana po ay tuloy-tuloy po yung pagbibigay po ninyo ng tulong sa amin. Maraming maraming salamat po. At saka sa aming pong munisipyo, sa aming mayor, Mayor Romel Magbitang po. Thank you po dahil sobrang supportive niyo po sa mga activities po, lalo na po yung aming DSWD head po namin, si Ma'am Tina, sa mga link, municipal link po namin, sa mga ML po namin, especially po kay Sir Toffer po na ML ko. Maraming salamat po dahil nandyan po kayo lahat na patuloy na sumusuporta sa amin. Ginagabayan po kami at patuloy po kayong nagpapaalala kung para saan at kanino po yung natatanggap namin. Maraming salamat po sa inyong lahat.
6: Dapat lang, well, nakikinig naman ang Pangulo, I think, no, Lorna? Dahil sa mga ganito pagkakataon, kaya nga niya nirelease itong pinayagan o inaprubahan itong 2,000 pisong ito sa ilalim ng APLE program, eh, pero pang dagdag tulong sa inyo, sa ating mga kababayan na talagang nahihirapan sa pang-araw-araw na gastusin. And who knows, no? Tulad mo, kasama mo ako sa paghiling sa Pangulo na hindi lang ito one time. Sana nga ito ay magpatuloy hanggat ika nga hindi nagno-normalize ang sitwasyon sa Middle East, yung presyo ng produktong petrolyo, kasi domino effect yan eh. Yung nangyayari sa Middle East na naapektuhan pati tayo at yung mga pangunahing bilihin natin. Thank you very much, Lorna, at maraming salamat sa inyong local government unit at of course sa DSWD dyan sa inyo. Thank you very much. Maraming salamat, Lorna.
9: Maraming salamat din po, sir. Magandang umaga po.
6: Si Ms. Lorna Orias, ang isa sa mga four-piece beneficiary mula po sa NAIC Cavite na tumanggap na rin ng karagdagan na 2,000 pesos mula po sa Uplift Assistance Program na ikang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asa na si Hermes po yata ang nagkakabot eh.
14: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Ay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay pa rin dito sa ating programang Global na Tayo. Ayan, siyempre, ngayon naman, tutungo tayo dito, tututukan naman natin yung isa pang mga kaganapan na nangyayari ngayon dito sa loob ng ating bansa. Ano? Meron tayong binabantayang bagyo. Yung bagyo po, ang tawag sa bagyo is Quiapo. Tama, Quiapo. Hindi ho yung Quiapo sa Manila, ha? Hindi ho yung Quiapo sa Manila na simbahan. Ang spelling po nung Quiapo is Quiapo. Quiapo. Alright? Alright. Kasi po itong bagyong Quiapo ay ika nga nandito na sa northern Luzon, northern tip ng Luzon ayon sa PAGASA. At may mga nakataas na tayo mga signal number 1, signal number 2. Yan po sa bahagi yan ng northern Luzon. Nakaranas na rin tayo ng mga pagbaha dito po sa may bahagi ng Visayas at Mindanao dahil po sa ikang enhanced na habagat sanhi po nitong paghila ng bagyong si Quiapo. Alright, samantala, nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating ikang Information Officer ng Office of Civil Defense Region 2. Walang iba kundi si Ginoong Alvin P. Aison. Alvin, magandang umaga sa iyo mula dito sa Manila. Kamusta kayo dyan sa Region 2?
16: Good morning, sir. Mula po dito sa Office of Civil Defense, binabati po namin lahat ang inyong pong mga tagapakinig, tagapanood ng inyong pong programa ng isang maulang umaga po mula po dito sa Cagayan Valley Region.
6: Alright, Alvin, kamusta ang sitwasyon ngayon sa kabuuan ng Region 2 dahil dito sa bagyong si Quiapo?
16: Yes, sir. Actually po, nakataas na po yung Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito po sa lalawigan ng Batanes. At maging dito po sa ilang parte po ng northern portion of mainland Cagayan, including Bawean Islands po, ano. And we also have signal number 1 sa ilang bahagi po ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. At sa kasalukuyan po, nakakaranas na po tayo ng mga moderate to heavy rainfalls dito po sa ating rehiyon.
6: Okay. So, kailan nyo naramdaman yung pagbuhos ng ulan? Kagabi ba na nagparamdam na yung buhos ng ulan dyan sa Region 2?
16: Kaninang madaling araw po, nagkaroon na po tayo ng pag-uulan po na naranasan po dito sa region po.
6: Pinaka sa tingin po ng OCD Region 2, Alvin, anong pinaka mas susceptible sa pagbaha at landslide sa Region 2?
16: Since ang areas of focus po natin ay ang mga coastal areas po natin, sir, dito po sa Bagyong Quiapo, ang possible na magkaroon po ng mga pagbaha ay ang lalawigan po ng dyan po sa may Batanes and including po dyan sa may Babuyan Islands. And dito po sa northern portion of mainland Cagayan kung saan nakataas po yung Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Dito po kabilang ang mga municipalities po ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Camalanyugan, Apari, Ballesteros, Abulug, Sanchez Mira, Claveria, and Santa Praxedes, kung saan ito po ay mga downstream or coastal areas po natin dito sa Region 2.
6: Mm-hmm. Okay. So, meron na ba tayong mga nakaset up na mga evacuation centers in case na lumala ang sitwasyon?
16: Yes, sir. Actually po, yung kinandak po nating pre-disaster risk assessment kahapon upang tukuyin po yung mga iba't ibang mga paghahanda na at potential impacts nga po ng Bagyong Quiapo across the region ay nakapaghanda na po ang ating mga local government units at mga ilang partner agencies po natin pagdating po dito sa Bagyong Quiapo. Yung ilan po nga natin mga preparedness measures, kabilang po dyan ang DPWH kung saan nagkaroon na po sila ng heightened alert kung saan may mga 847 personnel on standby for deployment. Yung DSWD naman po, nakapag-preposition na po ng mga family food packs across 5 provinces dito sa region. Yung ating mga nasahanay ng kapulisan sa Philippine Army, PCG, NBCO ay naka-on standby alert na rin po and ready for deployment. At naka-preposition na rin po ang kanilang mga response assets kung sakaling kinakailangan po. In terms of our communication lines po, naka-standby din po ang DICT with 5 Starlink links and free Wi-Fi and GovNet coverage available sa mga strategic locations natin dito sa region. Yung ating mga provincial DRM offices po, consistently nag-i-issue naman po ng mga early weather advisories, may mga established emergency communication lines, evacuation centers, and monitoring po ng mga critical areas po natin for quick response, especially pag maroon po ng flooding, landslides, at mga iba pang insidente. Yung sa paglalayag po sa sea travel from Cagayan to mainland Cagayan po, nakansela na rin po. Including yung mga inter-island and domestic flights po natin, kanselado na po. So yun po yung mga nabanggit na mga preparedness measures po natin kahapon sa ating pre-disaster risk assessment. Mm-hmm. Sa kasalukuyan po, sir, may mga kanselado na po ang pasok sa ilang bahagi ng ating rehiyon, especially dun sa mga nagsignal number 2 na po. And may mga, including po yung mga tertiary levels po sa mga universities po dito sa ating region.
6: Alright. Alvin, sa ulitin ko lang, signal number 2 na sa Batanes, sa Northern Cagayan. Tama, Alvin?
16: Yes, sir. Batanes and northern portion of mainland Cagayan, sir.
6: Northern portion of mainland Cagayan.
16: Including po yung ating Babuyan Islands.
6: Okay. Sa signal number 1, Nueva Vizcaya, Quirino. Tama?
16: Yes po. Yung rest po of the rest of mainland Cagayan, provinces of Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino.
6: Mm-hmm. And of course, buti na lang nabanggit mo, okay naman, okay pa naman yung communication natin sa tulong ng DICT at saka ng mga Starlink, ano?
16: Yes, sir. Po. Yes, sir.
6: How about supply ng kuryente? Meron ba tayong nakikitang problema once na lumala ang sitwasyon dahil sa bagyo?
16: For now, sir, wala pa tayong reported power interruptions and outages. At we're waiting po dun sa abiso po ng ating electric corporations po pagdating po dito sa ating supply ng kuryente.
6: Mm-hmm. Okay. Malakas ba hangin? May hangin ba o puro ulan lang?
16: Puro ulan po yung nararanasan natin ngayon dito sa Tuguegarao City, sir. At maging dun sa iba pa nating mga nakaka-coordinate na sa ibang provinces po, puro ulan po yung malakas ngayon dito sa ating region, sir.
6: And speaking of that, puro ulan, may na-monitor na ba kayo flooded na mga areas, barangay o bayan?
16: As of reporting time, sir, wala pa po tayong nare-receive na official reports coming from our partner LGUs.
6: And mga klase suspended na from elementary to college?
16: Yes, sir. Sa mga nag-signal number 2 po.
6: Alright.
16: Batanes and Calayan, sir.
6: How about ang coordination with DSWD, especially yung preposition ng mga family food packs? Kamusta?
16: Sa DSW, sir, meron tayong mga preposition family.

0: naman po sila sa ating, it follows po yung blue alert status po natin, and they are on the normal functioning naman po pagdating sa ating mga healthcare system ngayong meron pong bagyong kaya po, sir.
1: Okay, so naka-blue alert status ang DOH.
0: Yes, sir.
1: In preparation dito sa kung ano man ang magiging epekto ng bagyong Quiapo sa,
0: yes, sir.
1: sa region 2. Yan, okay. Sige Alvin, siguro ano bang mahalaga pang mensahe na pwede natin iparating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin diyan sa region 2?
0: Yes sir, maraming salamat po sa pagkakataon. Yung lagi po nating sinasabi na yung paghahanda bago ang sakuna yung pinakamabisang paraan po upang maiwasan yung mas malaking pinsala. So hinihiling po namin yung pagiging kalmado po ngunit laging handa at patuloy lamang pong subaybayan yung mga official na abiso po pagdating sa galing from PAGASA at maging sa Office of Civil Defense and including po sa ating mga local government units. So kung ipapatupad po yung ating mga force evacuation, preemptive evacuation, sana po makiisa po tayo dahil ang layunin nito ay mapangalagaan po yung buhay ng ating mga mamamayan. So yun lamang po sir, mula po dito sa OCD Region 2, mag-ingat po tayong lahat at good morning po.
1: Maraming salamat Alvin. Sa oras na pinagamo, Alvin Aison, ang ating Information Officer 2 mula po sa Office of Civil Defense Region 2. Ito po ay kaugnay sa paghahanda ng OCD at ng mga local government units natin sa bagyong Quiapo. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Heto na ang Dakling Kaalaman.
3: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan. Multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Samantala, sa puntong ito, tanggapin natin ang balita mula kay J. Mark Dagala. Balita sa labas ng ating impilan, kawalang tiwala ng mga Pilipino sa China. Bunga ng kanilang mga marahas at mapang-udyok na mga hakbang ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
4: Kaisa ng sambayan ng Pilipinong Armed Forces of the Philippines sa pagtatakwil ng mga ilegal, marahas at mapanlinlang na hakbang ng China sa territorial at maritime domain ng Pilipinas. Ito ang tugon ng AFP makaraang ilabas ang OCTA, pinakabagong tugon ng masa survey na nagsasabing 64% ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala sa China. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nangangahulugan nito na batid pa rin ng mga Pilipino ang peligrong isinusuong ng bawat sundalo para harapin ang pangigipit ng PLA Navy, China Coast Guard at Militia Vessel. Ito anya ang bunga ng kanilang ilegal marahas at mapanlinlang ng mga taktika na siyang nagpapatatag naman sa suporta sa mga Pilipino sa AFP na tumututok sa mandato na ipagtanggol ang bansa. Dahil dito magsisilbing inspirasyon nito ng AFP upang ipagtanggol ang soberanya, tiyakin ligtas sa mga mangingisda at hindi pa sisiil sa mga nagtatangkang manakop sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ayan, siyempre, ako man, mawawalan talaga ng tiwala sa China sa mga ginagawa po nila dyan sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal, sa Bajo de Masinloc, sa mga ginagawa nila sa ating mga mangingisda na naghahanap buhay lang naman para po makakumita at mabuhay ang kanilang mga pamilya. Traditional fishing ground po kasi natin, bukod sa traditional fishing ground nating Pilipino, yung West Philippine Sea, Ayungin Shoal, Bajo de Masinloc, o ano pa, basta sakop ng ating EEZ, Exclusive Economic Zone, iyan po ay bahagi ng ating sovereignty, bahagi ng ating territorial waters. Ano? At napatunayan po yan sa arbitral tribunal nung napanalunan po natin yung kaso na yan. Ang China lang talaga ang ayaw kumilala sa nasabing arbitral ruling na yan. Ano? Kaya tapos nananakit pa sila, sinasaktan nila yung ating mga sundalo.

0: Eh, alam nyo, pangalawang beses na yan na nasaktan ang ating mga sundalo, ang ating mga sundalo sa ilalim ng Armed Forces. Natatandaan ninyo yung nangyari noon na may naputulan pa nga ng sugatan, naputulan ng daliri yata, kung di ako nagkakamali. Sundalo rin natin yun. Tapos ngayon, oh, may nasugatan na naman, dalawang sundalo natin. So, paano mong masasabi na magtitiwala ngayon ang taong bayan sa China na totoo nga yung mga pinagsasabi nila kapag sila ay nasa mga international forum na sinasabi kasi ng China sa mga international forum, lalo na sa kanilang state-owned media, na hindi sila ang aggressor. At sinasabi nila na ang Pilipinas ang nangungunang manggulo. Eh, ewan ko lang kung maniniwala po kayo doon sa mga sinasabi ng China. Ano? Ang sa atin lamang, pinaglalaban natin kung ano yung nararapat na sa atin at atin naman talaga. Sabi nga, di ba? Atin ito, West Philippines. Masyado naman kasi kayong matakaw, China. Lahat na lang gusto nyo sa inyo, di ba? Eh, tulad niyan, kung di ako nagkakamali, meron lang isang Chino noon, ha? Noon. Unang panahon pa. Hindi ko malaman kung anong century yon, na meron daw isang Chinese traveler, voyager, na tumapak sa Palawan. Ngayon, ang gusto nila, pati Palawan, kunin na nila. Oh. Di ba? Boy, ano lang yon, nakatapak lang sa Palawan. Eh, kumbaga, ito yung paa ko, tinapak ko sa Palawan. Ayun na yon. Kanila na raw yon. Okay? And of course, yung isa pa itong Batanes na sinasabi nila. Naging mainit din na usapin yan. Although economic scholars ang mga mga academic scholars ang nagsasabi na ang Batanes is also part and parcel of China. At least, napakalaking ano po niyan. Kaya tayo mga Pilipino, I hope, maski na yung mga kababayan natin sa labas ng bansa, yung ating mga OFWs at mga Pilipino diaspora, malaman natin at ipaglaban din naman natin ang kasarinlan po natin, ano, beyond the political noise, beyond sa mga issue na pumapaimbulog dito sa ating bansang inang bansang Pilipinas, dapat wag natin kakalimutan na tayo yung mga Pilipino at kinakailangan maging patriotic tayo at nationalistic. Beyond the noise sa politika, beyond yung personal nating paniniwala, kung anumang kung saang grupo ka man nabibilang, dapat nakakaisa tayong lahat sa tatanggol ng ating kasarinlan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Sa puntong ito, tanggapin naman natin ang report, ano? Report ito ni kasamang AJ Ignacio, live report ni AJ Ignacio, pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRALO, isa sa mga paraan para mapababa ang kuryente ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
3: Yes, Manong Ray, isa nga sa mga nakikitang paraan upang mapababa ang singil sa kuryente ay ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRALO. Ito ang iginiit ni Energy Secretary Sharon Garin na ito ang isa sa mga paraan para mapababa ang singil sa kuryente, kabilang ang pagbabago ng ilang pulisiya at pag-amyenda sa IPIRALO. Ayon pa kay Garin, hindi naman agad mararamdaman ang epekto ng mga hakbang na ito dahil mangangailangan pa ng panahon para mapatupad ng mga bagong pulisiya at reforma sa IPIRA. Dagdag pa ni Garin, inaasang tuluyang mareresorba ang red at yellow alert sa Visayas sa 2028 kapag natapos na ang mga itinatayong planta ng kuryente. Parang rin na pa rin dito sa Department of Energy para sa bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: AJ.
3: Yes, Manong Ray.
0: So, aamyendahan, ano daw ang bahagi na dapat amyendahan sa IPIRALO?
3: Ang isa sa mga tinitignan nila, Manong Ray, ano, ay yung kung paano mapapareduce yung mga tinatawag na singil, yung mga charges, Manong Ray. Gaya nga dito, kabilang na rin, Manong Ray, no, yung sa transmission at yung generation charge. At isa na rin sa mga tinitignan din, yung mga bagong pulisiya, ay tinitignan na rin yung perfectly dispatching na mga planta upang nansa ganon ay hindi magkaroon na ng pagkakaroon ng pag-overloaded sa mga transmission lines. Dahilan ang pagbagsak nito, Manong Ray, no, dahil minsan kasi, kumbaga sa highway, Manong Ray, ano, ay nagkakaroon ng traffic yung kuryente dahilan nga ng pagkakaroon ng para at nagkakaroon ng diferensya itong ating mga transmission lines. Isa ito sa mga tinitingnan, Manong Ray, no, yung mga perfectly dispatching na mga planta sa grid, Manong Ray. Isa ito sa mga nakikitang hakbang, ano, para rin mapababa ang gastos ng mga generation at transmission lines sa iba't ibang grid sa bansa, Manong Ray.
0: Oo, sana dalian nila yan, ha? Dahil talagang sumasakit na ang bulsa ko sa kababayad sa kuryente.
3: Siyang tunay, Manong Ray, eh, kahit di naman ako medyo...
0: Butas ano na ang bulsa ko, wala na.
3: Sumisimangot na, Manong Ray, hindi lang yung bulsa ko, pati yung pitaka ko, Manong Ray, sumisimangot na rin sa sobrang taas ng kuryente.
0: Buti, hindi ka nga kinukulit ng mga mahal mo sa buhay, lalo na ng Mrs. Motobi. Nasabihin na, yes. Anong gagawin natin dito? Mataas na singil sa kuryente. Diba, mga ganun?
3: Oo, Manong Ray. Pero mabuti na lang ngayon, Manong Ray, nag-uulan-ulan, eh, medyo magbabawas na ng aircon at medyo malamig ngayon. Eh, sana muna, magtuloy-tuloy muna. Pero wag magbabaha, Manong Ray. Ulan-ulan lang para makatipid tayo sa kuryente, Manong Ray.
0: Yes, sana tabayan na natin. Pero sana kumilos kagad yun ng DOE dahil kailangan na kailangan niya. Kasi ang kuryente, kumbaga, both sa industry, sa mga negosyante at maging sa mga katulad nating ordinaryo Pilipino, eh yan ang ano eh, bukod sa upa sa bahay, doon sa mga umuupa at pagkain, yung singil sa kuryente ang talagang nagpapabigat din sa atin sa mga araw na ito. Maraming salamat, AJ. Thank you very much.
3: Alright, Manong Ray, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, thank you very much, AJ Ignacio. Naku, napakalaking bagay po niya kung talagang ikang maamyendahan agad. Hopefully, kailan kaya maamyendahan yung IPIRALO na yan na nabanggit nga ni AJ Ignacio sa kanyang report. Sapagkat sa totoo lang, ang daming nagkagulatan, ha, sa bill ng kuryente. Grabe, di ba? Bill shock, sabi nga, ano, eh sana nga po, tulad nga nung nabanggit ni Lorna kanina, yung 4-piece beneficiary natin sa Naic, Cavite, isa sa mga para makatulong sa kanina makaagapay sa pang-araw-araw ng mga gastusin, isa na po dyan, yung singil sa kuryente. Maganda, shout out muna tayo, ha, good morning kay Kuyang Daniel Carsula, Junior Warden ng Murong Masonic Lodge 455. At sa lahat po ng mga brethren natin mula sa Murong Masonic Lodge 455, sa pangunguna ng ating Worshipful Master Darwin San Pablo, Senior Warden Bong Aportadera at Junior Warden Daniel Carsula. And of course, good morning din kay Pareng Rolly Arsenio Bumatayo. Nakamonitor din sa atin si Rolly Arsenio Bumatayo. Rolly, kamusta ka na? Tag-ulan na, Rolly, umuulan. Anong ginagawa mo? Nasaan ka? Anyway, samantala, ito pa. Sa huling bahagi ng ating programa, tututukan natin ngayon, ha, ang pagtasa natin dito po sa impeachment trial ni laban kay Vice President Sara Duterte. Ulitin ko lamang po, katatapos lang no Article 4 diyan sa impeachment trial. Ano ba yung Article 4? Yan po yung grave threat at inciting to sedition. Ngayon, meron pong tatlong testigo ang iniharap ng prosecution panel. Si NBI Agent Kalilong, NBI Regional Director Lotok, and of course, itong mga nakalipas na araw, si NBI Director Matibag. At ano pa kaya ang maaari nating harapin o antabayanan sa mga susunod na impeachment trial, right? Lalo na pagkatapos po nitong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para masagot ang mga katanungan na yan, kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ng ating House of Representatives spokesperson para sa prosecution panel, Attorney Benjamin J. Tolosa. Magandang umaga po, Attorney Tolosa, at welcome back sa Global na Tayo.
4: Magandang umaga din ho, Kuyang Razor, at magandang umaga ho sa lahat ng inyong mga tigapakinig ngayong araw.
0: Alright. Attorney Tolosa, marami nagsasabi na naging parang nakukulangan, ika nga, dito sa tatlong witnesses natin for Article 4. Ano pong reaction niyo diyan, Attorney Tolosa?
4: Well, sa amin ho sa prosecution, kami ho ay malakas ho ang aming tiwala no sa aming ebidensya na naipresenta dito. Para sa amin maliwanag na no na napatunayan ng unang witness natin ang authenticity ng video kung saan natin nakita at narinig ang Vice Presidente na may ginawang pagbabanta sa buhay ng presidente no. Wala na hong question diyan, hindi edited or hindi AI or spliced itong video na to, malinaw na authentic siya. Pangalo, pagkatapos nito na presenta din natin ano ho yung mga naging investigasyon na ginawa ng NBI at kung bakit sila nagkaroon ng prima facie finding of evidence with reasonable certainty of conviction, kung bakit ho sila nag-file no ng legal action against the Vice President para ho sa grave threats and inciting to sedition. At pagkatapos naman ho dito sa naging testimonya ho ni NBI Director Matibag, pinaliwanag din niya bakit kinonsider ho ng NBI no na isang continuing threat itong pagbabanta na to, at sinabi nila ito ay isang hindi lang ho pagbabanta, maliwanag sa kanila merong plano na pagtangkaan ang buhay ng presidente at ito ay kinonsidera pa na national security concern. Ngayon ho, kung tulad ho ng sabi nyo, meron nagsabi na kulangan, baka nanggagaling ho ito no doon sa punto na hindi pa napangalanan kung sino mismo yung nakausap no na assassin no mamamatay tao ng Vice Presidente. Pero tulad ho ng sinabi ng NBI Director Matibag nung tinanong siya, ano ang sa kanyang palagay ang certainty na mayroon talagang kinausap na tao no si Vice Presidente para paslangin ng presidente, ang sagot ho niya 100% sure no. At ang basehan ho niyan kung bakit 100% sure, dahil nanggaling na ho ito mismo sa Vice Presidente no, yung pag-amin niya. Sabi nga ho hindi simpleng pagbabanta lang ito, ito sa confession announced publicly no. Nung tinanong siya, ang sinabi niya, may nakausap na ako. Sinabi ko, patayin mo si Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. At sinabi ho niya, pumayag na siya itong kinausap niya. Sabi pa niya, no joke, no joke. Lalanin natin, hindi lang ito isolated event. Pati ho, bago niya sinabi ito, makikita natin sa itang interview, sinasabi niya, gusto niyang pugutan ng ulong presidente. After ginawa ho itong statement na to, 3 days after, hindi din niya binawi yung statements niya. Pinanindigan ho niya. Ang sinabi niya, revenge from the grave is not a criminal offense. So, maliwanag na meron ng confession sa prosecution. Base na din sa sinabi ni NBI Director Matibag, wala hong pagdududa na sa amin, maliwanag, meron siyang admission na meron siyang kinausap. Ngayon, importante pa ho ba na matuntun natin sino mismo yung tao na yan? Hindi na ho kailangan yan. No? Pati sa grave threats, hindi ho yan kailangan. No? Maliwanag ho dyan, no? Kailangan lang mapakita na merong pagbabanta na ginawa. Mm-hmm. No? Na maliwanag naman na patunayan dito. Ngayon, lalo na ho, ang usapin dito is nasa impeachment ho tayo, wala tayo sa criminal case, no? So, ang mga katanungan na kailangang sagutin dito, ang mga naging aksyon at maging salita ng Vice Presidente, ito ba ay nagpapakita na kanyang linabag ang kanyang mga tungkulin sa saligang batas? Pinapakita ho ba nito na kanya din hong napagtaksilan, no, ang tiwala ng bayan, no? At in the end, itong mga gantong aktuasyon, pinapakita ba nito na karapat dapat pa siyang manatili sa kanyang pwesto, no? So, sa amin, malinaw na ho ang mga sagot dyan na hindi na kailangan malaman pa sino ba yung nakausap niya. Sapat na na sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang ho nangyari. Meron tayong vice presidente. Merong na inamin niya na meron ho siyang kasunduan sa isang mamatay tao na patay ng presidente. Yan na ho ang napakahalaga dyan.
0: Alright. Pero, Atty. Tolosa, hindi po ako maalam sa batas, pero napag-uusapan kasi, alam niyo naman, sa publiko, on public discussions, sa labas ng Senado, sinasabi kasi, parang, di ba, ang iba yung sistema sa talagang criminal case sa nangyayari ngayon sa impeachment trial, hindi po ba? Iba 'yon, iba yung mga elemento nila, pero
4: tama po 'yan.
0: Oh, pero ang sinasabi kasi paano kung sabihin ni Vice President Sara Duterte, ano 'yon, okay yan ang kanyang ng defense team, sabihin nila, hindi, out of ano lang 'yon, bugso lang ng damdamin niya 'yon. Parang ganun. Will that have an effect kung sakali man?
4: Pwede hong sabihin 'yan, pero dito ho nagiging mahalaga yung sinabi ho ng mga witnesses natin na hindi ho ito isang isolated event. Hindi ho ito isang viral video lang ang pinag-uusapan natin. Tingnan ho natin lahat ng naging action niya bago nangyari ito, nung mismo nangyari at pagkatapos. No, kaya nga ho pag tinignan natin yan, tulad ho nung pinoint out ng mga witnesses natin, bago ho nung November 23 na ginawa itong video, sinasabi na niya na gusto niyang putulin ang ulo ng presidente. At pagkatapos niyang ginawa itong confession na to na meron siyang kasunduan sa isang tao para paslangin ng presidente, 3 days after, ito ho napaka-importante, no? Napakakalmado na ng sitwasyon. Wala na ho sila doon sa detention ni Ms. Zulaika Lopez. No? There, she was out in the open, no, having an interview with the members of the press. So, hindi na ho natin masasabi dito na dadala na lang ng bugso ng damdamin. So kung hindi ho siya seryoso dun sa sinabi niya, yun na ho ang pagkakataon para liwanagin anong sinabi niya, para bawiin. Sabihin na hindi yan totoo, no, dadala lang siya ng emosyon niya, pero again, hindi ho niya ginawa yun. Eh. Pinanindigan ho niya yung sinabi niya. Trinay lang ho niya yung magbigay ng katwiran na sabihin na yung ganong kasunduan, hindi naman yan labag sa batas dahil nga ang position niya, revenge from the grave is not a criminal offense ho daw. So, kaya ho sa prosecution, naniniwala kami na based na din sa mismong institutional finding ng NBI na hindi ho ito bagay na pwedeng isang tabi lang na sasabihin lang na biro or nadala lang ng bugso ng damdamin. Kung hindi, absolute itong threat na to, sabi ho ng NBI, at kinukonsidera nila na in fact national security concern na.
0: Ayan. And of course, I don't know kung dapat ko bang itanong sa inyo to, Atty. Tolosa, dahil naging mainit din na usapin itong naging manifestation ni Senator Robin Padilla. I don't want to get into the malagay sa alanganin ang prosecution, pero o sinumang Senator Judge. Pero doon sa naging pahayag ni Senator Robin Padilla na sinasabi niya, huwag sanang maging one-sided ang prosecution. Pero ano sagot dito ng ano, pero alam ko kasi for any logical person na maski na hindi abogado, sasabihin talagang ang prosecution is to prosecute. Tama po ba?
4: Tama ho yun, sir. No? In fairness to Senator Judge Robin Padilla, baka naman iba ho ang ibig sabihin niya, no, na doon sa nasabi ho niya na gano'n, baka may iba ho siyang punto, pero ang sasagutin ko na lang ho, maliwanag doon sa impeachment rules ho, ang required na magkaroon ho ng neutrality dyan, political neutrality to be exact, yung ho may mga senator judges. So nakalagay ho dyan, they can't unduly discriminate against anyone and they should conduct, no, and participate in the impeachment proceedings regardless of their political affiliations and preferences. So sila ho, as tumatayong hukom, sila ho ang dapat neutral. But of course, understandable po dahil adversarial proceedings to, talaga sa prosecution, ang isinusulong ho namin dito, yung position natin, no, na suportahan yung articles of impeachment, na position natin, dapat matanggal sa pwesto ang vice presidente. No? At sa amin, tama naman din ho yung sinabi niya, dapat ang pinaglalaban ang katotohanan dahil yan ho talagang pinaglalaban namin. Naniniwala ho kami, nasa panig ho kami ng ebidensya, nasa panig ho kami ng katotohanan.
0: Alright, before I go to the next question na Attorney Tolosa, so for the prosecution panel, masasabi po ba natin na we have delivered all the necessary evidences under Article 4? Naniniwala ba tayo na solid talaga ang mga documents, ang mga testimonies and witnesses to elicit a good ruling under Article 4?
4: Tama. Well, una-una ha, kailangan pong sabihin, no, ang pagtitimbang ng mga ebidensya na nailatag namin, nasa ang discretion ho dito at kapangyarihan na gawin yan ay nasa impeachment court ho. No? So, we don't want to preempt their decision. But insofar as we're concerned, no, para sa amin, matibay ho pananalig namin at paniniwala sa ebidensya namin, para sa amin yung hong chain of evidence ho, no, kailangan i-presenta patungkol dito sa grave threats, para sa amin maliwanag na, no, tulad doon ang nasabi ko kanina, wala na hong question tungkol dun sa video kung saan nakita yung pagbabagta sa buhay ng bise ng na ginawa ng vice presidente, no, sa buhay ng presidente, wala nang question diyan, kahit ang defense napaamin na ho sila diyan, ano. Ngayon, maliwanag na din anong naging institutional findings ng NBI diyan, no, nasabi na din na paliwanag tulad doon ng discussion natin kanina, bakit hindi ito isang isolated event, bakit hindi ito dinala lang ng bugso ng damdamin o biro lang, bagkos ito ho ay isang seryosong banta na sineseryoso ng NBI at kinoconsidering na continuing national security concern. Ano ho? So, ngayon, dahil napresenta na namin ang ebidensya namin, ang bola ho ay nasa depensa na para sagutin ito nang hindi na ho maaring sagutin lang ng bare denial, no? Kailangan na nahon lang sagutin ito ng sa pamamagitan ng pagpresenta din nila ng ebidensya. No? Naririnig natin ang sinasabi ng kabilang panig dito ay bagamat hindi nila tinatanggi na sinabi nga talaga itong mga bagay na ito ng Vice Presidente, ang sinasabi nila para sa kanila hindi daw ito threats, no? Para sa kanila kailangan daw makita pa ang iba pang konteksto. So nasa kanila ho yan para magpresenta ng ebidensya, no, kung meron silang ebidensya, para katapos titimbangin ho ng impeachment court, no, kung alin ho ang panig na dapat paniwalaan.
0: Now, Attorney Tolosa, what can the public expect sa pagpapatuloy po ng impeachment trial sa Senado, especially pagkatapos po ng State of the Nation address at kontrasona? Yung kontrasona kasi gaganapin sa Senado. So, ano po ang mga susunod nating maaring susunod na dapat abangan ng ating mga kababayan? Kasi nagbago yung schedule, ano? Sa umaga na po ang start ng impeachment trial.
4: Oh, so ang susunod ho na araw ng paglilitis ay sa Wednesday na ho. Ang tatalakay na ho natin diyan yung usapin na ho ng confidential funds. So ito ho yung confidential funds ng Office of the Vice President and Department of Education na nung panahon na ho yun ay pinamunuan ng Vice Presidente. So, ang una ho nating ipipresenta na testigo dyan yung mga bank managers from Land Bank kung saan ho na-withdraw itong mga pera na ginamit dito sa usapin ho ng confidential funds.
0: Alright. So may mga naka-line up na po tayong witnesses dyan. And of course, sa umaga, hapon. So can we expect a more po technical presentation ng mga ano, ng mga ebidensya?
4: Tama ho yan, dahil ho dito sa confidential funds, no, pinag-uusapan ho dito mga COA liquidation reports, no? So medyo ma-technical at dokumento, kaya in-anticipate ho natin yan, no, na kailangan ng challenge dito sa prosecution din, hindi lang ho yung pagpresenta ng ebidensya, kasama na din ho yung siguraduhin namin na ma-presenta to sa pamamaraan na madaling masundan at maintindihan, maunawaan ng ating mga kababayan. No? Dahil napaka-importante ho niyan.
0: Pero hindi pa kasama dito, Tony Tolosa, yung, well pinayagan naman ng impeachment trial court na ika nga isupina yung mga bank records ni BP Sara.
4: Yung mga bank records na ho yan, tama, pinayagan ho, pero yan ho ay gagamitin dun sa artikulo naman ho ng unexplained wealth.
0: Oh,
4: so, yan, sa huli pa ho naman yan, dun sa order of presentation of evidence, minabuti lang ho namin hingin na kagad para hindi makakos ng delay.
0: Yes, oo. So, next, sa pagkatapos ng SONA at contra SONA, eh yung sa confidential funds na tayo.
4: Yes, yeah. Dyan muna ko tayo sa confidential funds.
0: Okay. With that, Attorney Tolosa, maraming salamat po sa, again sa oras po na pinagkaloob nyo sa ating programa.
4: Okay, maraming salamat din ho. Magandang umaga ulit sa inyo.
0: Ang ating pong ikang spokesperson ng House of Representatives Prosecution Panel. At sa pamamagitan po ng panayam na yan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Again, gusto ko munang shoutout muna ha. Ulitin ko lang yung sa lahat ng mga overseas Filipinos workers natin, mga Filipino diaspora na nakikinig sa atin all over the world. Ang aming pong pagbati sa inyo, maging dito sa ating mga kababayan na nasa loob ng ating bansa. Sa ating mga kababayan dyan sa Northern Luzon, sa Region 1 at sa Region 2, ingat po kayo and hopefully all is prepared, nakahanda na kung ano man ang maging epekto ng bagyong Quiapo sa inyo pong mga lugar. Maging dito sa Visayas at Mindanao na nakararanas po ng matinding pagbuhos ng ulan na naging sanhina ng malawakang pagbaha sa Mindanao at sa Visayas. Maraming salamat po at antabayan na ng mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. At antabayan na po ninyo ang ating English program platform. Dadating na, susunod na ang Dateline Malacañang, kasama nyo si Leo Magpayo. Muli po, maraming salamat at keep safe everyone.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738.

0: Hi! Hi, hi, hi, hi, hi! Ito mga kaubayan, and welcome, welcome, welcome, welcome! Narito na naman po ang palatong tuna, Go Agri Plus. Nako, mga kaubayan, welcome! Alam po nyo, nako, sa araw na ito, marami ko'y mapupulot ng mga impormasyon sa ating mga naimbitahan, naanyayahan, na makapagbigay ng mga impormasyon dito po sa Radyo Pilipinas, Go Agri Plus. Aho. At saka syempre, yung ating makasamahan, let's welcome, of course, ngayong araw na ito ang ating mga magiging guest. Ah, diba? Uy, alam ba ninyo, sa Tokyo, Japan, matatagpuan ang Toyosho Market. Oh, pakinggan niyo ito. Isa sa pinakamalawak at malaking seafood market sa buong mundo. Dito po, ginaganap ang sikat na tuna auction. Eh, gustong-gusto ito ni Tata Rolly, di ba? Tuna, pare. Lalo sashimi. Oh. At kung saan tinitingnan ng mga buyer ang kalidad ng malalaking tuna bago magsimula ang mabilisang bidding. Para itong, Tata Rolly, morning show. Oho, oh, katulad ng Go Agri Plus na ito ay morning show ng seafood industry. Pero ang bida ay higanting tuna. Kuh, sarap yun. Ihawin, pare. Lalo yung panga, ano? Tata Rolly, dito sa atin, sa General Santos City, kilala ang Fishport bilang tahanan ng malalaking tuna. At dahil dito, binabansagan itong lungsod na Tuna Capital of the Philippines. So, kapag madaling araw, mga kaubayan, makikita yung mga itong bagsakan ng sariwang mga nahuling tuna at parang paligsahan. Oho, ang pinakamalaking isdang dumarating sa pantalan. Sa amin naman doon sa ni Tata Rolly, yun doon sa atin sa Europe, Tata Rolly, no? Sa Tanyag yung tinatawag na pangalang market ng Vigo ng Spain bilang isa sa pinakamahalaga at malawak ding fishing port sa ng kontinente diyan sa Europe. Dito rin dumadaan ang nako maraming isda at seafood products na binabagsak at iniimbak. Nako. At ito'y ipinapadala sa iba't ibang lugar na iba't ibang bansa sa mundo. Kaya pwede itong sabihing isang seafood gateway ng Europe. Yun. Dito naman mga kababayan, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa iba't ibang fishing ports. Oho. Dito sa Pilipinas. Ay siya, ang aking makakasama ay si Attorney Glenn A. Pangapalan, ng acting General Manager ng Philippine Fisheries Development Authority. PM!
1: Kuya Francis Kiko Flores, and sa mga nakikinig at nanonood sa napakaganda mong programang Go Agri Plus ngayong umaga.
0: Thank you, thank you. Alam po ninyo, napakasipag nitong si Attorney Glenn Pangapalan. Ngayon ko lang ulit na ano, ako'y nabigyan niya ng pagkakataon na iikot niya lahat kasi mga fishing ports ngayon under the PFDA. Pero Attorney Glenn, matapos naging inspeksyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Navotas Fishport Complex, ano yung pinakamahalagang direktiba na at mga mensaheng nais ipatupad agad ng Philippine Fisheries Development Authority sa iyong pamumuno?
1: Well, unang-una talagang dapat tuloy-tuloy yung ating implementasyon, no? Sa kaalaman ng lahat kasi Kuya Kiko, ongoing project natin ngayon sa buong PFDA sa buong bansa ay nasa 48, no? Hindi lang yung kasi ang nakikita natin yung Navotas Fishport, yung mga malalaki, no? Minsan kasi may nagba-vlog na mga batilyo.
0: Oo.
1: Napapansin natin nga, ang dami nang nagba-vlog ngayon sa Navotas Fishing Port kasi manda na, no?
0: Oo nga.
1: But all in all, nasa 48 or 48.
0: Madami, ano?
1: Yung kasi may mga municipal fishing ports tayong ginagawa nationwide, Kuya Kiko. And of course, yung 9 major regional fishing port natin ay ginagawa din natin, no? Kasama na yung Navotas.
0: Ah, good, good. Ano nga ba ang kasulukuyang estado ng sinasabi ay nire-rehabilitate nyo na nga kaya ininspeksyon ni ano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at plano nga itong i-modernize pa lalo. Maganda na nga ang Navotas Fishport lalo na sa Market Halls 1 and 2 at yung sa Shipyard Development Project, ano? Ano ngayon ang kasulukuyang estado niyan, the Attorney Glenn?
1: Ang target na natin na talagang ma-inaugurate siya ay January or February next year, no? May dinagdag kasi tayo na area dyan na around 25 hectares. Kasi masikip na talaga. Ang Navotas Fishport po ay napaka-vital na food security facility sa ating bansa, sapagkat 80%, 75 to 80% ng fishery requirement ng Metro Manila at mga karatig siyudad at probinsya ay dyan natin binabagsak at dyan nanggagaling yung mga distribution hub siya.
0: Oo nga.
1: Ng mga fishery requirement natin.
0: Oo, at saka lalong-lalo mga pakipagtulungan ng LGU dyan, malaki, malawak rin. Yung lalo na Navotas at saka yung Malabon, no? Paano ba makakatulong, Attorney Glenn, ang mga proyekteng ito sa pagpapabilis ng bagsakan, bentahan at yung distribution ng isda sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon? As you have said, ito nga ay hub yung Navotas sa fish complex, fishery complex na yan.
1: Napaka-importante. Pag naayos so kasi natin yung katulad na lang yung nakikita nyo na maayos na market hall, mas mapabilis, no? So in terms of handling and of course sa sanitation, yung ma-insure natin yung kalinisan
0: Opo.
1: At pagiging sariwa ng ating mga fishery product na makakaabot sa hapagkainan ng ating mga kababayan, ma-insure man lang natin na ayos na ayos yung kanilang nabibiling mga isda or mga lamang dagat ay napakalaking bagay na ho yun.
0: Mahalaga po yan eh. Lalong-lalo, siyempre bibili ka, gusto mo, sariyo ba? Pero isa sa mga binibigyang diin ng pamahalaan ngayon, yung pagbabawas ng post-harvest or losses na tinatawag, Attorney Glenn, ano? Yung pagkasira ng isda matapos itong mahuli sa source niya, no? Dagat man o fish pond man. Ano po bang konkretong sistema o pasilidad na inilalagay o nakalagay na ng PFDA para matugunan ito?
1: Sa ngayon, ho, yun, una, inayos natin lahat ng ating market halls.
0: Mm-hmm.
1: Nung nandun nga ho si President Bongbong Marcos Jr.,
0: Opo.
1: Pinakita ni Secretary Kiko Laurel yung mga previous photographs nung pinuntahan niyang market hall na talagang lubog na lubog ho. Yung nagti-trading doon na mga tao talagang almost abot tuhod yung tubig, no? Lalo na pag high tide talagang pumapasok. Ngayon, inangat kasi natin yan na Kuya Kiko ng 1.3 meters, no?
0: Ba?
1: Yung flooring yan.
0: Mataas
1: kaya
0: na,
1: nung actually nung pumunta si presidente, bagyo pa yun, yung ano pa yun eh, patapos pa lang yung bagyong Inday noon. So medyo mataas nga yung ano noon, yung wave noon. Pero hindi na siya pumasok, hindi na siya katulad dati na konting high tide lang, lubog na kaagad yung ating fishing port, no? So, 'yun, malaking development 'yun, and of course yung access ng ating mga traders, haulers, pati mga batilyo, so mas ma-implement natin yung tinatawag natin na good manufacturing practice sa kanila. And plano din natin na kasi sa fishing port talaga, lalo na yung karamihan ng isda natin nagmula sa Palawan area, para mabawasan yung post-harvest losses ay ang instruction nga ni Secretary Kiko Laurel ay gumawa na tayo ng mga processing areas natin katulad nung ginagawa ng Vietnam at China na pag peak season at maraming isda
0: yun
1: ay pinifreeze, pinuprocess natin yung sobra para nang sa gayon ay maiimbak natin. May mga cold storage din tayo kasi diyan sa loob ng Navotas Fishing Port i-imbak natin at i-release natin kung magkulang naman tayo sa supply.
0: Napakahalaga nga niyan eh. Dahil yung post-harvest facilities niyan, ma-in-place mo lang lahat yan. Mga matutuwa at makikinabang ating mga kababayan. Pero sa panig ng mga mangingisda, Attorney Glenn, yung mga traders din at saka mga haulers at maliliit na negosyante sa fish port, you know, alam may mga ancillary ano yan eh na mga activities ano na business. Ano po ang direktang benepisyong mararamdaman nila kapag natapos na ang modernization or rehabilitation ng Navota sa fish port complex? At iba pa na mga iba pa ninyong mga fish port complex o mga fish ports at regional areas, Attorney Glenn.
1: In terms of economic and social benefits, talagang ang dami hong namumuhay, no? Ang daming nakakapagbenepisyo. Diyan, kung ma-quantify lang sana natin lahat, no? Kasi ang mga namumuhay sa fishing port, aside sa of course yung mangingisda,
0: alright,
1: yung ating mga tinatawag na brokers, batilyo, traders, haulers, ang daming ancillary business sa loob ng fishing port kuya dito.
0: Yes.
1: So, and then dalhin natin 'yan sa palengke sa Metro Manila. Doon na naman ang dami na namang nabubuhay na fish traders or fish vendors doon. May mga nagtali papapatayo sa mga kanya-kanyang community, no, sa kahit sa mga subdivision. Mayroon 'yan sila. So, talagang napaka-vital at napaka-importante ho in terms of social and economic benefits sa ating mga kababayan. Pag mayroon tayong magandang fasilidad na
0: yes,
1: katulad ng Navotas Fishing Port.
0: Yes. Yan ang Navotas palabang yan, da, Attorney Glenn. Da, sabi mo, mga 48 fish ports pa ito, pero may mga malalaki. Ano mga susunod na mga areas na dapat pang i-develop at kailangan malaman ng ating mga kababayan ngayon, da, Attorney Glenn?
1: Well, yung fishing port natin sa Iloilo,
0: right,
1: nung last year ay inaugurate din ni Presidente yun.
0: Ay, oo. Tama nga.
1: Isa din siya sa pinakamagandang regional fishing port natin.
0: Mm-hmm.
1: Sinusupplyan din niya yung Visayas region and even Luzon or also, no?
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong patapos sa Zamboanga na nire-rehabilitate natin yung ating Zamboanga fishing port. Yung ating Suwal, Pangasinan.
0: Mm-hmm.
1: Ang ating Bulan Fishing Port na may inaugurate din kami ngayong July 20. Kami ni Secretary yata ang pupunta sa Bulan, Sorsogon. Tapos na ho yung ating 60 metric tonner na ice plant, no? Para magtugon na naman natin yung pangangailangan ng kakulangan ng yelo doon sa Bulan, Sorsogon. Ang isda natin doon ay tatawag ay lawlaw or tamban.
0: Oo, nako.
1: No? Kung naalala niyo, yun yung nagkaroon ng balita na nagkaroon ng oversupply.
0: Oo.
1: So ngayon, tinugunan natin na actually, nung nangyari yun, patapos na yung ice plant natin. Ngayon nga, tapos na at kinukomisyon na.
0: Very good.
1: Ngayong July 20 ho, Kuya Kiko, ay pupunta tayo sa Bulan, Sorsogon.
0: Nice to know. Ay, mga taga-Bulan, mga taga-Sorsogon, maray na aga sa mga nandyan sa Sorsogon ngayon na nakikinig. By the way, tayo napapakinggan dito sa Metro Manila, Attorney Glenn, sa pamagitan ng 104.3 FM sa buong Mega Manila. At likewise, yung mga taga-Agoo, La Union, nakikinig din sila bayo sa FM. San Jose, City of Muñoz, sa Nueva Ecija, na papakinggan din nila din tayo diyan sa Radyo Agri at diyan sa 87.9 FM sa Lucena ng Radyo Pilipinas. Malawak po itong the reach ng ating pag-ugnayan ngayon. Attorney Glenn, paano ba nakaugnay yung modernization ng Navotas Fish Port Complex sa mas malawak na usapin tungkol sa food security ng ating bansa?
1: Sa fishing industry kasi Kuya Kiko, ang Navotas Fishing Port talaga yung premier fish port natin sa buong bansa. So sabi ko nga sa isang interview ko, siya yung naglalarawan sa estado ng ating mga fishing ports nationwide. So once naayos natin siya at napaganda natin siya, susunod yung mga fishing ports natin nationwide na. Pati yung effort ng ating fishing sector ay gagaan at gagana din, no?
0: Opo.
1: Ngayon naman, natutuwa nga tayo dahil ang ating secretary sa Department of Agriculture ay isa ring mangingisda, no? Hindi siya baguhan sa usaping fishing, oh. So yung support niya ay buong-buo. In fact, nung last week nga, umikot kami sa Davao del Sur at tiningnan namin yung mga project din doon sa munisipyo ng Malalag at Santa Cruz. So, yun yung sinabi ko na actually kasama yon sa mga developmental project na 48, no? In numbers na ongoing. And mayroon pa kaming actually gagawin pa na mga iilan for this year, no? Mayroon pa kaming for procurement. Kasi lahat ho ng ang instruction sa akin ni Secretary Kiko Laurel ay lahat ng production area sa buong bansa ay kailangang lagyan ng post-harvest facility kaagad.
0: Yan, maganda yan po. Dahil alam po naman yung Pilipinas, napapalalibutan tayo ng karagatan at napakarami nating mga pagkukunan na mga lugar mapagpapaalagaan ng mga isda. Well, maraming salamat sa pagpapaunlak mo ng panayam na ito. At least, ngayon natutuwa ako, napakasipag mo talaga, naiikot mo, nagkaroon ka ng panahon para mabigay natin itong impormasyon na ito. Anong mensahe nyo sa ating mga taga-pakinig ngayon, Attorney Glenn, dito sa Go Agri Plus? Go ahead, please.
1: Nanguna, maraming salamat, Kuya Kiko, sa inyong paanyaya.
0: Opo.
1: At sana ay napakinggan ng ating mga kababayan yung mga ginagawa natin sa Department of Agriculture through Philippine Fisheries Development Authority. Kami po ay ang inyong PFD po ay patuloy na nagsiservisyo at gumagawa ng mga hakbang kasi po alam na alam po natin na marami pang kailangan gawin sa sektor ng pangisdaan. Mai-share ko nga ho, Kuya Kiko, sa pagtatapos, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang bansang Hapon, nung pumunta kami doon ni Secretary Kiko Laurel,
0: oo,
1: ay nalaman namin na mayroon silang kabuuhang 2,400 fishing port na operational sa kanilang bansa, no? Tayo
0: laki
1: po sa atin, ang nagawa pa lang ng PFDI ay hindi pa umaabot ng 200. So ganun po ang backlog natin. Hindi naman natin hangad na pantayan sila kaagad. Pero dapat po ay ngayon ay masimulan na natin itong maisa katuparan. Sana ang tuloy-tuloy na suporta ng national government sa fishing sector pati na dito sa itong ating mga fishing ports kasi ho, sa dami nating isla, island archipelago tayo, kailangan ho talaga ng connectivity. Hindi pa naman ho huli ang lahat, no?
0: Oo naman.
1: Ang ating mga kawani sa Department of Agriculture, sa BIFAR, sa NFRDI, sa lalo na sa Philippine Fisheries Development Authority ay buo po talaga ang hangarin na sana ay sa tamang suporta ng national government ay hindi man natin mapantayan yung bansang Hapon pero sana ma-develop din natin ang ating lokal na pangisdaan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga climate resilient, no? Post-harvest facility at saka yung efficient talaga kasi kayang-kaya naman ho talaga natin ng mga Pilipino na magkaroon ng very successful fishing sector para sa ating food security.
0: Yes, yes. Well said, Attorney Glenn. And with you around and Secretary Kiko Laurel na aking tukayo, ay imposible hindi pa madagdagan yan hanggang nandyan. Dahil mahaba-haba pa naman. May 2 taon. So anyway, alam kong puspusan na yung pagtatrabaho. Salamat, Giyod, sa pagpapa-unlak mo ng panayam na ito, Attorney Glenn. Nagkasalamat, boss. At alam ko, busy ka. Happy birthday na rin sa iyong nandiyan na pamilya. Thank you. Dagan salamat po. Alright?
1: Dagan salamat, Kuya Kiko. Mayong buntag ka na.
0: Mayong buntag. Alright. Sa Attorney Glenn ay pangapalan ng acting general manager, Philippine Fisheries Development Authority. Mga kababayan, sa aking panayam, ay nako, yung pumda na vota sa fisheries o fish port complex rehab modernization program na binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kamakailan lamang. Uy, siya nga pala. Thank you sa effort ng ating mga kaibigan diyan sa PFDA na pinamumunuan of course ni Amigo Miguel M. Pilarta, ang director ng division, of course, division chief, all right? Division chief ng information department, of course, si Mark Angelo N. Perez, Information Officer 3, Paul Vincent Del Rosario, Information Officer 3, Catherine Erica Cornejo, Information Officer 1, of course, si Ali Jim Subang, Audiovisual Aids Technician 3, at si Robert Gregory Elardo, Special Projects Technical Assistant, and Darren J. Kasama dyan, mga kabayan, dito sa si Darren J. A. Bador, ang Project Technical Assistant. Thank you, thank you. Lahat yan sa Information Division ng Philippine Fishport Development Authority. Siyempre, ayun, mga kababayan, ang ating panayam na yan. In the meantime, sa nga pala, shout out kay Eric Villegas in Villegas, Cedric Villegas na nakikinig po ngayon. Mabuhay, Kuya Jun, Engineer Jun Villegas. Alright, Villegas family. Yan. Sa mga sa ilang saglit po, ang aking mga panayam naman ay makugnayan kung kanina ay isda. Ngayon naman, ang susunod natin, mga kababayan, ay makugnayan sa bigas. Oho, puro malapit sa tiyan po natin itong mga topic ngayon dito po sa Radyo Pilipinas Go Agri Plus. Okay? Yeah, siyempre. Mga kababayan, welcome, welcome. Shout out muna sa mga mangingisda na nandyan sa Sual, Pangasinan na pinamumunaan ni Berto Tomines. Alright, thank you, thank you. Sa narinig po nila ang panayam ko kay Attorney Glenn Pangapalan, ang Acting General Manager ng Philippine Fisheries Development Authority. Okay. Samantala, alam nyo ba na binuksan ng National Food Authority ang 355.4 million pesos na modernong grains hub sa Dumangas? Oo, yun po dyan sa Dumangas, Iloilo. Palalakasin po ang pagbili, pagtutuyo, pagpapatuyo, mga ibig sabihin, o drying, paggiling at pag-iimbak ng palay sa Western Visayas. Meron pong 10 ton per hour na rice mill at 240 ton per day dryer ang pasilidad dyan po sa Barangay Montfort South at yan ay dyan sa Dumangas, Iloilo. Ganda, no? Inaasahan pong makakabawas ang pasilidad sa post-harvest losses at makakatulong ito sa mas matatag na supply ng bigas. Ayon ito kay NFA Administrator Larry Del Rosario Lacson, Dr. Larry, malaking upgrade ito sa procurement operations ng ahensya dahil mas makakabili ang National Food Authority ng palay, mababawasan ang pagkasira ng ani at mas mabilis na maililipat ang butil sa imbakan. Kaya sabi mga kababayan, ang aking binabanggit ngayon ay tungkol dyan sa National Food Authority at isang food hub.

0: million pesos na modernong grains hub sa Dumangas, Iloilo. Go ahead, Dr. Larry.
1: Well, tuwan-tuwa nga tayo dyan, Kiko, no? At na-inaugurate na ito last July 15 dyan sa Dumangas, Iloilo. At isang napaka-modernong pasilidad ng National Food Authority. Kauna-unahan, no? Na ating in-inaugurate na out of the 36 na kasalukuyang tinatayo. Ano ho ba ang kahalagahan nito, no? Alam nyo, sa totoo lang, ngayon, ang capacity ni NFA to dry ng mga binibili niyang palay, 10% lamang. No, ngayon, with the inauguration or putting up of these facilities, once completed, itong 36, magiging 27% na ba? Yung ating kayang tuyuin. Pati rin yung milling capacity, tataas, no? Mula 40 hanggang 85% milling capacity, aangat po tayo. Meaning, mas tayo na po ang gigiling ng sariling palay natin. At sa gayon, mas timely, no? Timely yung pagpo-produce natin ng milled rice.
0: Opo.
1: At makaka-respond tayo ng mabuti sa ating mga calamity-stricken na mga kababayan. Ang isang magandang epekto nito, Kiko, yung epekto nito sa ating magsasaka. Kung dati, ang mga magsasaka, napipilitan ibenta sa traders yung kanilang basa o fresh palay. Ngayon, kung nakatayo na po ito, meron na po silang tatakbuhan na NFA na makakabili na ng fresh palay.
0: Wow.
1: Yun ang napakagandang epekto nito.
0: Dr. Larry, pagka binanggit o sinasabi na grains hub na itinatayo ng ating pamahalaan sa pamamagitan, of course, ng National Food Authority, saan ang sakop ng mga hub na yan? Gaano karaming areas ang masiservihan, Administrator Larry?
1: Ito yung particular, yung sa Iloilo.
0: Oo. Particular sa Iloilo. And then, ano mga areas pa? Admin Larry. Hello?
1: Hello?
0: Yeah. Go ahead. Nawala ka ka ng bahagya. Pakiulit mo nga lang, please. Go ahead. Nawala pa.
1: Tatlong facility sa Iloilo, sa Dumangas.
0: Okay.
1: Sa Dueñas at sa Haro, Iloilo, kung saan ang seservisyo nito, buong Region 6.
0: Okay.
1: Tatlo ang tinatayo natin. Buong Region 6. Bakit tatlo ang tinatayo natin sa Region 6?
0: Alright.
1: Ang Region 6 o ang Iloilo ay isa sa pinakamalaking rice producing region.
0: Mm-hmm.
1: At ang bigas na dinadala natin sa Region 7, sa mga NFA warehouses natin sa Cebu, ay nanggagaling, no? Sa Iloilo, kanya ganun ka-importante ang Iloilo at Region 6 sa ating operation.
0: I see. Abay, ang target pala dyan sa grains hub na yan hanggang 3,600 bags kada araw at yung pong mabibili ng palay ng NFA. O kaya, mahigit daw palang 300,000 mga sako na sa loob lamang ng dalawang planting seasons. Pero ano talaga ang capacity ng grain hubs na yan, Dr. Larry?
1: Yung ating drying capacity niyan, yung sa na-inaugurate na nga na yan, every day kaya actually niyan ng 240 tons. Mm-hmm. Ano yun sa sako? That's 4,800 na sako ng palay pwedeng tuyuin sa isang araw.
0: Oh,
1: tapos yung milling capacity naman yan ay 10 tons per hour. Per hour, so 200 bags per hour yan. So kung 8 oras, 1,600 bags.
0: Napakadami ano?
1: Per 8 hours. Marami yan, no? Marami yan. Malaki kasi ito. Minsan pasyalan mo at makikita mo na malaki ito. Kanya
0: Pagka minsan meron kayong biyahe kasi, ay makikibuntot kahit malang tagadala ng bag. Anyway.
1: You be our guest. Bisitahin natin.
0: Ay talaga.
1: Para ma-appreciate natin. Oh,
0: sige,
1: oh.
0: Sige. Salamat po. Well, Dr. Larry, iyang tungkol sa mga modern, no? Tutuyuin na tapos gigilingin sa isang area. Di mawawala na yung nakikita natin ngayon na binibilad pa sa kalsada at yung iba naman talagang kahit papaano, pagkahalimbawa umaabot na inaabutan ng bagyo ay basa pa yung palay, nasasayang. Ito, ma-accommodate niya yung mga ganun.

0: ng sitwasyon sa pagkakato may problemang mga magsasaka sa pagtutuyo ng kanilang palay?
1: Yes, maiibsan niya, ika nga, hindi lahat. Pero dahil dadami ang ating mga magsasaka na masiservisyuhan, na makukuha natin yung fresh palay, mas kokonti ngayon ang nagbibilad sa kalsada, sa court. So, yun actually ang ating sinesaves na post-harvest losses. Lahat ng makakapagbenta na farmer sa NFA ng fresh palay, makakasave sa post-harvest losses. Meaning, anong ibig sabihin nun? Mas malaki ang kita. Dahil mas malaking volume na may bebenta nila. Hindi lang yung volume yung lumaki kasi nga nabawasan yung post-harvest losses. Pati yung presyo ng NFA, alam naman natin, mas mataas tayo.
0: Yes.
1: At nagkaroon nga ng pronouncement na instruction si Secretary Kiko sa darating na harvest, sabi niya 21 pesos ang fresh ang bibili ang NFA. Susundin natin yan. At yung dry naman, nasa 25 to 27. So, ang laking effect nito sa ating mga magsasaka, na lalo na yung makakapagbenta sa NFA. Minado naman tayo, hindi lahat kaya nating bilhin, no? Hanggang 5% siguro, kung maganda ang ikot, hanggang 10%, no?
0: Bam, okay
1: hindi
0: na yun.
1: Kaya natin. Pero at least, malaking tulong ito.
0: Tama ka. Nabanggit mo na yung magandang balita sa presyo ng palay na pamimili nyo sa susunod na bilihan. Babalikan ko yan, ha? Kaya idadagdag ko lang yung binabanggit mo. First, itong grain hub na ito na binuksan sa Dumangas, Iloilo. Tama ba yung pagkakaninig ko, Admin Larry? First, ito, kauna-unahan. Okay. Saan ang mga susunod? Saan mga susunod na mga lugar? Sapagkat nakikita ko dito sa mga pinadalan yung mga pictures at mga nagagamit namin ngayon dito. Abay, napakaganda, napakaluwag, malinis. Ay palagay ko the same ang magiging hitsura nito sa iba't ibang lugar. Mababanggit mo ba kung sa mga lugar na ito, the Admin Larry?
1: Yes, oo. Yung mga susunod nito halos pare-pareho yan, eh, no? Ang mga susunod na matatapos, palagay ko it's either, syempre, kung alin yung una matapos, no? Yung sa Dueñas, Iloilo din.
0: Alright.
1: Haro, Iloilo, mabilis na rin yan. Meron din halos patapos na sa Region 5, sa Libon, Albay, tapos sa Catanduanes, no? Patapos na rin yan. Tapos sa Region 9, may mga patapos na rin. And at the same time, dito sa parte ng Region 2, no? Full swing lahat yan. Sa Kawayan, Isabela, no? So, tsaka dito sa Rosales, Pangasinan yan, tama?
0: Opo.
1: Yan, nasa full swing lahat yan.
0: Abay, di ibig sabihin yan, Admin Larry, bago magtapos pala ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay halos in place na itong mga modern grain hub na ito, no?
1: Actually, Kiko, ang target natin, next year lang.
0: Tapos na? Wow!
1: Bago mag-middle of next year, tapos na lahat yan, ha? Yung 36 na yan. So,
0: talaga?
1: Tayo natutuwa, na talagang pinondohan niya ng ating Pangulo, ng DA, na mabigyan tayo ng facility. Although, hindi pa rin ito yung sapat na sapat sa gusto natin mangyari. Pero, malaking karagdagan ito sa kapasidad ng NFA.
0: Lalong-lalo yung mga mabibiling mga palay sa mga magsasaka na palagi namumroblema, nababarat ng mga ilang middlemen, ano, kastalbahe din. Ano.
1: Yun nga. Mukhang yun ang ayaw natin.
0: Admin Larry, mukhang naunahan natin ang mga pahapyaw na ibabanggit sa SONA. Pero maganda yon, at least meron na tayong pre-SONA announcement mula sa National Food Authority.
1: Tama,
0: balikan ko yung sinasabi mo. In-announce nyo na pala ang tungkol sa itataas na ng National Food Authority, yung minimum buying price na sa wet palay, 17 pesos per kilo. Tapos iaagnat nyo ng hanggang 21 pesos kada kilo simula sa susunod na anihan sa September. Abay, edi pa paano? Ito ba'y per area pa rin ang inyong babasihan ng mga presyong ito, the Admin Larry, na nabanggit mo nung nakaraang panayam ko sa iyo?
1: Yung 21 kasi utos na ni Secretary yan. Yan ang magiging nationwide. Pero syempre, caution lang, ika nga sa mga magbebenta, meron pa rin tayong standard na susundin dyan. Kasi hindi naman pare-pareho ang palay. Merong mas basa merong fresh, merong basang-basa, at meron din tinatawag na minsan pagtagulan, dripping wet, no?
0: Wow.
1: So, iba-ibang trato niyan, syempre, hindi naman po pwedeng pagpare-parehuhin natin yan. Ang pinabanggit niyan na 21 peso na fresh, no? Ay yung the regular fresh, yung natural na fresh na ka-harvest, hindi yung nababad or tumutulo ang tubig, iba yon, iba po yon, no?
0: Oo nga,
1: yun lang,
0: no?
1: Para lang caution.
0: So kailangan pala ma-identify natin yang ganun. Kailangan pala siguro para ma-educate natin ng ating mga kababayan, kahit na hindi magsasaka, at least alam na ng mga kababayan natin anong hitsura nung sinasabi mong fresh na palay, wet, at saka yung dripping, no, na hitsura nung palay, at saka papaano kung halimbawa binilad din ito sa kalsada, ano po? Ano bang mga, sige nga, educate mo nga kami ng content mo, kami oras pa naman, the administrator, no, bago ka pumunta doon sa iyong salang, ano, administrator. Please educate us. Ano bang dapat na pamantayan ng NFA para doon sa pagbibili talaga ng mga palay ng National Food Authority?
1: Ang ating ano diyan, sistema diyan, no? Pag sinabi natin fresh,
0: oo.
1: Actually ang wider range niyan is 18% to 25% moisture content, 18 to 25. But on a regular basis ang wet na sinasabi ay mga ano yan, 20 to 23, mga ganon, oo, no? Ang sinabi naman nating dry ay 14% hanggang 11%, 11 to 14%
0: okay.
1: Moisture content. Yan ang dry. Oo. Ngayon, pag meron tayong nakukuha, kunwari ngayong wet season, hindi lang siya 28, 30 pa, ay yun ang sobrang basa na, no? O lumampas pa ng 30. Medyo, yun, ibang usapan na yun. So, syempre, ang kada tumataas ng moisture content, tumataas po ang timbang, no? Kapag tumaas ang timbang dahil sa pagbasa niya, para po tayong bumibili ng tubig noon kung pareho ang presyo. So, ganun lang po yun. Oo.
0: Sa quality control na yan na binabanggit mo, Admin Larry, scientific ba itong nagagawa ng National Food Authority? May mga equipment ba para makita yung kalidad ng mga palay na binibenta dyan sa NFA?
1: Yan, importante yan. Ang NFA, at least alam natin yan, dahil tayo ay ang grain agency ng bansa, meron tayong mga equipment yan. Meron tayong mga moisture meter,
0: okay.
1: Meron din tayong ano, yung pang-test ng purity, meron tayo yan, no? May pang-test din tayo kung meron mga discolored grains, meron tayong mini gilingan para makita yung itsura.
0: Ah, ganun?
1: Yung chalkiness niya, makikita, meron tayong mini, parang mini rice mill, no?
0: Okay.
1: Portable na ginagamit para matest natin. Siyempre, para makita rin ng part of educating our farmers din, no? Para makita nila, ito po ang actual na kalidad ng palay nila.
0: O, mabuti naman po. At hindi yung hula-hulang sinasabi lang ng mga magsasaka. Minsan na parang sila ay nadi-disappoint dahil minsan nare-reject. Dahil isa ilan sa mga qualities ng mga palay na ibenta, dapat nila ibenta, ay minsan nare-reject daw, no? The administrator.
1: Oo, tama yun. No? Well, ako nalulungkot ko pag nare-reject ka ng mga magsasaka kasi naiintindihan natin yung hirap niya. Pero sa isang banda, ang hirap naman na wala tayong susunding standard.
0: No? Tama
1: kasi
0: po.
1: Unang-una, hindi tayo trader, meaning ang mga bibili nating palay dapat nasa tamang kalidad kasi iniimbak pa natin ito na matagal. Minimum 6 months.
0: Ilan kamo? Minimum of 6 months yung palay na iniimbak.
1: 6 months.
0: Tapos, susunod, another 6 months.
1: Tapos,
0: tama ba?
1: Oo, umaabot pa ng isang taon. So kung hindi tayo magseset ng tamang kalidad, baka pagdating ng 6 months,
0: wala na.
1: Nabulok na yan, nanilaw na lahat. Tayo naman din ang pipintasan pagdating ng gililing natin, binenta sa magsasaka, kababayan natin. Sabihin naman, bakit ang pangit-pangit, di ba? So, binabalansin natin yung interest at yung pagtulong. Interest ng consumer at yung pagtulong sa ating mga magsasaka. Yun, talagang pinagtsatsaga natin i-explain na hindi po kasi pwede talaga na basta-basta tatanggapin namin lahat kasi naiimbak talaga. sa mga bodega muna yan.
0: Yung binabanggit mo na naninilaw ang mga bigas, kahit na ito ay hindi pa nagiling kung sumobra na sa pag-iimbak at low ang quality na nabili ng NFA?
1: Oo, kapag hindi tama, unang-una, pag hindi tama yung moisture content, maninilaw talaga yan. Pangalawa, kung talagang ang pangit na nung palay, napilit na ibilad, meaning na nababad sa baha o sa bukid, pag yun ay napalusutan tayo, kahit palay pa yan, kasi chinecheck naman natin yan on a regular basis, kahit palay, ginigiling, makikita ang mga maninilaw yan.
0: Wow.
1: Halatang halata yan.
0: Thank you for educating us. Sapatkat ang mga akala ng iba, sige, palay yan. Sige, iimbak mo nang dyan. Kaya pala, mayroon kayong mga modern na system na ngayon na ginagawa. Of course, dati naman, ngayon ay tipe nagpapatuloy mo pa rin. Ano? Na dinadagdagan mo ng mga modern system dyan sa National Food Authority. Speaking of bigas naman, gaano naman na ilang buwan ito dapat na naiimbak nang hindi nagbabago yung quality ng mga bigas na iniimbak ng National Food Authority? Pagka una, kailangan sa mga emergencies, ano, yung halimbawa bagyo, baha, o pangangailangan ng isang lugar, halimbawa nalindol, anong qualities ng mga bigas? Gaano katagal naiimbak yung mga bigas na yan?
1: Naku, magandang tanong yan, no, Kiko?
0: Thank you.
1: Ang sagot niyan ay ganit. Oo, magandang tanong yan. Ang sagot ko diyan ganito. Alam mo yung itatagal ng bigas na nakaimbak at still maganda ang quality, napakaraming factors, okay? Mm-hmm. Pero ang unang-unang factor na determinant na para tumagal ang kalidad ng bigas ay dapat maganda ang kalidad ng palay.
0: Ayun.
1: That's one. Pangalawa, yung pagkakaimbak niya, dapat maganda ang kondisyon ng imbakan. That's why nag-modernize tayo ng mga warehouses, nag-repair tayo, nag-refurbish tayo ng 128 warehouses na dilagyan natin yung malalaking parang Big Ben na fan kung sa simbahan nakapasok yung malalaking fan, tinalagyan natin ng ganyan. Kasi mas nakakapagpatagal ng kalidad yon. Example ko lang, kung sinusutanong mo na gaano katagal tumatagal.
0: Opo.
1: Imagine, nagpunta ako sa bodega sa Baguio, mahigit isang taon na ang bigas na nakaimbak doon. Pero, napakaganda pa.
0: Talaga?
1: Napakaganda pa.
0: Wow!
1: Oo.
0: Kasi siguro maganda ang klima. Ganon yun, ano?
1: Yes, napakaganda ng klima, malamig,
0: okay.
1: Ganon. Ngayon, meron naman akong napuntahan no, na bodega. Kakabagong giling, isang buwan pa lang o dalawang buwan pa lang, ay, ang pangit na.
0: Kasi iba naman.
1: Init, oo, pangit yung palay, pangit ang pagkakastor. Kanya lahat ng ito, ano, masabi ko na lang, no, kanya lahat ng ito binabago natin.
0: Yung
1: sabi ko sa ano ko is, bagong NFA na to, no. Ang next phase nito, kapag naayos na lahat yan, at nandyan na yung mga structure na tapos na, repairs, construction, etc. Ang susunod niyan, Kiko, lahat ng mga facilities na yan, pipilitin natin, lahat yan, solar powered, na naka-air condition,
0: nice.
1: Para mas tumagal ang kalidad ng ating bigas.
0: Wow, talagang climate resilient ang inyong mga sistema, yes. Modern na. Ay, teka, natutuwang na-educate mo ang mga tagapakinig daw natin dyan sa 97.1 Radyo Pilipinas, Agoo, La Union, at buong lalawigan ng La Union at ang Region 1. Nakikinig din ang 90.1 FM dito sa Radio Agri sa Science City of Muñoz sa loob ng PhilMEC, Philippine Center for Post Harvest Development Mechanization, Admin Larry, at ang 87.9 FM sa Lucena, ang Radio Pilipinas ng Lucena City, at buong Quezon ang nakikinig sa atin na nai-educate mo ang ating mga tagapakinig. Yung bigas yun, ha? At saka yung palay. Ibabalik ko, Admin Larry, lang tungkol dito sa pagbubukas ninyo ng ni Secretary Kiko, katukayo kong Kiko Laurel, dito sa Dumangas, Iloilo, yung Modern Grains Hub, ano, bawal pala na magbaba ng kargang imported na bigas sa alimang mga ports na matatagpuan sa Iloilo mula September hanggang sa November ng taong kasalukuyan. Ano bang dahilan nito? Bakit ipinagbabawal daw na magdiskarga ng mga imported na bigas doon sa mga areas na yon?
1: Well, ganito yung Kiko, no? Siguro, lagyan natin ang magandang konteksto.
0: Sige,
1: no?
0: sige nga.
1: Oo. Yung buong Pilipinas kasi, rice produce production at saan pinuproduce yan, pinag-aaralan namin yan sa DA. Ang DA ang nanguna dyan. Nakikita natin dyan, meron tinatawag si DA na heat map na tinatawag kung saan makikita gaano ba kalaki ang production dito, gaano ang deficit dito, gaano ang ano. Well, ibabalik ko na doon sa Iloilo at sa Region 6. Ang Region 6 ay isa sa pinaka-mataas ang production nang nabanggit ko nga sa iyo kanina. Opo. Ngayon, surplus yan. Surplus sa bigas, no? So, pag surplus na region o probinsya, dapat huwag ka nang magpapasok dyan ng imported para hindi masyadong mag-depress palalo ang presyo ng palay at bigas dyan sa area na yan. That's why yung binanggit ni Secretary Kiko na pagdating ng anyan, huwag munang magpapasok sa Iloilo dahil sakat, hindi lang sakat, sobra-sobra ang produksyon sa Iloilo. So, yun yung konteksto ng pagkakasabi
0: kaya pala
1: ni Secretary Kiko.
0: Oo. Mabutit na idadagdag yung ganun ang konteksto. No? Kasi yung ang iba, pagka hindi nila naintindihan, bawal na yung mga imported na bigas, paano ngayon mangyayari? Samantalang kailangan ng tao ang karagdagang bigas, lalong-lalo sa mga areas na yan, sa Iloilo. Pero dagdagan ko yung binanggit mo. Ang sinasabi niyo, ma'am, pag nagkaroon, nabanggit niyo nga, pagka merong oversupply ng production, saan ba dinadala ng National Food Authority pagka merong mga oversupply ng bigas sa isang area?
1: Well, ang natural na outflow o paglilipat ng mga stocks ni NFA, dalawang pinakamalaking lugar niyan. It's NCR at Cebu. Region 7.
0: Bakit? Bakit sa mga lugar na yan? NCR? Matatakaw ba? NCR sa Region 7?
1: Marami.
0: Ah, marami.
1: Ang mga kababayan.
0: Okay.
1: By sheer population, NCR, and by sheer population ng Cebu, ang Region 7, kulang yan. Deficit regions yung mga yan na kailangan ng bigas mula sa ibang lugar. So, yan yung natural na puntahan. Meron ding mga iba-ibang liit-liit na katulad, let's say, yung sa Basulta, yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, yan, deficit yan. Yung mga production natin sa baybandang Region 12, Region 9, Region 10, papapunta naman yan sa Basulta at Barm, no? Sa Bangsamoro. No? So, dyan ang punta naman yan. Yan yung mga natural na outflow ng ating mga bigas.
0: Oo. Magbuti na ganun po ang mababanggit nyo. May nagtatanong dito habang tayo nag-uusap, galing ito sa lugar, dyan sa Tawi-Tawi. Ang sabi nila, yung bang mga nanggagaling na bigas galing sa Sabah ay Malaysia, no? Itong tinatanong nila, meron bang permiso ang National Food Authority o ang tayong pamahalan pala sa pag ganitong mga pagpasok ng mga imported na bigas galing naman sa Sabah, Malaysia?
1: Well, tama ka, hindi sakop ng NFA 'yan. Pero ang alam natin sa Department of Agriculture, pinatignan na 'yan na pinapaayos na lahat na dapat nang papasok kahit Sabah man 'yan or ano, dapat may kaukulang permiso or permit para at least ma-monitor natin. So we understand the actual situation, di natin maiwasan yan, napakalawak ng dagat. Minsan, yung iba talagang baka hindi yan documented. That's one of the realities kapag ganyan medyo malayo at malawak ang dagat na pwedeng pagdaluyan ng mga produktong ganyan.
0: Natanong ito ng ating mga nakapag-reg nandyan ngayon, nakamonitor sa atin dito sa Radyo Pilipinas. Thank you sa mga nag-text ng tanong na ito. Well, Doc Larry, alam ko meron kang appointment na susunod, so thank you talaga sa pagtanggap mo ng aming tawag at pagbibigay mo ng puwang sa papanayam na ito, kahit na busy-busy ang Sabado. Nasa iyong pagkakataon upang ibigay ang inyong mensahe sa mga lalong-lalong mga magsasaka na habang ngayon ay nagtatanim na, naghahanda ng kanilang, sa palagay ko, looking forward na mabenta nila ang mga palay sa National Food Authority. Go ahead, Administrator Larry.
1: Yes, una-una, salamat, Kiko. It's always a pleasure and napaka-ano ng ating discussion lagi. Very
0: thank
1: informative.
0: You, thank you.
1: Thank you so much. At yun lamang ating sa ating mga magsasaka, no? Kayo po ay makaasa na kami sa National Food Authority patuloy po ang aming pagtingin at pagbabago ng mga sistema at mga pasilidad upang mas makapagserbisyo po sa inyo. At doon sa ating mga kababayan na nagtatanim pa ngayon, meron po tayong bagong sistema. Kung gusto nyo po makapagbenta sa NFA, meron po tayong tinatawag na purchase order system. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa malapit na National Food Authority kung saan pwede kayong pumirma at pumirma sa NFA ng purchase order para kung gano'n, yung inyong palay na kakatanim pa lang ngayon at pag inani ninyo ay meron na kayong market.
0: Wow.
1: Pwede inyong ibenta sa NFA.
0: So, yan ba first time ba lang ngayon, Admiral Larry? Ngayon mo lang ba ano binabanggit yan dito sa ating pag-uusap o at least ay madagdagan lang impormasyon sa ating mga taga so, mga magsasaka ngayon dahil advance yan ha, the Admiral Larry.
1: Oo, ito'y kasalukuyan pa lang naming niro-roll out, first time
0: wow.
1: na i-roll out ito sa ngayong anihan na ito. So
0: mm-hmm.
1: ang ating mga region ngayon ay nagko-conduct ng mga ugnayan no para sa ating mga magsasaka para mas lalo nilang maunawaan ito at makasali sila dito sa magandang programa na ito.
0: Ay,
1: so this is the first time no, this is the first time na i-implement ng gobyerno.
0: Oy, thank you.
1: Syempre, lagi tayo. Oo,
0: so magandang balita Admiral Larry of the purchase order. Makipag-ugnayan lang sa National Food Authority, at least meron ka nang naka-standby na pagbibentahan kaagad, ha? Kahit na
1: yes.
0: nagtatanim ka pa lang. Oh, magandang balita
1: yes.
0: yan. Nako, kailangan i-ano yan.
1: Po.
0: Sige, paano bang maging sistema? Pawawalan na sana kita, kaya lang mukhang napakaganda naman ng balita mong yan kung kailan nung magtatapos na.
1: Oo.
0: Pero mabibitin ako noon. Dagdagan mo.
1: Mabilis na mabilis, no?
0: Sige lang.
1: Oo. Kapag kayo po ay bumisita sa National Food Authority warehouse or branch, no, i-explain po nila sa inyo, meron lamang pong isang piraso ng papel
0: mm-hmm.
1: na kung saan ilalagay ninyo ang RSBSA number ninyo, ilang hektarya ang tinanim ninyo, at kung kailan kayo aani. At doon po, pag nagkapirmahan kayo, ay nako, sigurado po na meron ng merkado ang inyong palay. Siguraduhin lang din po natin, katulad ng nabanggit natin kanina na, hanggat maaari, sunod po tayo sa standard. Ingatan din po natin yung ating mga palay. Pero at least meron tayong peace of mind na meron hong pagdadalhan ang inyong palay kahit katatanim pa lang.
0: Yun! Mabuhay ang National Food Authority. Doc Larry, napaganda mo ang Sabado ng ating mga magsasaka na nakikinig sa kasalukuyan. Dagdagan po natin ito sa mga susunod pagkakataon at a-announce na ulit natin.
1: Sure, sure.
0: Ha? Thank you, Dacu, talaga. Administrator,
1: thank
0: ingat.
1: You, thank you.
0: God
1: thank
0: bless.
1: You.
0: All right. Sige po, sigo. Si Administrator Dr. Larry Del Rosario Lacson ng National Food Authority. Ang magandang balita yan, mga kababayan. Ngayon lang po, dapat maintindihan nyo, punta lang ho kayo sa mga warehouses ng National Food Authority, mga magsasaka na nagtatanim pa lamang ng mga palay, ihanda nyo na, magparehistro na kayo kaagad at tingnan nyo na meron kayo dapat na pagbibentahan na pag kayo ay nag-ani na. Oh, yes, mga kababayan. That's a good news. Ang ganda namang ending nito. Tata Rolly, batang-bata bumatayo. Thank you, Ms. Tess Ramirez, Ms. Isa, Silangan, and Silang ba? Silangan. And anyway, thank you Arnel Montimayon and Mark Boqueron. Thank you. Ito na naman po inyong lingkod, ang inyong Agricaster, Kakiko Flores, nagsasabing God is good, God is great all the time. All right. Good umaga po. Bye.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas World Service.